0: ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto pakalipas ang alas 8 ng umaga.
2: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At kami po ay pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages at sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Al Corpus, na dito po sa ating palatuntunang Bangon Bayang Mahal. Pangunahin po nating tatalakayin, mga kababayan, ang pagsipa po ng inflation rate dito po sa ating bansa. Alamin natin, ano nga ba ang mga pangunahing dahilan? Bakit po tumaas from 6.1% sa buwan ng Setyembre, umangat ng 7.2% buwan po naman ng Oktubre. Alamin natin ano yung mga contributing factors, ano-ano ang mga sektor na pangunahing matatamaan, di kaya naman adversely maaapektuhan. Ibig sabihin, sila yung pinaka-tatamaan, ano po, at pinaka-hindi makikinabang, but rather mapipinsala na itong 7.2% na inflation rate. And then, kung tayo ay may sapat na pagkakataon, ialamin na rin natin, ano nga ba ang mga ginagawa ng ating pong pamahalaan to curb the inflation rate? Alam naman natin na kapag tumataas po ang ating inflation rate, you don't need to be an economics expert. Kailangan mag-ekonomista, mga kababayan, dahil yan po ay nararamdaman kahit ng ating mga ordinaryong kababayan. Bago po ang ating panayam with the Philippine Statistics Authority, tanggapin muna natin ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Mga apektado ng very strong El Nino sa bansa, pumalo na sa 338,000 ayon sa NDRRMC. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Al, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng very strong El Nino ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Batay sa datos, sumampana sa mahigit 104,000 pamilya o katumbas ng mahigit sa 378,000 individual ang apektado ng naturang weather phenomena. Pinakamaraming apektado ay mula sa rehiyon ng Cagayan Valley na sinundan ng Calagna, Calabarzon at Bicol. Samantala, umabot naman sa 38 milyong pisong halaga ng mga tulong ang naipabot ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Habang nananatili naman sa 106 mga lugar sa bansa na isinilalim sa state of calamity. Para sa Bangong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 300,000 mga pamilya sa Bicol posibleng maapektuhan ng El Nino. Ang DSWD nakapagpaabot na ng 9 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Halos 363,000 ng mga pamilya o 1.8 milyong individual sa 6 na lalawigan ng Bicol Region ang posibleng maapektuhan ng El Nino batay sa ulat ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5. Ayon kay Claire Christine Lobete, Dreams Head at Dromic Focal ng DSWD Bicol, kabilang sa mga sektor na tinututukan ang tinatayang 475,000 ng mga magsasaka, 279,000 ng mga ngingisda, isda at 205,800 na agricultural workers na maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot at iba pang epekto ng El Nino. Sa kasalukuyan, nasa 16,500 na mga pamilya o 76,586 na individual mula sa 68 barangay sa Albay, Catanduanes at Camarines Norte ang naiulat na apektado ng matinding tagtuyot. Samantala, nakapag-abot na ang DSWD Bicol ng mahigit 9.1 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga residenteng apektado ng tagtuyot. Bukod dito, nakahanda din ang programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng ahensya para umalalay sa pamilyang maaapektuhan ng El Nino. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy at matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad na nanganganib maapektuhan ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Labing isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, gaya nga po ng ating binabanggit, tatalakayin po natin ang 7.2 inflation rate para po sa buwan ng Setyembre 2026. Pakapanayan po natin ngayong umaga upang ipaliwanag sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig, ano nga ba ang ibig sabihin nito and what are the contributing factors? Bakit po tumaas ang ating inflation rate ng 7.2%? Makakapanayan po natin ang ating pong butihing Chief Statistical Specialist mula po sa Price Statistics Division ng Philippine Statistics Authority, Ginoong Glenn Polo. Sir Glenn, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Sir Al Corpus.
1: Opo, Sir Glenn. Maraming salamat po no, sa pagpapaunlak sa atin ngayong umagang ito. It's a pleasure to have you here with us this morning. Una po sa lahat, ano po yung tinuturo nating pangunahing dahilan? Bakit po umakyat ng 7.2% ang ating inflation rate nitong Setyembre kumpara doon sa 6.1% natin na naitalang inflation rate in the month of August?
5: Tama po yan. No? Ang inflation natin ngayon is 7.2%. This is the highest for the year. Kapareho siya noong April 2026 na 7.2% din. And coming from 6.1 tayo noong August 2026, ang nakita nating mga dahilan is actually primarily food and non-alcoholic beverages. So we can't expect this ano movement kasi di ba 2 months tayong binabagyo dito sa Luzon. And then expected natin na yung vegetables, sila yung magdadala ng inflation natin, sila yung maapektuhan ng pagtaas ng presyo and then yung epekto ng mga weather disturbances. And yun nga ang nangyari. So yung food and alcoholic beverages natin, siya yung pangunahing nagdala ng 7.2% inflation. Actually, 1/3 ng inflation natin galing sa food and non-alcoholic and primarily vegetables. So yung vegetables kasi natin, meron tayong 10.7% inflation coming from deflation last month. So yun po yung nakita natin. And then second, yung meat and then yung rice. So yung mga primary consumptions natin na food, sila yung mga nagdala ngayon sa food and alcoholic. And then sumunod doon yung mga energy items, yung electricity, kerosene, diesel, at saka gasoline. Kasi diba tuloy-tuloy pa rin naman ang pagtaas nila. Mm-hmm. Kaya yung tatlong yon sila ang nagdala ng ating 7.2% for September.
1: Opo. Sir Glenn, ito pong mga binabanggit natin, ano, yung mga food and alcoholic beverages. Ito muna yung pag-usapan po natin. Ano, how would this affect, ito pong 7.2% nating inflation rate, how would this affect the cost na itong ating mga primary commodities na inyo nga pong nabanggit?
5: Medyo mabigat ito sa atin kasi sa CPI weights natin, ang food and non-alcoholic beverages is 38%. So meaning for every 100 peso expenditure natin, 38 pesos doon napupunta sa pagkain. So pagka tumaas yung presyo ng pagkain, talagang damang-dama natin yung epekto ng inflation. And primarily yung rice, malaki yung epekto nung kasi lahat tayo kumakain ng rice. So pagka tumaas yung presyo ng rice, affected talaga tayo.
1: Opo. Definitely, of course, alam naman natin, staple sa lahat ng hapagkain ng Pilipino, kanin, But gaano po kalaki naman ito? Gaano po ka-significant yung paggalaw nito sa presyo? Particular na po doon sa bigas na binabanggit natin, sa mga gulay, karne. Na dahil po sa pagtaas ng inflation na ito, are we looking at a siguro mas malaki, na mas mataas na presyo rather, na dala netong 7.2% na inflation?
5: Okay. Yung bigas natin particularly, ang inflation niya for September is 20.1%. So meaning kumpara sa last year, tumaas by 20% yung binibili nating pagkain, ng yung binibili nating bigas. Kaya mabigat talaga yung epekto ng bigas doon sa ating inflation. So actually ang bigas is nag-contribute siya sa inflation natin ng roughly 58% ng food and alcoholic beverages galing sa, or 9-10% ng inflation ng food and alcoholic beverages is galing sa bigas. Kaya yun po yung nakikita nating ano doon. Tapos expected pa natin tataas pa siya because of kulang tayo sa supply and dadaan tayo sa El Nino. So yung projection ng inflation ng bigas medyo hindi maganda para sa atin ngayong darating na last 3 months ng taon.
1: Opo. Medyo nakakabahala po yung inyong forecast, but at this point in time, pwede po ba nating ibahagi? Ano po yung range nung forecast natin, yung binabanggit po ninyo, ano, na pagtaas sa huling 3 buwan ng taon, gaano po ito magiging ka-significant?
5: Yung epekto niya, yung magiging final number niya, hindi pa namin ina-estimate yun. Tinitingnan lang namin siya doon sa base sa nagiging price movement itong nakaraang buwan sa kayong projected. Kasi naglabas din ng sa news, nakikita rin natin na yung DA, nararamdaman talaga nila yung epekto ng El Nino. Magkakaroon tayo ng reduction sa production ng rice. Kaya nagkakaroon na sila ng initiative na magkaroon ng importation. So meron namang ginagawa yung government para maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo. Yun nga lang, hindi natin makokontrol kasi yung climate. Kung biglang mas malaki yung epekto niya kaysa sa inaasahan natin, medyo tataas talaga ang presyo ng bigas noon. So wala tayong magagawa doon.
1: Opo. At Sir Glenn, kanina nga po nababanggit nyo na itong paggalaw na ito ng ating inflation rate dala ng ating mga food items, ng alcoholic beverages, ng ating presyo ng vegetables, ng karne, at of course, ng ating bigas. Sabi nyo kanina, no, ito ay nakikita na natin, na foresee na natin. Were this forecast, were we able to siguro report this sa ating mga agency, sa ating mga policy-making bodies para mas mapaghandaan po itong epekto ng 7.2 inflation rate?
5: Yes. In fact, nagkakaroon kami ng survey twice a month. Nire-report namin yung presyo ng mga primary food items. So kasama rin yung bigas, yung karne, yung gulay, asukal, mantika. Nire-report namin yun and binibigay namin sa DepDev para magkaroon sila ng assessment, and then sa DA nakikita rin nila para magkaroon ng assessment kung ano yung pwede nilang gawin para maibsan. Kasi yung nire-report namin na presyo is nilalabas namin siya middle of the month. So doon pa lang nagkakaroon sila ng trajectory or estimate kung anong magiging trajectory ng inflation para makagawa na sila ng action. So sa part ng PSA, ginagawa namin yung pag-provide ng data sa ating policy-making agencies.
1: Opo. And Sir Glenn, kanina nabanggit nyo, may ginagawa po ang ating pamahalaan upang tugunan itong mataas na inflation rate do sa ating mga pangunahing bilihin. Were you privy ang PSA po ba? How do we say this? Are we privy to the information? Ano po yung mga ginagawa ng ating pamahalaan para matulungan o maibsan yung masamang dulot na itong inflation rate, mataas na inflation rate sa ating pong bansa?
5: Kasama naman ang PSA sa mga stakeholders meeting ng DA, meron ding Price Coordinating Council. So nakikita namin doon na re-report ng mga iba't ibang agency kung ano yung mga ginagawa nila para maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo. Halimbawa, yung sinasabi kong importation kanina. So yung DA, nag-anong sa sila ng, aside sa bigas actually,
6: expected natin na magkakaroon ng fishing ban ngayong last quarter ng taon. Lagi naman yon. So, meron na silang planong mag-import ng isda na 60,000 tons para naman pang augment ng supply natin during fishing ban. So, ganun yung ginagawa sa presyo ng bigas para mapababa siya ng konti. Nag-i-import tayo ng mas madami. So, binibigay namin yung data namin about production, about yung current stocks natin. And then doon nagkakaroon ng estimation yung ating other agencies like DepDev, DA, and UF para makita nila kung gaano kalaki yung kailangan nating import para maging sapat doon sa consumption natin.
1: Opo. Sir Glenn, kanina nabanggit nyo rin ano, yung sa ating energy sa presyo po ng ating langis. Alam naman natin, eh, nagpapatuloy pa rin ang sigalot sa gitnang silangan contributing to siguro sa pagtaas nung ating mga presyo ng produktong petrolyo. How are we siguro forecasting itong paggalaw pa rin ng presyo ng produktong petrolyo? Mas tataas pa ba ang inflation inflation sa presyo ng produktong petrolyo for the last 3 months of this year?
6: Okay. Yung sa presyo ng petrolyo, since hindi natin control yung presyo na yun, medyo unpredictable nga eh, kasi minsan ang diesel tataas, gasoline bababa, and then baliktad naman yung movement nila. So, parang hindi namin mapredict kung ano talaga yung magiging movement ng presyo ng petrolyo. Now, considering yung presyo natin last year sa petroleum products, medyo mababa last year. Kasi ang diesel natin last year nasa 60 peso range lang eh. Pero ngayon, naglalaro siya sa close to 100 na. So, given that na mababa yung presyo natin last year, yung inflation na expected natin, mataas pa rin ngayong last 3 months kung hindi magbabago itong nangyayari sa Middle East. So, ganun din sa kerosene at saka sa gasoline. So, expect natin na unless magkaroon ng drastic change ng pagbaba ng presyo, yung inflation natin sa petroleum products elevated pa rin. And with petroleum products, affected din yung other natin, commodities like yung electricity and then yung mga pagkain. Kasi pagka yung nagtatransport, malaki ang gastos nila sa petroleum, definitely spill over yung effect nun doon sa presyo ng pagkain natin. Kaya nagkakaroon ng patong-patong na epekto sa inflation yung pagtaas ng presyo ng gasolina at saka ng diesel.
1: Po. And Sir Glenn, gaya nga po ng inyong sinabi no, especially yung ating mga logistics, yung mga deliveries ng ating mga pangunahing pagkain, bigas, karne, the vegetables, eh kahit yan ay medyo malayo kung titignan po natin, pero may epekto pa rin ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. How then, kasi kanina nabanggit niyo po ano, kasama sa stakeholders meeting ang PSA with our policy making agencies. Ngayon po, 7.2% ang naitala nating inflation rate. How do we sort this out, Sir Glenn? Ano yung mga, nabigyan po ba kayo ng pagkakataon upang makapag-suggest ano yung mga maaari po natin gawin? Or we leave it up to the policy making agencies kung ano po ang direksyon na kanilang gustong tahakin?
6: Yung PSA kasi nagbibigay lang kami ng data. So yung actions na kailangan gawin, we leave it to the wisdom of our economic managers. Ang importante doon, binibigay namin yung granular data na kailangan nila. So, pag nagbigay kami ng data ng inflation, hindi lang siya yung pangkalahatan, kundi nandun yung detalye. Sino ba talaga ang nagdadala ng inflation? So that magkaroon sila ng targeted na action para yung action na gagawin nila is specific doon sa commodity na nagdadala ng inflation. For example, yung importation ng isda at saka ng rice, dahil nakikita nilang yun ang magiging driver ng inflation for the last 3 months, considering yun ang mga nangyayari sa atin, sa climate, sa Middle East. So, nagkakaroon sila ngayon ng action na magkaroon ng importation para maibsan yung presyo. So, yan yung part ng PSA. So, we listen doon sa discussion and then we provide the data na kailangan nila. But in terms of kung ano yung action na gagawin, doon hindi kami nagsasuggest. Hanggang data lang po ang aming iniiwan namin sa economic managers yung ganong details.
1: Opo, and Sir Glenn, at this point in time, dapat po ba nating pangambahan 7.2% inflation rate for the month of September, ngayong Oktubre po kaya? At least dito na lamang po ano sa ating sa buwan ng Oktubre, inaasahan po ba natin na mas tataas pa o di kaya naman ibababa ang ating inflation rate for this year?
6: Given yung price natin last year, expect natin elevated pa rin siya. Ngayon, mas mataas ba or mas mababa sa inflation ng September na 7.2? Yun ang hindi namin ma-predict. Kasi yung dynamics ng prices is magkakaiba. Ngayon lang kasi nangyari sa September yung ano eh, parang nagsabay-sabay sila talaga ng taas. Tumaas yung isda, yung bigas, yung gulay, and then yung petroleum products. Before kasi, ano eh, opposite yung directions nila. Pero ngayon, ngayong September, nagsabay-sabay sila. And then, given that, ayun nga, sinabi ko kanina, mababa yung presyo natin last year, which is the basis ng ating inflation. So, elevated pa rin yung expected nating inflation ngayon. Unless may magbago talaga na magkaroon tayo ng maraming supply. Kasi, supply lang naman ang, dagdag na supply lang naman ang magpapababa sa presyo natin. So, kailangan bang mangamba? Expect natin na mataas yung ano, mataas pa rin yung elevated pa rin yung inflation, hindi lang natin alam kung magiging mas mataas siya sa 7.2%. Kasi yan hindi pa talaga namin napipredict.
1: Opo, Sir Glenn, sa atin pong pag-uusap ngayon, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig during this extraordinary times na sa inyo pong pagkakataon? Please go ahead po.
6: Okay. Parang yan ang pinakamahirap na tanong mo ngayon.
1: Ano? Alam naman natin, Sir Glenn, kasi this goes beyond numbers, itong mensahe natin sa ating mga kababayan. But we just want to know, should we brace for a higher yan, inflation rate? Or at least, ang ating mga economic managers, inaantay na natin na gawa nila at mas tugunan nila itong inflation rate na ito. But again, sa inyo pong pagkakataon, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan?
6: Sige po. Kuli po, yung inflation rate natin na 7.2%, pinakamataas siya ngayong taon. Ano? Sa mga kababayan po natin, huwag po naman po kayo masyadong mag-alala kasi meron lang pong ginagawa ang ating mga economic managers, meron ginagawa ang pamahalaan para mapababa yung presyo. Yung primary commodities, yun po, ina-actionan po yun ng government. So sa mga meeting po na pinupuntahan natin, even sa meeting sa Senate sa Congress, meron pong action na ginagawa ang government. Now, yung epekto po ng action na yun, is mararamdaman natin in the coming months, ang magagawa lang po natin as consumer is maging matalino sa paggastos. Kasi given na medyo mababa yung sweldo natin ng karamihan, and then tumataas yung presyo, so I think ang pwede nating magawa personally is magbawas doon sa gastos natin na unnecessary. Mag-focus lang muna tayo doon sa ating necessary na gastos like yung pagkain and then yung kuryente at saka tubig. But for other gastos natin, tingin ko magbawas muna tayo. And then since darating naman yung mga bonuses natin in the next 3 months, siguro doon na lang tayo bumawi pagka meron ng bonus. But for the meantime, well, medyo cliche na to, pero kailangan natin maghigpit na sinturon.
1: Opo. Well, with that, Sir Glenn, maraming salamat po ano, sa pamamagitan po ng ating panayam ngayong umaga. Mas informed ang ating mga kababayan sa sinasabi nga po natin. Maghihigpit muna talaga tayo ng sinturon. Again, mga kababayan, these are extraordinary times. Maraming salamat po, Sir Glenn, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the Philippine Statistics Authority. Magandang umaga po.
6: Salamat po at magandang umaga rin po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang kababayan, yan po ang ating panayam, kasama po ang Philippine Statistics Authority. Mula sa ating Chief Statistical Specialist mula sa Price Statistics Division ng PSA, Ginoong Glenn G. Polo. Samantala, tunguhin naman natin ang ating mga ulat sa labas po ng ating himpilan. Ano kala sa pagbibigay ng libreng financial education sa mga OFW at kanilang pamilya, pasado na sa kamera. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inikubahan ng kamera sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na magbibigay na libre at regular na financial education para sa mga OFW at kanilang pamilya. Sa ilalim ng House Bill 9806 sa Free OFW Financial Education Act, magawing mandatory at regular na bahagi ng pre-departure and orientation seminar ang financial literacy training para sa mga aalis na manggagawa. Sa taon nito, lahat ng land-based at sea-based OFW, dokumentado bang hindi, gayon din yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Sa ilalim din sa post-arrival training seminar yung mga bagong OFW at mga lumilipat ng overseas workplace kahit hindi umuwi sa Pilipinas. Kabilang sa mga ituturo naman yung consumer protection, tamang pangungutang, pamamahala ng utang, investments, insurance at pag-iwas sa online scams, pyramiding schemes at iba pang mapanlinlang na transaksyon. Ayon kay Tingog Portilist, Representative Jude Asitia, isa sa nagsulong na panukala, mahalagang matutunan ng mga OFW at kanilang pamilya kung paano protektahan at palaguin ang kanilang pinaghirapang kita. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Katin Forbes. Papasukin muna natin ang isang nagmamadaling balita mula kay kinakapatid na AJ Ignacio. Makati Regional Trial Court pinapa-aresto si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
8: Yes, kinakapatid na alyan, sa kapapasok lamang na balita, pinapa-aresto ng Makati City Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito nga, kinakapatid na alyan, ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nag-issue na ng arrest warrant ang Makati RTC Branch 235 laban nga kay Leviste dahil sa paglabag, kinakapatid na yan, sa Public Service Act. Binibigyan naman ng naturang akusado ng piyansa ang naturang mambabatas ng nagkakahalaga ng 72,000 pesos. Kinakapatid na yan, magbabalik pa tayo para sa iba pang pag-uulat. Yan muna pinakuling balita mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid ka bond.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig-ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simulan na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Bangon, bangon. Bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: At 39 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Wala po sa ating panayam with the Philippine Statistics Authority, makikipag-ugnayan naman po tayo sa ating butihing administrator ng National Food Authority, Dr. Larry Lacson. Admin Lacson, sir, magandang umaga po.
7: Hi, magandang umaga at lahat po ng ating mga taga-subaybay. Good morning po.
6: Opo, Dr. Larry, magandang umaga po at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa atin. Sa amin, ngayong umagang ito, napaka seryoso po ng problema natin ngayon sa ating bansa. Tayo po ay nakaambang mas maapektuhan ng very strong El Nino at nakaamba ito makaapekto sa ating rice supply. On the other hand, we have a 7.2% inflation rate na naitala po sa buwan ng Setyembre. Unahin na po natin ang pag-uusap natin with the El Nino. Ano po yung mga inaasahan kaya nating epekto ng very strong El Nino sa production po at supply ng bigas sa ating pong bansa?
7: Well, yung sa bigas naman, sa rice production, no, tinataya na ng Department of Agriculture ang reduction ng 700,000 metric tons kung talagang severe case of El Nino mangyari, no? That's around 10 to 12% lower the sa production. So, in terms of supply naman, as of the moment, ang national buffer stock, meaning both private, household, traders, millers, including the NFA, nasa tinatayan na 75 days ang buffer stock natin yan, no? So, magkakaroon lang ng dip in the production due to severe El Nino. And of course, mas pag kumunti ang supply, medyo baka maapektuhan ang presyo.
6: Opo, and Admin Lacson, sir, nalaman na po ba natin or na-identify na po ba natin anong mga areas dito po sa ating bansa na itinuturing nating rice producing ang maaaring pinaka-apektado po ng nakaambang epekto ng very strong El Nino?
7: So ngayon, no, yung mga datos na yan, it's lodged with the Department of Agriculture. Hindi tayo yung nagmamonitor niyan. But we are constantly looking at this then sa mga National Food Authority areas. So meron na naapektuhan bandang Region 9, kabitak-bitak na mga lupa. And we're monitoring. So far, yun pa lang ang nakita namin. We don't know yet pagdating nitong November at tapos yung sinasabi nga ng first quarter. So we will be having that data later on. Pero sa tinataya nung sa PAGASA, maraming posibleng matamaan na talagang red alert, kumbaga, no? Bandang Northern Luzon, Mindanao. Pero ang sabi nga ng Department of Agriculture dito, hindi po kay yung, let's say, bandang Northern Luzon ay talagang severe, na severe ang El Nino, eh wala nang pwedeng pagtaniman. May mga patches or areas na pwede pa.
6: Opo. Sa presyo naman po ng palay at sa presyo po ng bigas, ano po yung mga maaari nitong maging epekto? May mga nakikita na po ba tayo na mga immediate nating mga epekto ngayon pa lamang sa presyo po ng produkto, sa presyo po ng bigas at ng palay?
7: Una sa presyo ng palay, no, we see that napaka-stable ng presyo ng palay, pero nakakakita na kami ng upward trend, no, meaning dati nakakita kami ng 1550 last month, ngayon wala na, nasa 1650 na, 17, so there's a gradual increase na sa presyo ng palay, no. Pagdating naman sa bigas, it's being managed by the Department of Agriculture. Sa ngayon, stable naman ang nakikita naman na stable ang bigas, may pagtaas man kaunti. But, you know, maraming tools to mitigate yung mga pagtaas ng presyo na yan. And it's being managed by the Department of Agriculture.
6: Opo. Maya-maya po, no, ipag-usapan po natin yan. But tunguhin po muna natin yung epekto naman ng inflation sa atin on top of the the very strong El Nino dito po sa ating bansa. Inaantabayan po natin ang epekto niyan dito. Nakaambaan naman, may lumabas po na inflation rate for the month of September ayon nga po sa PSA, 7.2%. Kamusta po ang food security sa ating bansa? Ito po ba on top of the very strong El Nino, makakaapekto po ba ang inflation rate sa food security dito po sa ating bansa?
7: Una, yung nabanggit ko, yung food security, I think it is very well managed, no? Mayroong sasapat na pagkain para sa lahat. When it comes to effect sa inflation ng El Nino, definitely aggravating factor ang El Nino sa food inflation or sa inflation in general, no? But the government is also expanding yung mga programs like alam natin yung 20 bigas meron na 20 peso rice, it's expanding, so it will help ease up inflation. So yung mga ganung aspeto, at the same time we are buffer stocking, dinadagdagan natin ang ating stock sa ating mga bodega para just in case mas kailangan ng ating mga kababayan na mas maraming supply ng bigas, through 20 bigas, eh meron tayong pangtutustos. And that will help, all help sa pag-tame ng inflation.
6: Opo, at Dr. Lacson, sir, I hope ito pong panayam natin ngayong umagang ito ay makatulong po para maibsan yung pangamba ng ating mga kababayan. Kanina may mga binabanggit po tayong mga government interventions, mga pagpapalawak ba ng mga programa ng ating pamahalaan para hindi po maapektuhan yung supply ng ating pagkain. Ano-ano pa po ang mga interventions sa bahagi naman po ng NFA para matulungan po yung food security, sa usapin ng food security dito po sa ating bansa?
7: Okay, ngayon no, medyo aggressive na tayo sa buying ng palay so that we can buy at least 500,000 metric tons, no? And the price is so good para at least naman magkaroon ng extra income yung mga magsasaka na makakapagbenta sa atin sa NFA, no? By increasing and being aggressive in the procurement of buffer stock nitong palay nga, mas marami tayo ngayong supply sa hinaharap, no? And that will give us siguro peace of mind, no? Para alam natin kung magkaroon man ng calamity due to El Nino, merong marirequest ang ating mga local government units or ang DSWD or ang civil defense from the NFA, no? So, with our target na 500,000 metric tons, that would be an additional roughly 8 days of buffer stock. Meron tayong current buffer stock ngayon na 7 days. So, theoretically, 15 days buffer stock yan. No? Marami yan. During the pandemic, ang naubos lang sa isang taon na buffer stock ay good for 9 days lang. So, with the remainder of the year, less than 3 months, may 7 days buffer stock tayo. Sobra-sobra yan, no? At pagdating ng first quarter naman, ay meron na rin naman

0: ating magsasaka. Dahil lang, pag mga off-season, hindi harvest season, paunti-unti, pa ilan-ilan sako. Pero, it never really stop, no? Dire-diretso tayo. At ang nabili na natin, ay mga nasa 110,000 metric tons na rin, no? So, yun ang ating, ano dito, in terms of buying from our farmers.
1: Apo, Dr. Lacson, kanina po nabanggit nyo, ano, on top of the 7-day buffer stock, yung 8 days na buffer stock na bibili natin mula sa ating mga magsasaka, which is potentially 15 days ng buffer stock, kung ito po ay sakaling maubos, ano po ang contingency plan natin? Dito na po ba papasok yung ating rice importation?
0: Well, ganito, no? Sagutin ko muna pala yung previous ano mo, kung magkano pa yung pondo natin, no?
1: Yes po, go
0: 11.2 billion ang ating pang pambili ng palay. And just in case maubos yan at kailangan pa, kaya pang i-absorb ng ating yung bodega, na merong nakalaan ng Department of Agriculture ng additional 10 billion if kinakailangan, no? Ano nga yung next question mo?
1: Dr. Lacson, sir, ulitin ko lamang po yung aking katanungan, ano? On top of, kanina po nabanggit nyo yung 7 days na buffer stock natin, tapos kung bibili po tayo sa ating mga domestic producers, sa ating po mga magsasaka, which it could add 8 more days, ano, potentially yes. 15 days of buffer stock. Kung sakali po na maubos itong buffer stock natin, ano po ang contingency plan natin? Dito na po ba papasok yung rice importation?
0: Well, definitely hindi maubos yung 15 days buffer stock. Kung sakali man, we don't see na maubos yan. And we will not allow na maubos yan. In terms of NFA buffer stock, pinamanage natin yan, no? Nationally naman, meaning yung kabuuan ng pagmamanage ng stocks sa Department of Agriculture, well, isa sa mga tools, isa sa mga option ng department to allow more importation or allow targeted importation para ma-address yung concern na yan. Kaya nga ngayon, sinasabi nga ng department, nasa 75 days buffer stock. If they will allow limited, targeted, or open importation, walang problema sa supply. But of course, hindi gagawin basta-basta ni DA yan. Since we are also looking at our local production, local industry, na hindi maapektuhan ng mga ganitong importation.
1: Opo. Dr. Lacson, sir, ano po naman ang direktiba ng atin pong mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Kung maaari nyo pong ibahagi sa amin, what were the directives of the President to the NFA para po mapanatili ang supply ng bigas dito po sa ating bansa? Dahil po sa mga nakaamba nating problema, ano, yung very strong El Nino at ito pong 7.2% na inflation rate.
0: Yes, ang instruction naman sa atin ng Pangulo ay paigtingin, puspusan ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka upang mag-increase pa ang buffer stock. Opisina yung ginagawa natin aggressively at naghanda naman tayo dyan, nagrenta pa tayo ng mga bodega para maisakutuparan yung utos sa atin ng Pangulo na yan. No? At kami ngayon ay kasagsagan na na namimili.
1: Po, Dr. Lacson, sir, bilang panghuli po, anong mensahe natin sa ating mga kababayan? I'm sure na ito pong panayam natin ay kahit papaano nakabawas sa isipin ng ating mga kababayan. But please address our listeners, especially yung ating pong mga kababayan, mga magsasaka. Sa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Sa ating mga kababayan, no, kahit po may El Nino, huwag po tayong masyadong kabahan o magala o magpanik. Ang pamahalaan po ay tinitingnan po lahat yan. Halos araw-araw, linggo-linggo, nagmi-meeting para makita po lahat ng anggulo, no? At hindi po hahayaan yan ng pamahalaan na magkaroon na tayo ng malaking problema. At lahat po ng paghahanda ay ginagawa dyan. At lahat ng assistance para sa ating magsasaka ay nandyan, kasalukuyang pinapatupad. So, hindi po tayo mag-alala, hindi po tayo dapat mag-hoard ng kahit na anumang pagkain. Sapat po ang pagkain. Mas lalo lamang pong makaka-aggravate ng condition kung tayo po ay nagpapanik. So, sa ganang amin sa National Food Authority, marami po tayong buffer stock. Kahit nung pandemic, 9 days lang po ang naubos. So, hindi po tayo kinakabahan dyan.
1: Opo, with that, maraming salamat po, no, sa oras na ibinigay nyo sa amin ngayong umagang ito. At higit sa lahat, ano po,

0: sa pag-reassure sa atin pong mga kababayan na nananatili po ang suporta at ang mga pagpaplano ng atin pong pamahalaan upang tugunan ang mga nakaamba nating problema. Maraming maraming salamat po, Administrator Larry Lacson, sir. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamaan from the NFA.
1: Wala pong anuman at maraming salamat din po.
0: Maraming maraming salamat, sir, at sa magandang umaga po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ito po ang ating panayam with Dr. Larry Lacson, ang ating pumbuting administrator ng NFA. Samantala, tunguhin naman natin ang mga karagdagang pang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. AMLC Executive Director, hindi maipaliwanag ang pagkakaiba ng 4.4 billion pesos na halaga ng transaksyon ni na VP Sara Duterte at asawa nitong si Mance Carpio sa kabuuang sell-in na 840 million pesos ang halaga. Tagapin natin ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Namin ni Anti-Money Laundering Council, Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na hindi niya maipapaliwanag kung paano maitutugma ang 4.4 billion pesos na halaga ng mga transaksyon ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mance Carpio sa kabuuang halaga ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ang ibinunyag sa pagtatapos ng pagtestigo ni Buenaventura sa Senate Impeachment Court matapos siyang usisain ng husto ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero tungkol sa malaking agwat na mga numero. Nilinaw sa pagdinig na ang 4.4 billion pesos ay ang aggregate value ng mga covered transaction reports at suspicious transaction reports na isinumite ng mga banko at iba pang institusyon sa AMLC. Hindi ito direktang net worth, kita o aktual na balanse ng mag-asawa sa iisang petsa lamang. Samantala, binigyan din na ang paglabas ng isang covered o suspicious transaction report ay hindi otomatikong patunay na illegal ang transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Makabata 1383 ng Council for the Welfare of Children, konektado na sa Unified 911 para sa mas mabilis na child protection response. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Para sa mas mabilis na pagtugon sa mga kaso ng pang-aabuso at iba pang panganib sa mga kabataan, pinag-ugnay na ng DILG at ng Council for the Welfare of Children ang Unified 911 at ang Makabata Helpline 1383. Kasunod ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding ng DILG Secretary John Vic Rimulya para sa Emergency 911 at National Executive Director ng CWC na si Yusek Angelo Tapales. Ayon sa DILG, umaabot na sa higit 400 mga tawag na may kinalaman sa mga bata ang nahawakan ng Unified 911 hanggang nitong Setyembre. Kabilang dito ang mga ulat sa pang-abuso, sexual harassment, maltreatment, rape, human trafficking at prostitution. Sa ilalim ng nilagdang kasunduan, i-coordinate ng Unified 911 ang mga makabata 1383 cases na nangangailangan ng agarang assistance. Samantala, maulat naman sa Unified 911 na may kinalaman sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse and exploitation materials at iba pang online safety concerns ay i-refer sa Makabata 1383 para sa assessment at intervention. Magbibigay rin ng CWC ng training sa mga personal ng dalawang hotline tungkol sa trauma-informed interviewing at child protection protocols. Tinikaman dalawang ahensya na susunod ito sa Data Privacy Act at iba pang privacy rules kabilang na ang paglilimita sa access sa personal data at call recording sa mga otorisadong personal lamang. Mula sa DLG para sa Bagong Pilipinas, Mel and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po tayo magpapaalam ngayong umagang ito. Pero bago yan, gusto nating batiin ang happy happy birthday, Miss Paula Antolin, ang ating kasamahan from the production division. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa ating technical and production side. Tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin ni Miss Keith Pilutin mula sa PBS News Division. Isang magandang umaga po sa lahat. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated, reliable news delivered to you as it happens, para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Usapin sa nuclear energy, itinuturing na isang mahalagang paksa sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. May ulat si Alvin Balazar.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report. Nasaan magiging importante ang usapin ng nuclear energy sa harap ng gagawing pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Ang gagawing pagbisita ng punong ekutibo sa Research Institute ay bahagi ng magiging aktibidad nito kaugnay ng working visit ng Pangulo sa Singapore. Sinabi ng DFA na magiging mahalagang topic ang nuclear energy lalo't lumalaki ang pangangailangan ng Pilipinas sa enerhiya. Dulot na din ito ng mga industriyang nangangailangan din ng malaking capacity ng energy supply gaya ng AI at data centers. Sinasabing maraming makukuha ang kaalaman sa Singapore sa larangan ng nuclear research, safety, regulation at capability building. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution Advisor iminungkahi ang malalim na investigasyon sa pondo ng China sa Kale 88, posibleng paglabag sa saligang batas si Silipin. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Hinalagan si House Prosecution Advisor at spokesperson Ace Barbers ng isang malaliman at masusing investigasyon mula sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno kasunod ng bagong revelasyon tungkol sa kumpanyang Cali 88 na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Mance Scarpio. Ayon kay Barbers, maliban sa isyu ng pananalapi, posibleng lumabag din si VP Sara sa mga probisyon ng saligang batas na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga pondo mula sa dayuhang bansa, lalo na para sa mga pribadong negosyo o trade obligations. Sa naging katanungan o clarificatory question ni Senator Judge Risa Ontiveros, napag-alaman na ang mga kumpanyang nakabase sa China ay nagpapadala ng malalaking remittance sa Cali 88 Food Corporation na may direktang ugnayan sa Communist Party of China o CPC. Ayon sa mambabatas, isang mabigat na usapin ito na maaaring magkaroon ng direktang implikasyon sa national security. Ipinaliwanag ni AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na ang mga suspicious transaction reports o STRs sa Cali 88 ay naiflag na transaksyon dahil walang nakitang underlying legal o trade obligations, economic justifications para sa napakalaking cash inflows na nagmula sa mga kumpanya sa China. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: HMO coverage para sa lahat ng public school teachers isinusulong. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinusulong ni Marikin o Representative Miro Kimbo ang pagbibigay ng HMO coverage sa lahat ng guro sa pampublikong paaralan. Sa House Bill 11603, inaatasan ng DepEd ng kumuha sa pamamagitan ng competitive bidding ng lisensyato at accredited ng HMO na may nationwide network ng mga ospital at healthcare providers. Sakal ng panukala ang outpatient consultation, laboratory tests, diagnostic procedures, hospitalization, emergency care at annual physical examination. Isama rin dito yung mental health service, gaya ng psychiatric o psychological consultation at therapy. Inikimbo na dagdag ito dun sa kasalukuyang medical allowance at benepisyo ng mga guro at hindi papalit o kabawasan. Ngayon sa mambabatas makatutulong ang mas maasang healthcare access upang mas maaga makapagpagamot ang mga guro at mapawasan yung kumilang personal na gasto sa pagpapagamot. Diin nga na kung nais mo protektahan ang kalidad ng pampublikong edukasyon, kailangan din pangalagaan ang kursugan ng mga guro na sa frontline nito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mas madaling akses sa pautang para sa maliliit na mangingisda ay sinusulong ng isang senador. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinusulong ni Senator Kiko Pangilinan ang dalawang panukala para mas mapadali ang pag-access sa formal na kuutang ng mga maliliit na mangisda. Layunin ang Senate Bill 2514 na tugunan ng mga hadlang sa pagkuha ng puhunan ng small-scale fisher folk na kadalasang walang traditional na collateral at nakakaranas sa pabago-bagong kita dahil sa panahon sa huli at presyo ng gasolina at iba pang panganib sa kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng Senate Bill 2514, maaaring gamitin bilang collateral sa pautang ang mga movable asset ng mga maliliit na mga isda gaya ng bangka, fishing gear, cold storage, receivables mula sa bentahan ng isda at maging ang future catch. Samantala sa SB 2513 na isibanglina na ilaan sa fisheries at aquaculture ang 10% ng 25% credit quota ng mga bangko para sa agriculture at fisheries financing. Kalahati ng naturang alokasyon ay dapat mapunta sa small-scale fisher folk. Ayon kay Pangilinan, mahalagang mabigyan ang abot-kayang puhunan ng mga mangisda para madagdagan ang kanilang huli at mapalakas ang supply ng isda sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infasensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilipin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
19: Leslie Bukopo, Leslie Bukopo, live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinaka, pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ngalan po ng ating kasamang si Mr. Leslie Bukopo, ako si Tess Ramirez, makasama niyo hanggang alas 10 ng umaga. Maghahatid ho ng mga impormasyon at balita sa kabuuan ho ng palatuntunan ito. Lahat ho ng mga nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, good morning ho sa inyong lahat at sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw ho ng Miyerkules, October 7, 2026. Marami ho tayong mga papapasuking balita mula sa ating mga correspondents sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Unahin po natin ang hatid ni AJ Ignacio, Department of Trade and Industry at Philippine Veterans Bank nagkasundo upang palawakin ang pondo para sa MSMEs at electric mobility.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
18: Magandang umaga sa iyo, AJ.
20: Magandang umaga sa iyo, kasamang test. Formal ng pinagtibay ng Department of Trade and Industry at Philippine Veterans Bank ang kanilang partnership sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding upang mapalawak kasamang test ang access sa financing ng mga micro, small and medium enterprises at masuportahan din test ang mga negosyong lumilipat na sa electric mobility. Layunin nga ng kasunduan na mapabuti ang access ng mga negosyo sa pautang para sa pagpapalawak ng kanilang operasyon habang isinusulong ang sustainable transportation at ang e-transport loan program ng DTI. So ilalim ng programa, mapipigyan ng mas maraming oportunidad ng mga transport operator, kooperatiba, MSMEs at iba pa mga negosyo na makikilaho sa paglilipat o sa paggamit ng electric vehicle. Ang ahabang na ito, kasamang test ay bahagi ng pagsisikap na suportahan ang pagpapalago ng mga negosyo at isulong ang mas sustainable na sistema ng transportasyon sa bansa. Kasamang test, mula po rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Salamat sa iyo, AJ Ignacio. Sunod natin ang report naman ni J. Mark Dagala. Pagbabantay sa mga scam na may kaugnayan sa NCAP, paigtingin ng Philippine National Police.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
21: Assess, inatasa na nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melecio Narcates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy o NCAP. Ito para maprotektahan na rin ang mga motorista laban sa mga scam na naglalayong manghingi o makakuha ng pera sa pamagitan ng panlilinlang ng mga mensahe at website. Ayon sa PNP Chief, kasunod ito ng mga natatanggap nilang ulat patungkol sa mga scammer na nagpapadala ng peking text message na nagsasabing mayroon naman nung hindi pa nababayaran paglabag sa trapiko ang mga nakatanggap nito. Sa ilalim kasi ng NCAP, maaaring verifikahin ng mga motorista ang mga naitalang paglabag sa kalsada o trapiko sa pamamagitan ng mga autorisadong online platform. Kabilang na rito ang e-gov PH application ng pamahalaan at ang mga online service na ibinitikay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Babala naman ang mga otoridad sa mga nagsasamantala at sinasamantala ang tiwala ng publiko sa digital service sa pamagitan ng pagpapadala ng mga papanlilang mensahe. May kalagyan ang mga ito at pwede mapanagot sa ilalim ng mga umiiral na lakas na batas. Kasunod dito ay sinabi ni Cartates na nakikipag-ugnayan sila sa MFDA kaya din sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na makatulong sa pag-secure ng mga sistemang ginagamit para sa mga transaksyon at serbisyo na may kaugnayan sa NCAP upang mapalakas din ang tiwala ng publiko sa mga lehitimong platform ng pamahalaan. Para sa Kago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, mas mabilis at maayos na pagsasampa ng kaso, prioridad po ng Department of Justice at National Bureau of Investigation. Pakinggan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinalakas ng Department of Justice o DOJ at National Bureau of Investigation o NBI ang kanilang koordinasyon sa pagbuo ng mga kaso upang matiyak na sapat ang ebidensya bago pa ito maisampa. Nagsagawa ang DOJ ng refresher course para sa mga NBI agents kaugnay ng Department Circular Number 020 na nag-aata sa mga prosecutors ng National Prosecution Service o NPS na aktibong makilihok sa case build-up kasama ang law enforcement agencies. Pinangunahan ni Justice Undersecretary Garney Candelaria ang aktibidad kasama si Deputy State Prosecutor Olivia La Rosa Torrevillas bilang resource speaker at NBI Deputy Director for Administration Jose Justo Yap. Ilalim ng sistema, maaaring direktang makipag-ugnayan ang NBI investigators sa mga prosecutors mula sa maagang bahagi pa lamang ng investigasyon. Ayon sa DOJ, layo nitong mapabilis ang proseso ng mga kaso, mabawasan ang backlog at prosecutor's offices at korte at makatulong sa pagsisikip ng mga detention facilities. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Samantala, unemployment rate bumaba sa 5.3% noong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority. Naman ang report ni Mary Ann Bastasa. Mary Ann, magandang umaga sa iyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Sa kabila nga nito ng global oil crisis ay bumaba ang bilang ng mga Pinong walang trabaho sa bansa noong buwan ng Agosto. Sa ulat ng PSA, bumaba sa 5.3% ang unemployment rate sa bansa noong Agosto mula sa 6% noong Hulyo. Kasumpas ito ng 2.77 milyon na bilang ng mga walang trabaho noong Agosto na bumababa sa 3.14 milyon noong Hulyo. Kaugnay nito ay umakit naman sa 94.7% ang employment rate mula sa 94% noong Hulyo o katumbas ng 49.79 milyong Pilipinong mga employed. Nasa 64% naman ang naitalang labor force participation rate noong Agosto na katumbas ng 52.56 milyong Pilipinong nasa edad 15 pataas na kabilang sa labor force. Pinakamalaking bilang ng pagtaas sa employment pagdating sa buong taon ay naitala sa agriculture and forestry, education at accommodation and food services. Samantala, pagdating naman sa mga industriya, test na may malaking pagtaas ng employment nitong Agosto kumpara noong buwan ng Hulyo, kabilang dyan ang agriculture and forestry na nasa higit 800,000 ang natitag, ang construction, wholesale and retail at other service activities. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Thank you, Mary Ann Bastasa. Alam po ninyo, sa kabila ho ng pagtaas naman ng inflation nitong buwan ng Setyembre, gumagawa ng hakbang ang Department of Agriculture para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mayroong inilaan ang gobyerno na 45 billion pesos para po sa El Nino response. Sa nasabing halaga ay nailabas na po ang 6.2 billion pesos kung saan layo nito na mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan yung pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Nine-16 ang umaga ating oras. Sa iba pang mainit na balita, House Prosecutor Terry Redon nagbigay ng mensahe kay Vice President Sara Duterte matapos siyang maging topic ng bise sa kanyang press con. Pakinggan po natin ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Doc, ito ang mensahe ni House Prosecutor at Bicol's Oro Party Representative Terry Lidon kay Vice President Sara Duterte ngayong malapit nang matapos ang presentasyon ng Article 3 o Unexplained Wealth. Nilinaw naman ni Lidon na ang tinutukoy niyang pagtatapos ay ang presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution at hindi ang mismong kabuuan ng impeachment trial. Ginawa naman babatas ang pahayag kasunod ng paratang ng pangalawang pangulo laban sa kanya na conflict of interest bagay na kanyang pinabulaanan. Ayon kay Lidon, magpapatuloy ang kanilang grupo sa pagpapalabas ng mga ebidensya ngayong Linggo sa kabila ng mga pahayag laban sa kanya at sa iba pang mga miyembro ng prosecution. Anya, target nilang matapos ang presentasyon sa lalong madaling panahon bagamat maaari pa rin silang humiling na magdagdag ng ilang saksi kung kinakailangan at kung papayagan ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
4: Wala itong takot, wala itong pangamba. Tuloy-tuloy lang po yung paglalabas sa ebidensya ngayong Linggo. So, sa totoo lang, parang tinaktak na nila lahat eh. Di ba? Kumbaga, if they wanted to actually release it, they should have released it. In the first instance, hindi naman ito yung unang pagkakataon na pinag-usapan natin itong lahat ng ito. Di ba? But why did they actually time it today? Kasi the end is near, my friends, of the presentation of our evidence. Just to be clear. So, tingin ko, I think yun po yung dahilan nun. So, again, good luck. Good luck to the Vice President. Because the end is near of our presentation.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
18: Unang bugso pa lamang yan ng mga pagbabalita at marami pa ho kayong maririnig sa aming pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang mga mahalagang paalala.
19: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
24: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
23: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
25: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas!
19: Radyo Publiko! Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
18: We're back. Alas 9.22 na po ng umaga ang ating oras. This time ay tumanggap naman tayo ng provincial reports. Davao City Council hinikayat ang publiko na i-report ang mga public market stalls na mananamantala sa presyo ng bilihin. Yan pong atid ni Armando Fenequito ng Radyo Pilipinas, Davao.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinimok ng Davao City Council ang mga mamimili na i-report ang mga kaso ng mananamantala sa presyo ng bilihin sa mga pampublikong pamilihan ng lungsod. Sa sinagawang pulong-pulong sa Davaoenyo, inihayag ni City Council Committee on Government Enterprise Chairman, Councilor Ragdininho Ibuyan, maaaring magsumite ng reklamo sa Davao City Economic Enterprise Office kung mayroong biglang pagmahal ng produkto sa mga pampublikong merkado. Ayon kay Ibuyan, dapat ilagay sa report ang pangalan ng tindahan o pwesto at ang stall number ng posibleng nagmamalabis sa presyo ng tindahan nito. Ipinaliwanag ng konsehal na dadalhin ang mga reklamo sa Market Committee para maimbestigahan kung mayroong hindi makatuwirang pagtatakda o pagsingil ng presyo. Iginit ito na maaaring patawan sila ng revocation o pagkatanggal sa nirerentahan itong pwesto sa palengke. Aniya, isa ito sa mga paraan upang masubaybayan ng lungsod ang galaw ng presyo at matiyak na walang overcharging sa mga pampublikong pamilihan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito. Para sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Davao City.
18: Maraming salamat sa iyo, Armando Fenequito. Mula po sa Mindanao, lipat tayo sa Luzon. Alamin natin ang programa ng Mariano Marcos State University, kaugnay po ng food security at livelihood. Yan po ang hatid ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Planong palawakin ng Mariano Marcos State University College of Agriculture, Food and Sustainable Development Dingras Campus sa Ilocos Norte ang inumpisahang bambusetum upang mas maraming kawayan ang may tanim. Layunin kasi ng MMSU na suportahan ang laban ng pamahalaan sa climate change habang pinalalakas ang industriya ng kawayan, hanap buhay ng mga magsasaka at food security. Sa eksklusibong panayam ng Radyo Pilipinas Lawag kay Program Coordinator Dr. Leo Innocencio, magkakaroon ng dagdag na supply ng planting materials na pwedeng itanim sa ibang bahagi ng universidad at sa komunidad. Sa hinaharap aniya ay makakatulong ang bambusetum sa mga magsasaka pagkakaroon ng pagkain gaya ng labong at hanap buhay ng mga kababayan. Dagdag nito na magagamit din ang mga makukuhang kawayan sa pagpapaunlad ng vegetable bowl ng MMSU. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
18: Sa iba pang impormasyon, mga guro na may o mahigit sa 10 taong serbisyo sa edukasyon, pinarangalan po sa Tarragona, Davao Oriental. Pakinggan naman natin si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinarangalan sa Tarragona, Davao Oriental ang mga gurong may 10 hanggang 35 years ng natatanging serbisyo sa edukasyon bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Teachers Day 2026. Isinagawang selebrasyon sa Plaza de Tarragona sa ilalim ng temang Teacher, Ikaw Naman, kung saan kinilala ang mga guro para sa kanilang matagal na paglilingkod sa sektor ng edukasyon. Naglaan ang Provincial Government of Davao Oriental ng tig 1,000 pesos na cash assistance para sa mga guro bukod sa mga raffle prize para sa selebrasyon. Nagbigay rin si Vice Governor Glenda Ranat Gaita ng 30,000 pesos cash support para sa buong delegasyon. Samantala, nagbigay rin ang lokal na pamahalaan ng Tarragona ng tig 1,000 pesos cash assistance at isang 25 kilogram na sako ng bigas sa bawat guro. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
18: Alright, balita naman po mula sa Pangasinan. Bayan ng Umingan, Pangasinan, kabilang po sa mga benepisyaryo ng second tranche ng uplift assistance. Si Grace Acquar ng Radyo Pilipinas Tayug para po sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ipinagpatuloy ng DSWD Field Office 1 ang pamahagi ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance para sa mga benepisaryo sa Pangasinan. Aabot sa 4,092 benepisaryo mula sa lalawigan ang makatatanggap ng ayuda bilang bahagi ng pagpapatuloy ng programa. Kabilang sa mga tumanggap ng karagdagang 2,000 pesos ang mga Group 2 beneficiaries mula sa Omingan, Puzurubio at Orbis Tondo, Pangasinan, kasunod ng isinagawang manual payout noong mga nakaraang buwan. Layunin ng karagdagang ayuda na makatulong sa pang-araw-araw na gastusin at pangailangan ng mga pamilya ng benepisaryo. Patuloy namang pinamahagi ng DSWD ang second tranche assistance para sa Uplift Group 2 at Group 3 beneficiaries sa ilalim ng programang naglalayong magbigay na suporta sa manangailangang pamilya at sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
18: Maraming salamat sa iyo, Grace Aquar. Samantala, libo-libong mga residente ng Catanduanes, makikinabang po sa Bagong Pilipinas Rise at BBM Financial Assistance. Yan po naman ang hatid na report ni Rosin Yeba ng Radyo Pilipinas, Birak.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Inilunsok sa Provincial Capital Dome sa Vera, Catanduanes ang Bagong Pilipinas Rice Distribution at bawat barangay makikinabang Presidential Financial Assistance na dinaluhan ng mga punong barangay mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ayon kay Deputy Executive Secretary Attorney Dennis Santiago, layunin ng mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit ang tulong at serbisyo ng pamahalaan sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na sa gitna ng mataas na gastusin. Ayon kay Santiago, nasa 14,000 na mga pamilya sa Catanduanes ang makikinabang sa rice assistance sa ilalim ng Local Government Support Fund mula sa kabuuang alokasyong 40 million pesos. Kasama rin sa programa ang Socio-Civic Project Fund na nagkakahalaga ng 63 million pesos para sa 315 barangays sa lalawigan o katumbas ng 200,000 pesos bawat barangay. Sa naturang halaga ang 100,000 pesos ay maaaring gamitin ng pondo para sa mga proyektong nakabatay sa aktual na pangangailangan ng mga barangay, habang ang natitirang 100,000 pesos ay nakalaan para sa 1,575 presidential scholars o tigli limang scholar bawat barangay ang makakatanggap ng tig 20,000 pesos educational assistance para makatulong sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Binigyang diin ni Santiago ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national at local government units upang matiyak na maayos na maipapatupad ang mga programa at tunay na makakarating ang tulong sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
18: At sa kaugnay na balita, mga kaibigan, mahigit sa 200 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal ibinaba ng pamahalaan sa mga barangay sa Pangasinan, at yan po ay sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Pakinggan namin natin si Roel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Mapapakinabangan na ng mga barangay sa Pangasinan at panganapili nilang benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Barangay Scholarship Program ang tulong mula sa pamahalaan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Ito ay matapos na isagawa nito lamang October 5, 2026 ang pamamahagi na mga tsyeke para sa barangay council ng 1,333 na barangay sa Pangasinan. Pagpapaliwanag ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Facundo Palafox IV, bawat isa sa mga barangay ay tatanggap ng 200,000 pesos at kalahati nito ay nakalaan para sa limang presidential scholars na tatanggap ng 20,000 pesos bawat isa. Ang nalalabing 100,000 pesos ay maaaring gamitin ng mga barangay sa mga proyekto sa kanilang lugar. Sinabi naman ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. na sa kanyang buong panunungkulan sa gobyerno, ngayon lamang ito nakakita ng Pangulo na nagbigay ng pondo direkta sa mga barangay at mga LGU. Anya, kayanman ay hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Binigyan din naman ito ang malaking tulong ng bawat bayan makikinabang program sa edukasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwento tungkol sa kanyang pamilya na nagpatuloy sa kahalagahan ng pag-aaral. Samantala, nagpahayag naman ng kanyang pasasalamat si Pangasinan Governor Ramon Gico III sa national government at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa tulong na ito. Anya, Ngayon lang din niya naramdaman ang ganitong pagbaba ng isang national program direkta sa mga barangay. Binigyan din naman ito na ang mga punong barangay at iba pang opisyal ay malaki ang papel na gagampanan upang matiyak na makarating ang tulong mula sa pamahalaan sa mga tunay at higit na nangangailangan nito. Aabot sa 266.6 million pesos ang halaga ng tulong pinansyal na inaasahang may papamahagi sa 1,333 na barangay sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
18: So yan, dami mga livelihood programs po sa mga probinsya, mga kaibigan. Eto, meron pang isa pa. Tilapia Livelihood Program ng isang asosasyon lumalago sa tulong ng iba't ibang ahensya. Alamin naman natin yan mula kay Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Patuloy na lumalago ang Tilapia Livelihood ng Paranara Sustainable Livelihood Program Association sa Milagros Masbate matapos umabot sa 84,400 piso ang kabuuang benta mula sa dalawang harvest sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, isinagawa ang ribbon cutting ceremony at pagdiriwang ng matagumpay na harvest ng asosasyon bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap at pagtutulungan. Sa suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakatanggap ang asosasyon ng libreng fingerlings at panibagong batch para maipagpatuloy ang produksyon. Nagbigay naman ng technical assistance ang Municipal Agriculture, Social Welfare and Development at Environment Offices ng LGU Milagros sa fish production, livelihood management, water quality, waste management at environmental sustainability. Samantala, nagbigay naman ang Municipal Tourism Office ng technical support para sa isa pa na pinagkakakitaan ng grupo na cottage rental at site attraction para sa mga turista upang maisama ang mga ito sa mga tourism activity sa lugar, habang tumulong naman ang Dolly Tupad beneficiaries sa konstruksyon ng kubo ng asosasyon. Batay sa tala ng asosasyon, umabot sa 18,300 piso ang benta sa unang harvest at 66,100 piso sa ikalawa. Ayon sa DSWD Bicol, ipinapakita ng Paranara SLPA na nakatutulong ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo at iba't ibang ahensya sa paglikha ng dagdag na kita at mas matatag na kabuhayan sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na may kabawasan sa tubig ilang and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Alas 9.39 ng umaga ating oras. Sa iba pang impormasyon na dapat po ninyong malaman mga kaibigan, tinayak ho ng Department of Energy na mayroon silang hakbang para mapigil yung maaaring pananamantala ng mga energy distributor kapag maranasan na sa bansa yun hong tinatawag na very strong El Nino, o kung tawagin man ng iba ay super El Nino, di ba? Sinabi ho ni Energy Secretary Sharon Garina, bagaman posibleng magkaroon ng pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa taas na rin ng demand nito, ay makikipagpulong sila sa Energy Regulatory Commission upang matiyak na walang pang-aabuso mula sa mga power distributor sa bansa. Kasabay rin po nito yung tuloy-tuloy na panawagan sa publiko hinggil sa pagtitipid sa kuryente. Puntahan naman natin ang Radyo Pilipinas Tayug. Alamin ho natin yung naging kasunduan ng mga Irrigators Association doon para sa proteksyon ng mga magsasaka. Pasukin natin si Mildred Gokya ng Radyo Pilipinas Tayug.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lumagda ang PCIC Regional Office 1 at 17 Irrigators Association sa isang Memorandum of Agreement para mapalawak ang access ng mga magsasaka sa agricultural insurance. Pinangunahan nito ni OIC Manager at Claims and Adjustment Division Chief Loterio Sanchez Jr. at OIC Marketing and Sales Division Chief Zaldi Ricalde, kasama ang mga pangulo't kinatawan ng 17 Irrigators Associations. Sa ilalim ng kasunduan, tutulong ang mga asosasyon sa pagtukoy ng kwalipikadong farmer members, pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga programa ng PCIC at paghahanda at pagsusumite ng insurance applications at indemnity claims. Samantala, titiyakin ng PCIC Region 1 ang insurance coverage ng mga kwalipikadong magsasaka, magsasagawa ng orientations at trainings at magpoproseso ng mga kwalipikadong aplikasyon at claims. Layunin ng partnership na gawing mas accessible ang agricultural insurance at mapalakas ang proteksyon ng mga magsasaka laban sa agricultural risk at losses. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
7: Iba pang balita, Department of Agrarian Reform, Western Visayas, formal nang binuksan yung dalawang araw na Regional Agrario Trade Fair 2026. Si JP Herbas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Itinatampo ng 46 na Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBO sa Western Visayas ang kanilang mga produkto sa Regional Agrario Trade Fair 2026 na ginaganap sa West Visayas State University sa La Paz, Iloilo City. Gayunin ang dalawang araw na aktibidad na mas mapalawak ang merkado para sa mga produktong gawa ng mga beneficiaryo ng Agrarian Reform Program at makatulong sa pagpapataas ng kanilang kita. Ayon kay Agrarian Reform Undersecretary Joseph Angelo Martirez, mahalagang mabigyan ng pagkakataon ng mga ARBO na maipakilala ang kanilang mga produkto sa mas maraming mamimili. Bilang sa matampok sa trade fair ang sariwang prutas at gulay, seafood, processed foods at mga wearable product na gawa mismo ng mga Agrarian Reform beneficiaries. Isa sa mga kalahok si Teresita Martinez ng Avila Farmers Agrarian Reform Cooperative sa Buena Vista, Guimaras, na nagdala ng kanilang chicharon, crackers at pastillas na gawa sa mushroom o kabute. Ayon kay Martinez, malaking tulong ang Department of Agrarian Reform at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapahusay ng kanilang mga produkto at pagpapalawak ng kanilang merkado. Samantala, ipinagpasalamat naman ni Eva de la Cruz ng Bulwangan 1 Multipurpose Cooperative sa Valderrama, Antique ang patuloy na suporta ng DAR sa kanilang kooperatiba. Bukod sa mga makinarya para sa pagsasaka, nakatanggap din sila ng mga kagamitan para sa pagproseso ng kanilang mga produkto, kabilang ang banana chips na kanilang ibinibenta sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
7: Salamat sa iyo, JP. Samantala, Provincial Veterinary Office ng Eastern Samar naghahanda na po kontra sa epekto naman ng El Nino sa mga hayop. Pakinggan natin ang detalye mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naghahanda ng Provincial Veterinary Office o PVO ng Eastern Samar ang mga livestock at poultry raisers sa posibleng epekto ng El Nino, partikular ang matinding init at kakulangan sa tubig. Ayon kay PVO Chief at OIC Provincial Veterinarian Dr. Melanie Usita, maaring maapektuhan ng heat stress ang kalusugan at produksyon ng mga alagang hayop sa mga ready-to-lay chickens maaring bumaba sa 50-70% ng normal ang produksyon ng itlog dahil sa matinding init at kakulangan sa tubig. Payo ng PVO, mag-imbak ng tubig-ulan, mag-recycle ng tubig at gumamit ng dry cleaning method. Sa mga kulungan, huwalisin muna ang dumi bago gumamit ng kaunting tubig para sa huling paglilinis. Hinimok din ang mga naghahayupan na maglaan ng sapat na silungan at inuming tubig, pakainin ang mga hayop sa mas malamig na oras at bigyan ng sapat na pahinga sa pinakamainit na bahagi ng araw. Pinaghanda rin sila sa posibilidad ng malalakas na ulan, pagbaha at landslide. Kailangang maagap na ilipat sa ligtas na lugar ang mga hayop kung nasa peligro ang kanilang kulungan. Samantala, maaring lumapit sa Provincial Veterinary Office ang mga naghahayupan na nangangailangan ng gamot depende sa available na supply. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Kaugnay pa rin po ng El Nino phenomenon, mga kaibigan, hinihimok po ng Department of Health ang publiko na gamitin ang National Emergency Hotline 911 sakaling kailanganin ng emergency care sa gitna ho ng matinding epekto ng El Nino sa kalusugan. Kaugnay po ito ng inaasahang matinding El Nino sa bansa hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Pangunahin sa mga kinatatakutang epekto ay ang heat exhaustion na maaari pong mauwi sa heat stroke. At yan ay isang nakamamatay na medical emergency. Maari po itong mauwi sa pagkawala ng malay, magkaroon ng mapanganib na mataas na temperatura ng katawan, maari rin pong mahirapan sa paghinga at makaranas ng pagkalito, pagkautal, o kaya ay kombulsyon. Inirekomenda po ng DOH ang pagsusuot ng magagaan, maluwang at light-colored na damit, pati na rin yung madalas na pag-inom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw. At sakaling makakita ho ng anumang senyales ng heat stroke o makaranas po niyan, hinihimok naman ng publiko na agad na tumawag sa 911 o kaya po ay dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na paggamutan. Samantala, information, education, and communication campaign at iba pang mga programa ay pinatutupad sa Mountain Province kontra El Nino. Pakinggan po natin si Donna Kawis Balio ng Radyo Pilipinas, Bontok.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan ang iba't ibang information, education, and communication campaign bilang paghahanda sa epekto ng El Nino sa Mountain Province. Sa Consumer Welfare Month Kapihan, sinabi ni na DOST Provincial Director Angel Magan at Adam Palayan ng Provincial Environment and Natural Resources Office

0: pagsasaka kabilang ang pagbibigay ng mga makinarya at iba pang intervention para sa Bagong Pilipinas. Ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Samantala, mahigit sa halos 5 milyong pisong halaga ng sasakyang pandagat nakumpiska po sa Concepcion, Iloilo. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Nakumpiska ng otoridad ang sasakyang dagat na ginagamit sa pangisda matapos mahuling gumagamit ng hulbot-hulbot o damage scene sa municipal waters ng Concepcion, Iloilo. Tinatayang nasa 4.55 million ang kabuang halaga ng sasakyang dagat, mga gamit sa pangisda at mga nahuling isda. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office, isinagang operasyon sa karagatan malapit sa Baliguan Island sa Barangay Malangabang. Pinangunahan ito ng Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force at Regional Intelligence Unit 6. Nabataan ang mga nagpapatrolyang tauhan ang sakayang dagat na aktwal na gumagamit ang Danish scene sa municipal waters. Ayon sa motoridad, paglabag ito sa Section 97 ng Republic Act 10654 na nag-amyenda sa Philippine Fisheries Code kaugnay ng Fisheries Administrative Order 246-1. Kinilalang operator ng sakayang dagat na si Ruel Monterola Lahoy-Lahoy ng San Remigio, Cebu. Nakumpiska rin ang Danish scene fishing gear na tinatayang nagkakalaga ng 500,000 pesos at 15 panyera ng iba't ibang uri ng isda na tinatayang nagkakalaga ng 50,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustudiya ng pamahalaan ng nakumpiskang sakayang dagat at mga gamit habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang administrative at criminal charges laban sa operator. Para sa Bagong Pilipinas, Poltarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Maraming salamat sa iyo, Paul Tarosa. At dyan po nagwawakas ang edisyong ito ng Leslie Bocobo Live. Ayon hong araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you so much sa ating mga nakatuwang sa technical side, kina Engineer Jomari Refarial, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, at sa ating Executive Producer, Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ng ating si Mr. Leslie Bocobo, ako si Tess Ramirez. Nag-iwan sa inyong lahat ng isang magandang umaga at happy birthday today kay Miss Paula Antolin. Happy birthday, Pau! Ingat po, bye!
2: Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. Walang minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Mga benepisyo mas dapat tignan kumpara sa gastos sa mga biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa labas ng bansa. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi lang dapat suriin ang mga foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. base sa gastos lamang. Ito ang sinabi ni DFA spokesperson Assistant Secretary Annalyn Ratonel sa gitna ng mga puna hinggil sa biyahe ng punong ekotibo. Ayon kay ASEC Ratonel, dapat din namang makita ang mga benepisyong hatid ng pagbiyahe ng presidente gaya ng naiuwi nitong mga investment at napapalawak na trade ng bansa. Nagbubunga niya ito ng trabaho at kabuhayan para sa mamamayan at napalalago din ang ekonomiya ng bansa. Bukod pa dito, ayon sa DFA official, ang napatitibay na ugnayan natin sa mga government at business leaders ng ibang mga bansa. Nag-uulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand.

0: kababayan, pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage sa 35 araw ng paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mogul at Chad Oliva. Manatiling nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1103.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pamahalaan, nakikita ang malaking oportunidad para mapalakas ang trade at supply chain links sa Pilipinas at Singapore at export services ng bansa.
4: Headlines.
3: Pambansang ekonomiya, inaasahang sisigla sa paglakas ng public spending sa nalalapit na holiday season.
4: Headlines.
3: Philippine Statistics Authority, pinaigting ang ugnayan sa economic managers upang pigilan ang pagsirit ng inflation rate.
4: Headlines.
3: Presyo ng bigas at palay nananatiling matatag ayon sa National Food Authority.
4: Headlines.
3: Kasunduan para sa mutual legal assistance nilagdaan na ng Pilipinas at Poland. Negosasyon sa extradition agreement pinaghahandaan na rin ng dalawang bansa.
4: Headlines.
3: Representative Leandro Leviste pinaaresto ng Makati Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Public Service Act.
4: Headlines.
3: At Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 billion pesos sa donasyon ng Chinese Embassy.
5: Mga balitang matinis at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye ng ating mga balita, pamahalaan, nakikita ang malaking oportunidad para mapalakas ang trade at supply chain links sa Pilipinas at Singapore, gayon din ang export services ng bansa. Sa detalye mula kay Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Positibo ang pamahalaan sa malaking oportunidad sa pagitan ng Pilipinas at Singapore upang lalo pang mapalakas ang kanilang trade at supply chain links. Sa katunayan ay sinabi ni DFA spokesperson Assistant Secretary Annalyn Ratonel na nitong unang bahagi ng 2026 ay nagmula sa Singapore ang pinakamalaking foreign investment commitments na inaprubahan ng Philippine Board of Investments. Ito ay umabot sa halagang 3.15 bilyon piso. Sinabi ni Ratonel na bagamat masasabing malalim na ang economic partnership ng Pilipinas sa Singapore, ay nais pa rin ang bansa na maging strategic economic partner ang namamagitan sa dalawang bansa. Naisa niya nilang makonekta sa technology at expertise ng Singapore sa lumalaking merkado, workforce, infrastructure needs at investment opportunities sa Pilipinas. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Inaasahang sisigla ang ekonomiya sa huling bahagi ng 2026 dahil sa mas malakas sa public spending sa holiday season. Bukod pa rito ang mga ihahabol na gastos ng pamahalaan sa larangan ng infrastruktura o paggawaing bayan. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang tuloy-tuloy na government spending. Makaraang bumagal sa 2.6% ang average economic growth mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Gayunman, sinabi ng mga eksperto na malaking hamon pa rin ang 7.2% na inflation rate dahil sa mas mataas na presyo ng pagkain at utilities. Kailangan din nilang palakasin ang agrikultura at renewable energy para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Mahigpit ang ugnayan at koordinasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA upang hindi na sumirit pa ang inflation rate sa bansa kasunod ng naitalang 7.2% na inflation rate. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Philippine Statistics Authority, Price Statistics Division Chief Statistical Specialist Glenn Polo, hindi anya tumitigil ang pamahalaan sa pagpapatupad ng intervention measures upang salagin ang epekto na inflation. Ani Polo, bagamat malaking hamon ang natitirang buwan ng taon na sasabayan pa ng epekto na El Nino, masigasig ang pamahalaan na masolusyonan ito. Ilan anya sa mga paraang ito ang importasyon ng mga produkto tulad ng bigas at iba pang agri products na makakaranas ng kakulangan. Palagian din ang nagiging ugnay ng PSA sa economic managers at key government agencies upang agad na maaksyonan at hindi tuluyang sumirit ang presyo ng mga bilihin.
8: Ito yung ginagawa sa presyo ng bigas para mapababa siya ng konti. Nag-i-import tayo ng mas madami. So, binibigay namin yung data namin about production, about yung current stocks natin. And then doon nagkakaroon ng estimation yung ating other agencies like DepDed, DA, and DOF para makita nila kung gaano kalaki yung kailangan nating import para maging sapat doon sa consumption natin.
3: Si Philippine Statistics Authority Price Statistics Division Chief Statistical Specialist Glenn Polo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nananatiling stable o matatag ang presyo ng palay o ng palay at bigas bagamat may ilang na itatalang paggalaw sa presyo nito. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sapat anya ang supply ng bigas at walang kakulangan sa food security. Sa katunayan, patuloy anya ang mga mitigation measures ng pamahalaan sa kabila ng naitalang 7.2% na inflation rate sa buwan ng Setyembre. Ilan anya sa mga pansalag dito ng pamahalaan ang benting bigas program na maasahan pa rin at magbibili ng mga Pilipino.
9: Aggravating factor ang El Nino sa food inflation or sa inflation in general, no? But the government is also expanding yung mga programs like alam natin yung benting bigas meron na 20 peso rice, it's expanding, so it will help ease up inflation. So yung mga ganung aspeto, at the same time we are buffer stocking, dinadagdagan natin ang ating stock sa ating mga bodega para just in case mas kailangan ng ating mga kababayan na mas maraming supply ng bigas through benting bigas, eh meron tayong pangtutustos.
3: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iginait ng isang ekonomista na malaki pa ang fighting chance ng bansa na makabawi at mapaliit ang kasalukuyang pagbilis ng inflation rate dahil sa tensyon sa gitnang silangan na nagpapataas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng PTV kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, may mga hakbang anya ang pamahalaan upang maialis na ang fuel dependence ng bansa. Kasama na rito ang unti-unting transition ng bansa sa clean energy tulad ng solar, hydro, geothermal, offshore wind at iba pang renewable energy sources. Nariyan rin anya ang inisyatiba sa pagtatayo ng nuclear energy facility at transition sa electric vehicles. Ngunit pinakamalaking bagay anya na tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pagpapataas ng produksyon ng sektor ng agrikultura na lalo magpapababa sa inflation rate ng bansa.
10: At karamihan po niya, yung dahil sa mataas sa presyo ng langis. So, it's reducing the country's reliance on imported fuel and oil. Kasi halos lahat yan, ini-import natin, no? So, of course, you accelerated the rollout ng renewable energy. That's one. No? Solar, wind, offshore wind, pati yung mga geothermal, hydro, waste to energy, pati nga nuclear, yung kinakonsider din, no? Tapos yung mga kababayan din natin, nagadap na, no? Like, pag dumadami na yung gumagamit ng solar.
3: Yan ang pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanindigan ang isang ekonomista na dapat pa ring tutukan ng pamahalaan ang catch-up spending nito upang mas mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, inaabangan talaga ng mga ekonomista ay ang pagsipang muli ng government spending na naunsyami dahil sa mga eskandalo tulad ng flood control project. Ayon kay Ricafort, kung mabubura na ang underspending at mapapalitan ng mas mabilis at masiglang catch-up spending, ay tsak tatakbo at gagana rin ang iba't ibang sektor at industriya sa bansa. Partikular anyang magpapalakas muli sa ekonomiya ang pagpapatuloy ng infrastructure projects, bagay na pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Ito lang talaga yung missing element kasi bibilis yung economic growth pag tuloy na yung catch-up spending na yun. Kasi lalo na ngayon, that would pump prime the economy and in view of the geopolitical risks, no? Kaya malaking role pa rin yung pamahalaan ng government spending to stimulate economic activities. Kasi imagine ninyo, nagka-underspending sa iba't ibang government spending, lalo na sa infrastruktura. So, kung maayos-ayos, kung yan, at least ngayon, naayos na.
3: Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
3: Senadora Aimee Marcos, sinimok ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT sa diesel at gasolina. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: Report.
13: Hinikayat nga ni Senadora Aimee Marcos ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT o value added tax sa diesel at gasolina sa halip na LPG at kerosene lang ang saklaw ng suspensyon ng excise tax sa ilalim ng Executive Order No. 125. Ngayon kay Senadora Aimee, mas kailangan ang bawas sa buhis sa diesel at gasolina dahil pangunahing ginagamit ito ng mga transport worker, magsasaka at mangingisda. Sinabi na Senadora na umabot na sa $99.4 ang kada bariles ng average price ng Dubai crude mula August 13 hanggang September 11, lampas na sa $80 threshold na nakasaad sa Republic Act 12316. Sa kabila ng rollback noong September 29, nasa 95.17 hanggang 96.72 pesos kada litro anya ang diesel, habang nasa 88.78 hanggang 90 pesos naman ang gasolina. Tatlong hakbang ang minumungkahi ni Senadora Aimee, partial reduction sa excise tax, pagbabawas sa VAT at targeted fuel discount para sa mga maliliit na consumer. Anya, hindi kailangan tuluyang alisin ang excise tax basta mabawasan ang pasani ng mga gumagamit ng diesel at gasolina bilang kabuhayan. Iminumungkahi rin niya ang paggamit ng fuel card o voucher na may pangalan na beneficiaryo at buwan ng limitasyon para matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
3: Department of Agriculture, itinutulak ang dagdag na 280,000 metric tons na yellow corn imports. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: Report.
14: Itinutulak ang Department of Agriculture ang pagpapatupad ng minimum access volume o MAV plus para sa yellow corn bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa supply ng mais, gayon din upang makatulong sa pagpapababa ng production cost ng hog at poultry industry na gumagamit ng mga mais bilang pangunahing sangkap sa kanilang feeds. Sa pulong ng House Committee on Agriculture and Food, sinuri ang panukalang dagdagan ng 280,000 metric tons ang MAV ng imported yellow corn na magtataas sa kabuang kota sa 500,000 metric tons para sa taong 2026 mula sa kasalukuyang 220,000 metric tons. Gitna ng DA, mas pabor sila doon sa MAV Plus kaysa doon sa pangkalahatang pagpapababa ng taripa dahil limitado at targeted yung volume ng mais na papasok at naaritong ipatupad sa panahon kinakailangan upang hindi naman makasabay doon sa peak harvest ng lokal na mga magsasaka. Ayon naman kay Agriculture and Food Committee Chair Mark Enverga, kailangan balansihin yung pangangailangan ng livestock sector sa murang feeds at ang pangangalaga sa kabuhayan ng lokal na magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
3: Nilagdaan na ng Pilipinas at Poland ang kasunduan para palakasin ang mutual legal assistance sa mga kasong kriminal. Kapwa sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang paglagda sa kasunduan. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy pang palalakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa, kabilang ang joint training at mga oportunidad para sa pag-aaral at pagsasanay.
15: We welcomed in particular the steady progress in Philippines-Poland defense cooperation, which includes our acquisition of S-70 Black Hawk combat utility helicopters from Poland as part of the modernization program of the armed forces of the Philippines. We look forward to building on the outcomes of...
3: Samantala, inaasahan ng dalawang bansa ang kasunduan na layong palakasin ang cybersecurity at digital cooperation. Ayon kay Pangulong Marcos, posible pa ring magtulungan ng Pilipinas at Poland sa space technology, lalo't may kasalukuyang ugnayan ang space agencies ng dalawang bansa.
15: On digital infrastructure, we welcome the strong interest of both sides in finalizing a memorandum of understanding on ICT cooperation, which would serve as a framework for cooperation in cybersecurity, e-governance, and digital connectivity. We also welcomed increased cooperation in science, technology, and innovation, including in space technologies.
3: Pinaghahandaan na ng Pilipinas at Poland ang negosasyon sa extradition agreement para palawakin ang legal cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasabay ito ng lumalakas sa ugnayan sa depensa at ekonomiya. Puno ng nilagdaan ng Pilipinas at Poland ang agreement on a transfer of sentenced persons ngayong taon at kalalagda lang din ang agreement on mutual legal assistance in criminal matters.
15: We further affirmed our readiness to commence negotiations on an extradition agreement.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
3: Patuloy na palalakasin ng Pilipinas at Poland ang agricultural cooperation ng dalawang bansa. Susuporta ito sa food security na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga kooperasyon na paiitingin ay kalakalan, market access, sanitary at phytosanitary measures, teknolohiya, gayon din ang agricultural research and education.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
3: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Navrotsky ang paggalang sa international law. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang leader tungkol sa mga usapin sa rehiyon at internasyonal, kabilang ang mga nangyayari sa South China Sea at security development sa Ukraine at Europe. Gitni Pangulong Marcos, hindi katanggap-tanggap sa Poland at Pilipinas ang mga pagpasok o pagkatangka na baguhin ang territorial definitions. Muli rin pinagtibay ng dalawang pangulo ang kanilang pangako na igagalang ang rule of law sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at lulutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
3: Mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nanatiling mataas ang moral sa kabila ng pagkakaantala ng rotation and resupply mission. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
16: Na nanatiling mataas ang moral ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayung Hinsyol sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagbisita sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili ang operasyon doon. Bago po nila dalawang linggo lang walang supply ng pagkain at inumin ang mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre, matapos susundin ang rotation and resupply mission dahil sa ginagawang pangaharang ng mga barko ng China. Giit ng karim, hindi titigil ang pamahalaan sa paggawa ng mga hakbang upang maitaguyo ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino para sa susunod na henerasyon. Una rito, pinumpirma ng AFP na naidulog na sa Department of Foreign Affairs ang pagharang ng China sa rolling mission sa BRP Sierra Madre na isang tahas ang paglamag sa international law, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, at gained din sa 2016 arbitral ruling. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
17: Answer that call to make the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, and partner agencies a catalyst for sustainable development and sustainable gains for the Filipinos, not only now, but as Admiral Abier had said, for the future generations of Filipinos.
16: Ang dinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
3: Mahigit 400,000 individual sa limang rehiyon apektado na ng El Nino ay sa NDRRMC. Sa detalye mula kay Dayan Liar.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
18: Umabot na sa 428,687 na individual o 115,246 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino sa limang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang dito ang Region 2, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Caraga. Pinakamatinding tinamaan ang Caraga na may 291,381 apektado apektadong individual, sinundan ito ng Bicol Region na may 49,216 at Region 2 na may 47,587. Apat na lungsod o munisipalidad din sa Caraga ang patuloy na nakararanas ng pag-aantala sa supply ng tubig. Sa sektor ng agrikultura naman, mahigit 201,000 na mga magsasaka at mangingisda na ang apektado ang kabuhayan, habang lumobo naman sa mahigit 5.5 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa produksyon dahil sa tagtuyot. Samantala, nakapagpaabot na ang pamahalaan ng mahigit 45 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kabilang dito ang tulong pinansyal, food packs at agricultural support. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
3: Iginiit ng grupong Sinag na hindi pa masyado nakakaapekto ang El Nino sa kasalukuyang cropping season. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni Sinag President Engineer Rosendo So na posibleng makita ang epekto kapag lalo pang tumindi ang El Nino sa pagitan ng November ng taong kasalukuyan hanggang February 2027. Kaugnay nito, hinimok ng Sinag ang mga magasaka sa irrigated areas na humabol sa pagtanim habang ipinanukala ang pagtanim ng fast-growing crops sa non-irrigated areas.
19: Maka-harvest na October, kaya pang humabol ang nakikita natin doon sa irrigated area. Kasi yung water level ng dam naman, kung makita natin, no, yung may ibang dam natin kagaya ng San Roque, yung water level this year, mas mataas pa rin dun sa level compare last year. Yung naibaisihan na Isabela, medyo mas mababa yung dam level, pero sa tingin natin, aabot pa rin ng January, February, no, yung tubig dun sa irrigated area. So, kung makatanim ng mas maaga, pwede pa rin makahapol dun sa patubig.
3: Si Sinag President Engineer Rosendo So.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
3: Nagbabala na ang pag-asa sa posibleng maranasang mas mataas na temperatura sa buong bansa dulot ng very strong El Nino. Sa panay ng PTV kay DOST Pag-asa, Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villaferte II, papaloan niya sa 1 hanggang 1 degree Celsius na mas mataas ang mararamdamang init sa buong bansa. Hindi rin nangangahulugan na sa inaasang pagpasok ng amihan sa ikatlo o ikaapat na linggo na Oktubre ay otomatiko na ring lalamig ang bansa. Babala pa na pag-asa na asahan na rin ang below normal rainfall pagsapit ng Disyembre na siyang hudyat na rin ng pagdami pa ng mga lugar na posibleng makaranas ng drought condition at dry spell.
20: Doon naman sa mas mataas na temperatura, almost across the Philippines po ay about 1 to 2 degrees Celsius yung mas mataas na temperatura ang mararanasan natin. So despite nga po, pagdating ng amihan season, of course, nandun pa rin naman yung malamig na simoy na hangin ito. Subalit on the average, mas mataas po ito ng about 1 to 2 degrees Celsius. And then, by the end of October, actually, may below normal rainfall na tayong maaasahan in many areas in Luzon. And then may dry spell and drought conditions tayo na maaaring maranasan from December until the first quarter of the following year.
3: Si DOST Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villaferte II.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umunoy paglabag sa Public Services Act. Inisyo ang warrant of arrest laban kay Leviste ng Makati RTC Branch 235 noong Oktubre 5. Pirmada ang warrant ni Presiding Judge Ricardo Moldes II. Busod ito ng umano'y paglabag ni Leviste sa Section 25 ng Commonwealth Act 146 na inamendahan ng Republic Act 11659 o ang Public Service Act. Itinakda ang 72,000 pisong piyansa sa kasong ito. Binigyan ng kopya ng warrant ang Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management sa Campo Crame at mga kaukulang Chief of Police at Station Commander.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
3: Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 million pesos sa donasyon ng Chinese Embassy. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: Report.
0: Unang patunayan ng Kapangat Malasakit Foundation ni Vice President Sara Duterte kung saan napunta ang milyon-milyon pisong donasyon ng China. Maaalalang naging kontrobersyal ang nasabing foundation nang isinawalat ni dating Senadora Antonio Chirranes na tumanggap umano ng 150 million pesos na pondo ito mula sa Chinese Embassy. Ayon kay Bambers, mas marami pa rin katanungan kaysa sa mga sagot na inilatag ang kabilang panig tungkol sa tunay na pinagmulan at layunin ng donasyon. Paglilinaw niya, hindi naman otomatikong illegal ang anumang natanggap na donasyon, ngunit iginit niyang kailangan patunayan ito sa pamamagitan ng mga dokumento. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson and Advisor Ace Barbers.
21: At dapat malaman natin, dahil apparently itong perang ito, base doon sa records ni Tapang at Malasakit, ay donation, no? Para sa paggawa ng classrooms. Wala ang problema doon, no? Pero may tanong na naiiwan sa isipan ng marami. Saan classrooms yan? Kailan ginawa yan, no? Ilang units of classrooms yan? Kaya nga ito yung, there are more questions than answers, eh.
0: Samantala, ipinagkiwit balikat naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pakiusap ni Senator Judge Robin Padilla na huwag lang idamay ang Tapang at Malasakit dahil kasama siya sa pundasyon. Narito naman ang pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega.
22: Eh yun nga, galing na sa kanya, mukhang kasama siya dun eh, kaya ayaw niya madamay. So, hindi, binaliktad ko lang yung statement niya. So, kung ayaw niya madamay yung kasama kasi, sabi niya, kasama kasi kami doon sa Tapang at Malasakit. So, wag na lang idamay. So, ayaw niya madamay kasi kasama sila doon sa Tapang at Malasakit. Binaliktad ko lang yung sinabi niya.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: News nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking implikasyon sa national security sakaling totoo ang mga aligasyon kay Vice President Sara Duterte at sa mga korporasyon at negosyong iniuugnay sa kanya at sa asawa nito si Attorney Man Scarpio sa manay financial flows mula China at Hong Kong. Ayon kay Teodoro, tinitingnan nila ito katuwang ang National Security Council bilang isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. Matatanda ang kasama sa mga isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang 319 million pesos na inward remittances mula mainland China at Hong Kong na direkta namang napunta sa isang kumpanya kung saan may business interest ang asawa nitong si Attorney Manases Carpio.
25: Kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagturunan ng malalim pansin ito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ang law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: News nationwide.
3: Defense team sa impeachment trial, walang planong kasuhan ang sinuman patungkol sa AMLAC records. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: Report.
26: Hilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis na wala silang plano o pinag-uusapan na magsampa ng kaso patungkol sa inilabas na AMLAC records sa impeachment trial. Ito'y matapos nga pa ulit-ulit na pagdiinan ng defense team sa kanilang cross-examination pamakayan na may parusang 3 hanggang 8 taong pagkakakulong at penalty na 500,000 hanggang 1 milyong piso ang sinumang magre-reproduce o lalabak sa confidentiality sa AMLAC records. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, labas na ang kanilang kampo kung may maghain man ang kaso dahil hindi naman sila ang maituturing na injured parties o sa madaling salita ay naglabas ng records. Muli namang sinabi ni Poa na hindi nila intensyon na magbanta o manakot ng sinuman sa kanilang cross-examination. Ang paghingi rin umano ng tawad ni Attorney Mark Binluan na siyang nagsagawa ng cross-examination ay kusa niyang ginawa at hindi hinimok o pinayuhan ng kanilang kampo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: News nationwide.
3: Pinayuhan ng National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte na isumite ang umano'y 29 na false statements ni Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakahanda ang kanilang kawanihan na imbestigahan ang mga pahayag at claims ng bise at ibangga sa hawak nilang mga ebidensya. Bukas umano ang tanggapan ng NBI sakaling pumunta si VP Sara sa ahensya o kaya na may magpadala ng liham kaakibat ang mga pruebang kokontra sa mga aligasyon ni Gracioso. Inaasahang haharap sa NBI ang kampo ng pangalawang pangulo sa October 8 matapos humirit na i-reschedule ang sanay pagharap niya kahapon.
1: To participate and come here, na inimbitahan namin and present to us ano yung 29 sinasabing violation, then we'll be more than willing to investigate it at ibangga natin sa iba pang ebidensya.
3: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: News Nationwide.
3: Ang oras po natin 11:32, nanawagan ng isang multi-sectoral group sa House of Representatives na bigyang prioridad at madaliin ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act upang mabigyan ng mga Pilipino ng kakayahang bantayan ang paggastos ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang pampublikong digital platform. Inaproba ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala o ang panukalang batas ni Senador Bam Aquino sa botong 17.0 noong December 2025 na at ang layunin ng CADENA Act ay palakasin ang transparency at accountability sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa publiko sa mga budget allocation at expenditure records ng pamahalaan sa isang pampubliko at digital platform na maaring bantayan ng taong bayan. Sa isang liham sa mga leader ng Kongreso, hiniling ng coalition na binubuo ng mga civic, professional at technology organizations sa mga mambabatas na agarang ipasa ang counterpart measures sa Kamara ng Senate Bill No. 1506 ni Senador Bam Aquino o ang CADENA Act. Sinabi ni Traction Tech CEO Ann Quisha, convener ng coalition at miyembro ng bettergov.ph, na dapat bigyan pansin ng Kamara ang mga reforma magpapalakas sa transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang CADENA Act. Una nang hinikayat ni Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro ang kanyang mga kasamahan sa Kamara na gawing prioridad ang pagpasa ng CADENA Act na anya ay magpapalakas sa transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: News Nationwide.
3: More security ngayong bare months pinahihigpitan ng NCRPO sa report mula kay AJ Ignacio.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: Report.
3: AJ. Okay, balikan natin ang report na yan ni AJ Ignacio. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung si ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
23: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:36 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mall security ngayong bear months pinahigpitan ng Philippine National Police NCRPO. Ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: Report.
5: Yes, Chad, pinalalahanan ni National Capital Region Officer in Charge Christopher Abrahano ang lahat ng mga mall security personnel at security management na higpitan at ang inspeksyon at manatiling alerto ngayong panahon ng bare months. Ayon nga kay Police Brigadier General Abrahano na normal na dumadami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghahanda para sa holiday season. Dahil dito, maaaring samantalay ng mga kriminal ang dagsa ng mga maiinit at pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak nga ni General Abrahano na mahayos ang inspeksyon sa mga entrance ng mall at maging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan. Samantala, inatasan din ng General ang mga security commander na direkta makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa mall security management upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measures. Chad, wala pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa Lungsod ng Dagig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magagamit na ngayong taon ang 6 na karagdagang water treatment plant sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Patrick Dizon, tatlo rito ay matatagpuan sa Cavite at tig-isa sa Pasay, Antipolo at East Bay ng Laguna Lake. Kaya kaya nito mag-supply ng 452 million liters ng malinis na tubig kada araw sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Bahagi ito ng pag-isikap na magkaroon ng pagkukuhanan ng tubig sa labas ng Angat Dam na kasalukuyan nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, inihanda na rin ng MWSS sa mga inayos na deep well na kaya mag-supply ng 85 million liters kada araw. Hindi na ginagamit ang nasabing mga deep well mula pa noong 2014 dahil sa land subsidence o paglubog ng lupa. Una na rin ipinatupad ng National Water Resources Board o NWRB ang moratorium at ban sa pagtatayo ng mga bagong deep well at deep water drilling. Sa kabilang dako, inaayos din ng MWSS ang mga lumang aqueduct, tunnel at pipeline para mabawasan ang pagkawala ng tubig kabilang ang mga pasilidad na itinayo pa noong 1930 at 1940.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakikipag-ugnayan ng Department of Health o DOH ay upang ahensya ng gobyerno para matiyak na mabibigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa El Nino at makapaghanda sa posibleng epekto nito. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, iba't ibang sakit ang pwedeng ma-develop dahil sa inaasahang matinding init tulad ng heat stroke at vector-borne diseases gaya ng dengue, malaria, typhoid at cholera. Binabantayan naman ng DOH ang mga lugar para masubaybayan ang sitwasyon. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU tungkol sa epekto ng El Nino sa kalusugan ng tao, ay nagtatabi rin ang kagawaran ng sapat na gamot para sa iba't ibang sakit at nagsasagawa ng blood donation drives na kakailanganin ng dengue patients. Samantala, tinitiyak din ang kahandaan ng mga health facility para sa tuloy-tuloy na serbisyo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ng Office of Civil Defense o OCD ng malaking tulong sa pagpapatupad ng anticipatory actions at mga hakbang upang mas mapaghandaan ng mga kalamidad ang ganap na paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act 12287 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sa panay ng programang Boses kay OCD spokesperson Junie Castillo, inilabas na rin anya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang implementing rules and regulations sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Oras na magtugma ang rekomendasyon mula sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC at mga isinagawang scientific forecast at pre-disaster risk assessment ay maaari na itong ideklara ng lokal na pamahalaan, ito man ay bagyo, lindol o ang inaasang epekto ng El Nino. Oras na maipatubad ito ay maaari nang isagawa agad ang mga predetermined na anticipatory actions at mabigyan ito ng sapat na pondo.
8: Ito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po ano, na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% nung 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions.
3: Si OCD spokesperson Juni Castillo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dimasalang Bridge, madadaanan na pagsapit ng October 20 ayon sa DPWH. Sa report mula kay Lawrence Tanhoko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Kumpirma ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na madadaanan na ng mga motorista ang Dimasalang Bridge sa October 20. Sa ginawang pagbisita ni Dizon sa proyekto, ipinagmalaki nito na 4 buwan at kalahati lamang ginawang nasabing bahagi ng tulay. Gate ng kalihim, ganito ang resulta kapag sineryoso ng DPWH ang kanilang trabaho at pag hindi ninanakaw ang pondo. Dagdag pa ni Dizon, ang buong tulay ay hindi lang basta inayos kundi pinaritan ang kabuuan nito, kaya bagong-bago anya ang Dimasalang Bridge. Binigyan din ng opisyal ng mabilis, maayos at magandang proyekto ng DPWH ay kabilin-bilinan ng Pangulong Marcos Jr. o Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging makitang pagbabago sa ahensya. Sanay kasi anya ang publiko sa makupad at walang kalidad na mga proyekto noon at hindi na ito po pwede ngayon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinihintay pa ang 7 bansa sa Asia na magsumite ng ratification process kaugnay sa ASEAN Petroleum Security Agreement. Layo ng kasunduan na tiyakin ang supply ng oil products sa buong rehiyon kapag nagkaroon ng kakulangan dahil sa gera, kalamidad o problema sa international market. Ayon kay Energy Undersecretary Felix Pentebella, kinikilala ng ASEAN countries sa pagkakaroon ng Strategic Petroleum Reserve.
13: Sumitin na natin yung sa atin, 3 bansa na ang nakasumitin ng ratification process. Meron pa tayong hinihintay na 7 at mag-a-accede pa yung sa Timor-Leste. Pag pumasok yun, pasok din yung mga strategiya for the ASEAN Center for Energy. Mabilis ba ito yung sa ASEAN? Pwedeng hindi ganun kabilis kasi...
3: Si Energy Undersecretary Felix Fuentebella.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamahalaan, nakipagpulong sa Discord para palakasin ang online safety lalo sa mga kabataan. Sa report mula kay Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Para maisulong online safety ng mga kabataan, isang high-level meeting ang isinagawa ng pamahalaan kasama ang mga kinatuwa ng online platform na Discord. Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda ang virtual meeting kasama si CICC ASEC Alvin Navarro, mga kinatuwa mula sa Discord, pati na ng NBI at PNP Anti-Cybercrime Group. Dito tinalakay kung paano makatutulong ang online app sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga malicious actors sa kanilang platform, gayon din sa pag-monitor at pagtugon sa mga banta na may kaugnayan sa nihilistic violent extremism. Napag-usapan din ang pagpapalakas sa koordinasyon ng platform at ng Philippine Authority sa pagtugon sa online violence at iba pang panganib sa mga kabataan. Ang pagpupulong ay pinangasiwaan ng DFA at ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. kasunod ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang child safety at accountability ng online platforms. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alinsabay sa pagdiriwan ng World Teachers Day, isinusulong ni Marikina City First District Representative Marcy Chodoro ang higit na pagkilala at suporta para sa mga guro sa pampublikong paaralan sa kanyang panukalang scholarship program na tutulong sa kanila makakuha ng mas mataas na degree at muling magbibigay ng educational assistance para sa kanilang mga anak. Muling inihain ni Chodoro ang House Bill Number 10954 o ang Public School Teacher Scholarship Grant Act na unang isinumite ng kanyang may bahay at ngayon Marikina City Mayor Maan Chodoro noong 19th Congress upang matiyak na makatatanggap ang mga guro sa pampublikong paaralan ng tuloy-tuloy na suporta para sa kanilang professional development at edukasyon ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng lahat ng mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan sa lahat na antas ng scholarship para sa master's at doctoral degree programs na iniaalok ng mga state universities and colleges na accredited ng Commission on Higher Education o CHED. Maaari rin mag-apply mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng Department of Education para sa preschool, elementary at secondary education sa mga pampublikong paaralan sa kanilang lungsod o munisipalidad. Maaari rin silang mag-apply para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng CHED para sa tertiary education sa alinmang state university o college sa buong bansa.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
15: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at update tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 53 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. 10 tourism villages sa Cordillera, finalists sa 2026 search for the best Cordillera tourism village. Sa detalye mula kay Joe Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: 10 tourism villages mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera Administrative Region ng kabilang sa mga finalists para sa 2026 search for the best Cordillera tourism village na pinapangunahan ng Department of Tourism Cordillera. Ang mga finalists ay kinabilangan ng Lagayan Tourism Village sa Lagayan Abra, Ginamgaman Eco Tourism Village sa Conerapayaw, Babalak Basoy Tourism Village at Balay Tourism Village sa Kabayan Benguet, Tinok Impugong Eco Cultural Agritourism Village sa Tinok Ifugao, at Balsa Eco Cultural Sports Tourism Village

0: Tabuk City, Kalinga. Maliban dito kabilang din sa finalists ang Mabilang Weavers Village sa Lubuangan, Kalinga, Tawang Liang Sanctuary Village sa Balbalang, Kalinga, Bayo Tourism Village sa Bontoc Mountain Province at Kamalin Patay sa Sagada Mountain Province. Ang 10 finalists ay napili mula sa community-based tourism destinations na nakilahok sa search ngayon taon. Makarama pa sa ilalim sa assessment base sa sustainable management, cultural sensitivity, socioeconomic economic at rural community development at environmental sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawin pag-uulat si Leslie Gemino, Department of Trade and Industry o DTI Region 1, pinatibay ang kakayahan ng mga salt focal person alinsunod sa Philippine Salt Industry Development Act.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay na dinaos ng DTI Region 1 ang Region 1 Salt Focal Persons Meeting sa pamagitan ng hybrid modality upang palalimin ang kalaman sa Republic Act No. 11985 o ang Philippine Salt Industry Development Act at patibayin ng mga hakbangin para sa paglago ng industriya ng asin sa region. Pinayaman ang pagpupulong ng mga mahalagang gabay at ulat mula sa iba't ibang katuwang na ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR, BFAR, CDA, DOST, DA, FPA, DTIAMB at DTIBOI. Tumutok ang talakayan sa mga patakaran, regulasyon, makabagong teknolohiya, oportunidad sa merkado at mga mekanismo ng suporta para sa sektora. Nagpabuti ng suporta ang Regional Operations Group sa pangunguna ni Director Cynthia De La Cruz kasama ang pamunuan ni Regional Director Merlin Membrere, Assistant Regional Director Natalia Dalatin at mga Provincial Director ng DTI Region 1. Nagsilbi ang pagpupulong bilang direktang pamumuhunan sa kakayahan ng mga salt focal person. Sa pamamagitan nito, mas handa na silang umagapay sa mga lokal na MSMEs, lumikha ng maugnayan sa mga ahensya, magpasok ng mga teknolohiya at isalin ang mga pambansang programa sa mga konkretong proyekto sa Antas Provincia. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baba tayo sa Southern Tagalog. Department of Health Mimaropa naghahanda sa posibleng pagdami ng mga sakit dulot ng mararanasang very strong El Nino. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Naghahanda na ang Department of Health o DOH Mimaropa sa posibleng pagdami ng mga sakit na kaugnay ng matinding init at kakulangan sa malinis sa tubig dulot ng magiging epekto ng El Nino. Ayon sa pabatid ng DOH Mimaropa, kabilang sa mga binabantayang health risks ang dehydration, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Maaari ding tumaas ang panganib ng diarrhea at iba pang food at waterborne diseases kapag nagkulang ang ligtas sa supply ng tubig. Bilang paghahanda, nag-preposition na ang DOH Mimaropa ng essential medicines, aqua tablets, hygiene kits, collapsible water containers at iba pang health commodities sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at iba pang lalawigan sa rehiyon. Mahigit 3.4 million pesos na halaga ng medicines at iba pang health commodities ang na-deploy na sa provincial health offices at regional warehouses. Naka-standby na rin ang rapid health assessment teams, medical responders and public health units habang nagpapatuloy ang 24/7 monitoring ng DOH Emergency Operations Center. Ayon sa DOH, mahalaga ngayong panahon ang sapat na pag-inom ng tubig, pag-iwas sa matinding init at strenuous activities at ang pagtitiyak na malinis at ligtas ang iniinom na tubig at pagkain kinakain. Pinaalalahanan din ng publiko na bantayan ng kalusugan lalo na ng mga bata, matatanda at mga taong matagal na nakabilad o nagtatrabaho sa init. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Visayas, DSWD Region 8, pinalakas ang disaster preparedness sa Eastern Samar. Si Daisy Belisar ng Radyo Pilipinas Burongan sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinalakas ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang kakayahan at kahandaan sa panahon ng sakuna sa bayan ng Hipapad, Eastern Samar matapos nitong isagawa ang 5 araw na pagsasanay para sa mga lokal na leader at responders. Isinagawa ang logistics management training at camp coordination and camp management and internally displaced persons protection training na nilahukan ng MDRRMC, mga kapitan at kalihim ng barangay, mga daycare worker, pati na ang mga kawanin ng MSWD o at MDRRMO. Layunin ang pagsasanay na palawakin ang kaalaman sa pamamahala ng relief logistics, sa pagsasaayos ng evacuation centers at pagtiyak sa kaligtasan ng mga pamilyang lumilikas tuwing may kalamidad. Ayon sa DSWD Field Office 8, bahagi ito ng advokasya na tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas na magkaroon ng mas organisado, mas mabilis at mas matatag na disaster management sa antas ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta na tayo sa Mindanao, isang bayan ng Misamis Oriental, nagbigay ng mga special purpose vehicles sa unang 14 na recipient barangay. Sa detalye mula kay Joe Bayonon.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Ang local government unit sa bayan ng Claveria, lalawigan ng Misamis Oriental ay opisyal na nag-turn over ng mga special purpose vehicles sa kanyang unang 14 na mga recipient barangays. Layunin sa manasabing sasakyan ang tutulong sa pagpapalakas ng solid waste management, pagpapanatili ng kalinisan, pagsuporta sa mga aktibidad ng barangay at pagpapabuti ng paghatid ng mga pampublikong serbisyo sa komunidad. Ang inisiyatibang ito ay sumasalamin umano sa patuloy na pangako ng LGU na bigyang kapangyarihan ang mga barangay at ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa bawat residente, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Hinihikayat naman ang mga tumanggap na mga barangay sa nasabing proyekto na tiyakin ang wasto, responsable at mapanagutang paggamit ng mga ari-arian ng pamahalaan para sa lehitimong serbisyo publiko at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hinoog.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At mula sa Radyo Pilipinas, Marawi, may hatid na pag-uulat si Malik Mambuhay, City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi, nagsagawa ng earthquake drill sa 2 paaralan.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsagawa ng earthquake drill ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi City sa Marinaut 1 at Marinaut 2 Elementary School sa Barangay Sagunsungan. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalang panglusog ng Marawi upang palakasin ang kahandan ng mga estudyante, guro at school personnel sa panahon ng lindol at iba pa ang kalamidad. Layunin ng earthquake drill na sanay ng mga mag-aaral sa tamang dock, cover and hold the procedure, ligtas na paglikas at iba pa ang nararapat na gawin sa panahon ng lindol at iba pang kalamidad. Sa pamamagitan ng regular na pagsasagawa ng earthquake drills, inasang higit na magiging handa ang mga paralan at komunidad sa pagharap sa posibleng pagyanig at mabawasan ang panganib sa buhay at mga ari-arihan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:02.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage ng Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ngayon po ay October 7, 2026. Day 35 na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Nakatuon ang Day 35 sa Article 2 na may kaugnayan po sa alegasyon ng unexplained wealth. Sa mga oras na ito ay naka-recess po for lunch break ang Senate Impeachment Court at sila ay magre-resume at 12:30 in the afternoon. At gaya nga ho ng inaasahan, humarap bilang testigo ang mga opisyal at kinatawan ng mga bangko at insurance companies na may kaugnayan kina Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases o Manscarpio. Kabilang po sa mga nanumpa bilang testigo, si RC James Gonzalez na branch manager ng AUB Davao Toril. Kasama rin ho si Irene Joy Ishida, department head ng branch operations of Philippine Savings Bank. Nanumpa rin po si Attorney Ninia Ferren Aguilar ng Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank. At gayon din si Leslie Cham na siyang branch banking group head po ng Security Bank Corporation. Tumanggap muna tayo ng report mula sa ating mga kasama na nasa Senado, forensic expert na kalinyang ipresenta ng prosecution para tahiin ang mga ebidensya ng unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Mga testigo mula sa mga bangko at insurance companies, target hong tapusin sa araw na ito. Pakinggan natin sila ni Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ani?
5: Magandang tanghali, Tess. Nakatakdang magpresenta ang House Prosecution Panel ng isang forensic analyst upang tahiin ang kwento ng mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kaninang umaga, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luis Tro na matapos nilang ihain ang lahat ng kanilang mga testigo para sa Article 2, ilalatag na ng forensic expert ang buod at pagsusuri sa mga testimonyang sinabi ng mga bangko, insurance companies, gayon din yung sa SECs at ulat ng AMLC. Dagdag pa niya na isumiti na ng eksperto ang kompletong report nito sa Senate Impeachment Court. Pakinggan natin si House Lead Prosecutor Jervy Luis Tro.
6: This is quite technical, di ba? Merong testimony ang isa tayo nag-umpisa. SEC, tapos nag-testify yung PhilJEPS, meron tayong PNP FEO, meron tayong LRA, and then yesterday we had and even the other day the AMLC, tapos nag-start tayo ng banks. We need to connect the dots. And it will be the forensic analyst who will be testifying on his own analysis of what transpired on the basis of the pieces of evidence which we have presented and we will be presenting.
5: Test target naman ng House Prosecution na tapusin ngayong araw ang presentasyon ng kanilang mga testigo mula sa 13 mga bangko at 8 insurance companies bago ang pag-upo sa witness stand ng Bureau of Internal Revenue. Sinabi ni House Prosecutor Terry Lidon na sa kanyang pagtaya, kaya nilang tapusin ito ngayong araw hanggang bukas upang tuluyan ng umusad ang paglilitis. Malaking tulong anya yung streamlined process na dinesisyonan kahapon ng Senate Impeachment Court upang mapabilis ang pagharap ng ebidensya mula sa 8 bangko at 7 insurance companies. Pakinggan natin yung naging panayam kay House Prosecutor Terry Lidon.
7: Magandang umaga, Madam Vice President. Kaya niyo pa ba? Meron pa po kayong araw. So hopefully tatapusin po namin yung pong mga bangko at insurance companies ngayon pong araw na ito. So hopefully dahil with the streamlined process na binanggit po ng presiding officer, so lahat po ng mga bangko na nalalabi, at yung pong insurance companies hopefully matapos ngayong araw. Kung hindi po matapos ngayong araw, di bukas po matutuloy. But most certainly, dapat matapos na po yung mga banko at financial institutions today.
5: Kanina naman, Tess, sa paglalahad ng mga bank officials, binigyan linaw ng Metro Bank and the Trust Company yung paraan kung paano sila nag-file ng mga STRs o yung mga suspicious transaction report sa Anti-Money Laundering Council. Anya, dumadaan ito sa masusing verifikasyon at pagsusuri ng mga transaksyon kabilang ang ulat mula sa negative media o yung mga ulat na nakukuha sa mga media. Ito ay sagot ni Attorney Nina Ferren Aguilar, pinuno ng Anti-Money Laundering Division ng Metro Bank, sa naging katunungan ni Senator Judge Risa Ontiveros kaugnay ng pag-flag o pagdatag bilang suspicious transactions ng mga bangko. Ayon kay Attorney Aguilar, sinusuri muna nila ang kanilang kliyente at mismong taong tinutukoy ng media o ng negative media bago sila magsagawa ng karagdagan ang pag-aaral sa mga account nito. Nilinaw din ni Aguilar na ang lahat ng STR ay dumadaan sa kanilang division at nangangailangan ng kanyang personal na pag-aproba bago ito ipadala sa AMLC at itag bilang suspicious transaction report. Ibig sabihin, hindi ito base sa chismis, hindi dahil binubusisi nila ito maigi bago ang report ng AMLC. Dagdag pa nito, may pagkakataon na i-correct naman yung kanilang report na STR, pero may proseso yung paghahain ng amended covered transaction report kung sakaling may madiscovering error. Kabilang pa sa mga highlight test dun sa mga testimonies ng mga bank officials ay yung dun sa Security Bank kung saan inilahad nito na yung bangko ng Kali 88 na nasa kanilang bangko, nasa Security Bank, ay isinara na nitong July 2026. Kasabay ng pagsisimula naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. So ang mga humarap ngayong araw, kaninang umaga, ay yung Asia United Bank o AUB, Philippine Savings Bank, Metro Bank and Trust Company, Security Bank, at yung kahapon, 2 testigo mula naman sa Land Bank. So nakaka-5 na tayo, Tess. Mamaya meron pang 6 dahil 13 silang lahat at susundan ng mga insurance kinatawan mula sa insurance companies. Sa panig ng prosecution, yes, Tess.
3: Oo, kanina yung binanggit mo Metro Bank, ano, di ba doon yung natuklasan na meron ding account yung anak ni VP Sara, no? Pero minor de edad. At yan ay hindi maaaring i-disclose naman, di ba?
5: Hindi na dinisclose, binanggit lang na anak. Isa pa, Tess, yung isang inaabangan natin, yung mamaya, yung dapat isasalang na bago mag-break yung sa BPI, dahil maalala natin itong early this year, merong glitch ang BPI na masyado kasi malaki. 2 billion pesos na nasa account nila VP Sara, mag-asawang Sara Duterte Carpio, mm-hmm. 2 billion pesos. Pero nung sabi ng BPI, may glitch, ito ay 2 million lamang. So, antabayan na natin yung magiging pagtatanong ng mga interjections ng mga senator judges dahil kahapon ay meron ng manifestation si Senator Tito Soto na parang sa, medyo nagdududa na masyado namang malaki yung glitch at kung ito ba ay normal na nangyayari sa mga bangko. So, yan yung abangan natin mamaya yung napaulat na glitch from BPI na 2 billion pesos mula sa 2 million pesos.
3: Yes, at saka yung binanggit mo nga kanina na yung sa mga susunod na magiging witness ay isang forensic expert, di ba? Kung ano yung magiging papel naman dyan sa hearing na yan na ginaganap.
5: Yes, tes, parang pagsasama-samahin itong forensic expert, inaasahan natin na sasalang siya by Friday kung matapos ngayon yung insurance and bank, bukas yung BIR. So by Friday ay sasala na itong forensic expert para tahiin na lahat ng humarap na testigo dito sa unexplained wealth mula sa SEC, yung sa Firearms Division, yung sa banko, AMLC. Kasi itong sa banko, di ba nilalahad lang nila yung ending ng account kung ito ay sarado na o hindi. So tatahiin na nito nga forensic expert. Pero kanina doon sa ambush interview kay Congresswoman Gervie Luisro, sabi niya yung report nitong forensic expert nandito na eh, nandito na sa mga senator judges na ipasa na, na isumite na. So antayin natin yan dahil siya magtatahi. Titingnan din, isa pa sa inaabangan test, yung pagbabangga doon sa naging press conference ni dating Senator Sonny Trillanes noong Biyernes, ibabangga. Kasi yun ang nagiging reaction minsan ng prosecution tuwing may press conference. Binabangga nila yung testimony, like yung Cali 88 na 319 million pesos na inilahad ng AMLC, sakto swak siya o tumugma doon sa naging press con ni Senator Sonny Trillanes. So isa pa test yung sa ano, yung sa insurance companies, dahil nung Biyernes ay meron siyang pinakita nga data na kung magkano yung mga insurance na kinuha ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapangalan sa kanilang magkakapatid, ay yan ang malalaman natin mamaya. Kung meron nga ba talagang dokumento, kasi sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ito ay
3: Lani? Sige. Sige, medyo mina ang signal sa kanaroroon na ni Lani. At yun nga, no, yung binabanggit niya kanina dun sa press con ni former Senator Trillanes, ang sabi nga niya ay yung kanyang mga isinawalat na datos dun sa press con na yun ay tumugma, no, dun sa sinabi ng AMLAC witness o AMLC witness sa Senado. Balikan natin si Lani. Lani?
5: Oo, yun tama nga, Tess. Sorry, naputol tayo. Yun yung aabangan natin mamayang hapon. Sana matapos agad itong mga bangko para maisalang natin yung pitong insurance company. Kasi walong bangko yung isinalang, then pitong insurance companies para dun sa mga insurance na kinuha ni VP Sara. Gayun din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ibabangga ito ng ilan sa ating mga kasama sa media, gayon din yung House Prosecution dun sa mga testimony inilahad o isiniwalat ni dating Senador Sonny Trillanes. So abangan natin yan mamaya, Tess, sa, mula sa panig ng Prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Okay, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Meron na tayong 23 minutes. Makalipas po ang 12 o'clock, ilang sandali na lang at magre-resume na po ang Senado para sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Eh, ayon nga po sa prosecution, mga kaibigan, sinusuri yung humigit kumulang 30 bank accounts sa walong bangko na sinasabing may pinagsamang ending balances na mahigit sa 190 million pesos na hindi ho umano na deklara sa SALN. Sinasabi rin ho ng prosecution na yan ay konektado kina VP Sara Duterte at Manz Carpio sa walong bangko noon pong taong 2022 hanggang taong 2025. Sa puntong ito, itanggapin pa ho natin ang isang report mula sa ating kasama na nasa Senado. Defense team pinunto muli na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga account na wala sa kanyang pangalan. Pakinggan po natin si Luisa Erispe.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
2: a Radyo Pilipinas coverage.
3: Luisa, good afternoon. Okay, Luisa. Good afternoon. Sige, balikan natin si Luisa Erispe. Samantala, direct examination na po ng prosecution after lunch break ang inyong mapapakinggan mamaya sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. At kani-kanina lamang ay ginanap din po ang interjection ng mga senator judges. Kasama ko sa mga nagtanong, si Senator Judge Pangilinan, si Senator Judge Aquino, Rafi Tulfo, at Lacson. Alas 12:25 ng tanghali ang ating oras. Ang ating mga kasama sa Senate Impeachment Court ay patuloy na magbibigay sa atin ng update at ready na. Si Luisa Erispe, defense team, ipinunto muli na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga account na wala sa kanyang pangalan. Luisa, if you're ready, please come in.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
2: a Radyo Pilipinas coverage.
5: Oo, Tess, simple lang ang naging cross-examination ng defense team ngayong araw sa mga testigo na iniharap ng prosecution. Ito nga ay yung sinasabi nila na kung wala ang pangalan ni Vice Presidente sa mga bank records o sa hindi siya ang account holder ay wala siyang kinalaman sa mga records o sa bangko na ito. Halimbawa, ang account ni Attorney Manasseh Scarpio, asawa ng pangalawang pangulo sa Asia United Bank na may end balance noong 2025 na nasa 871,000 pesos. Binigyan din lang ng depensa na hindi naman si VP Sara ang holder ng account na ito. Ito rin ang pinunto ng defense pagdating sa bank account ni Attorney Manasseh Scarpio sa Philippine Savings Bank. Ayon sa defense team, hindi makikita sa bank records kung alam ba ng Vice Presidente ang mga account na ito o hindi. Pero para naman sa testigo mula sa Metrobank, nilinaw ni Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, ang patungkol sa sagot nito sa pagre-report ng suspicious transactions. Sa pagtatanong kasi ni Senator Judge Risa Hontivero, sinabi ng testigo mula sa Money Laundering Division ng Metrobank na nagre-report sila ng suspicious ang isang transaksyon kapag nakita nila na ito ay nagkaroon ng negative media. Paliwanag naman ni Attorney Gular, naglalabas ng pangalawang STR ang bangko kapag dumaan sa review at talagang suspicious ang transaksyon. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
9: Basta ba may controversial na balita tungkol sa kliyente ay nire-report na yan agad-agad sa AMLAC bilang STR?
10: For suspicious transaction reporting based on negative media, we generally file a suspicious transaction report if we have identified our customer to be the subject of the negative media and conduct further review on the transactions. And if it is warranted, we would file additional suspicious transaction reports after the review of the transactions, Your Honor.
11: Yes, what's your pleasure, Attorney Justin?
12: With all due respect, of course, to the questions of our senator judges, just a clarification for the record in one of the answers of the witness. I believe the witness answered that when there is a negative media pertaining to a relevant person, an STR is automatically reported, and she stated if warranted, further investigation is done, and if after further investigation, an additional STR is filed, Your Honor. I think that was the import.
5: Nagkaroon din naman test ng paglilinaw ang defense team patungkol naman sa mga pumasok na pera mula sa Calle 88 Foods Corporation. Sa pagtatanong din kasi ni Senator Judge Raffy Tulfo, sinabi nito na diretso umano sa bank account ni Vice President Sara Duterte ang mga mula sa foreign entities.

0: Sige, meron na tayong 29 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Luisa, sige, go ahead.
1: Hello?
0: Go ahead, Luisa.
1: Oo, Test, naririnig mo na ako. Ito nga yung patungkol naman dito sa paglilinaw ng defense team patungkol sa pumasok na pera mula dito sa Calye 88 Foods Corporation. Sa pagtatanong kasi kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo, sinabi nito na diretso umano sa bank account ni Vice President Sara Duterte ang mga mula sa foreign entities o yung pera.
0: Sige, nagkakaroon talaga tayo ng technical problem. Ano, alas 12, medyo na po ng tanghali ang ating oras at inaasahan natin sa mga oras na ito ay mag-resume na ang Senate Impeachment Court para po sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sige, pakinggan po natin ulit si Luisa Erispe. Luisa! Okay na pala ni Luisa? Sige, sa impeachment trial po kasi ni Vice President Sara Duterte, sinabi nga ho ni Senator Judge Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Calye 88 ay Chinese state-owned enterprises, kabilang ho yung China National Township Enterprises at Beijing Shenwei Fang Food Company. Tinanong naman po ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung maaring maging panimulang punto sa money laundering investigation yun hong 776 million pesos na pumasok sa Calye 88 Foods Corporation. At sa day 34, kahapon po ng impeachment trial ni VP Sara, sinabi ho ni Gatchalian na batay sa report ng AMLAC ay mayroong 776 million pesos na cash inflow sa Calye 88 at 154 pesos o million pesos sa cash outflow. Napakalaking halaga po nito at ito nga binabanggit ho ni Luisa Erispe, ating kasama na nasa Senado ngayon, kung ilan ding mga paglilinaw ano, tungkol dito sa mga lumabas na figures. Na isinawalad po ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, mga kaibigan. Meron na tayong 32 minutes makalipas po ang 12 o'clock.

0: Alright, magbabalik po kami mga kaibigan. Magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe.
5: Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo. Publiko.
0: Balik po tayo dito sa special coverage, mga kaibigan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron na tayong 35 minutes makalipas po ang 12 o'clock at unexplained wealth ang focus po ngayon. Nag-present yung prosecution team ng mga bank and official on the financial institution officials rather bilang witnesses. At kabilang nga po sa mga testigo ngayong araw, ang mga opisyal mula sa AUB, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, at ang inaasahang susunod na magsasalita ay mula po sa BPI, yung susunod na sasalang. Okay, tumanggap po tayo ng report mula kay Nifa Asuncion, mga bank transactions ng Cali 88 at GenCorp na usisa na mga senator judges. Nifa para sa detalye.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
5: A Radyo Pilipinas coverage.
0: Nympha.
9: Yes, sis. Dito nga sa mga interjections o pagtatanong ng mga senator judges, kabilang sa mga sinilip ni Senator Judge Kiko Pangilinan, yung mga peso account ng Cali 88 sa Security Bank bilang bahagi nga ng pagtukoy sa mga transaksyon ng kumpanya dito nga sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pagdinig, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na may 2 peso checking account ang Cali 88 na kapwa na isara na noong July 2026. Ayon kay Cham, ang isang account ay may ending balance na 332,530.95 pesos habang ang isa naman ay may 21,164.27 pesos na ending balance noong December 2025. Dilinaw ni Cham na ang unang account ay binuksan noong August 2024 habang yung ikalawa ay noong 2025. Tinanong ni Pangilinan kung mayroong kung mayroon yung bangko ng buwan ng record ng mga deposito at withdrawal sa mga account mula 2024, pero sinabi ni Cham na wala siyang hawak na ganoong detalye dahil system generated yung mga transaksyon at hindi niya sinusubaybayan yung mga day-to-day activity ng account. Sinabi pa ni Senator Judge Kiko na mahalagang malaman ang mga halagang pumasok at lumabas sa mga peso account ng Cali 88 mula 2024 hanggang 2026, lalo nakasaad sa AMLAC report ang tinatayang 319 million pesos na transactions mula sa China. Ngayon man, sinabi ng Senator Judge na hindi pa malinaw kung ang naturang halaga ay dumaan sa peso account o sa foreign currency account nitong ang Cali 88. Narito yung bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Kiko.
10: Does Cali 88 have a peso account with Security Bank?
11: Cali 88. It appears that Cali 88 has 2 checking account but was closed already as of this point in time.
10: So these are peso accounts?
11: It's a peso account.
10: And therefore you can testify as to the transactions of the peso account in an impeachment trial?
11: Yeah, peso account. Okay. Yeah.
10: When was it closed?
11: It closed on July 2026.
10: Oh, just recently.
11: Because okay. The account was only opened October 2025 also.
10: Okay, so, but it would be interesting to know, you know, the bank transactions undertaken by the Cali 88 from 2024 and 2025. Because that was, at that, when it was opened, Vice President was already Vice President. And when it was closed, of course, 2026. So from 2024 to 2025 to 2026, it would be interesting to get the information as to the amounts that went in and out, considering that in the AMLA report, about 319 million pesos went in and or transactions from China. We don't know if that was through the peso account or if that was through the dollar account, of course, but we'd like to, that would be something that is worthy of looking into.
8: Mr. With the permission of Senator Judge,
9: Another one is Senator Judge Raffy Tulfo na umaabot ng higit 40 million pesos ang kabuang perang pumasok at tumabas sa peso account ng Cali 88 sa Security Bank noong 2024. Sa kanyang pagtatanong, unang sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na 332,530.95 pesos ang ending balance nga noong 2024. Ipaniliwanag naman ni Presiding Officer Chief Escudero na ang ending balance ay iba sa kabuang halagang pumasok at lumabas sa account sa loob ng isang taon. Kinumpirma naman ni Cham na batay sa transaction records na sa 40,138,766.28 pesos ang kabuang pumasok na account noong 2024 habang nasa 40,001,101.79 pesos naman yung kabuang lumabas. Para naman sa 2025, sinabi ni Cham na nasa 6,265,915.66 pesos yung kabuang halagang pumasok sa account. Tinanong din ni Senator Judge Raffy kung ano ang proseso ng bangko kapag may malaking deposito, gaya ng 5 milyong piso. Ayon kay Cham, hinihinga ng supporting documents ang kliyente para mapatunayan yung pinagmulan ng pera. Kung may kahina-hinalang transaksyon, sinabi ni Cham na nire-refer ito sa compliance office ng bangko para sa pagsusuri at rekomendasyon. Sinabi niyang mahigpit ang bangko sa mga requirement at compliance bago tanggapin ang naturang mga deposito. Pakinggan natin yung bahagi ng talakayan na yan kanina.
12: Halimbawa may nag-deposit sa account, peso account ng Cali 88, na say 5 million, ano yung protocol ninyo?
11: 5 million ang pumasok.
12: Example, example okay. Lang. Okay. Just an example. Anong mga hinihingi yung documents?
11: Yeah, in this case, we also look into some supporting documents to prove of that 5 million came from. Because importante kasi you know, we look at the also the source of funds coming in. So we actually also ask from the client, any supporting documents.
12: Eh, paano kung wala yung client at tumawag yung manager nyo, tumawag yung vice president ng bangko, papasukin mo na yan. Kami nang bahala.
11: We don't do that. Don't. In fact, if there is any ambiguity on that, we always refer to the compliance office to make the final judgment on that.
12: So meron yung isang department doon who will come up with the final judgment whether or not to accept the deposit?
11: Yes, to determine okay. That... and give the recommendation.
12: Wala ba kayong pulisya na, sige, tanggapin na muna yan and then later on, saka natin to follow na lang yung mga documents needed?
11: No, man. We are very strict on the KYC in the compliance.
12: Very good, sir. Thank you.
9: Samantala, sa pagtatanong muli ni Senator Judge Kiko Pangilinan na pag-alamaan na may 8 aktibong peso accounts ang GenCorp sa Security Bank. Sa pagtatanong ni Pangilinan, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na ang mga account ay binuksan mula October 2020 hanggang November 2025. Ilan sa mga account ay may milyong-milyong pisong ending balance mula 2022 hanggang 2025. Kabilang dito, ang isang account na may ending balance na 7.88 million pesos noong 2022, 10.67 million pesos noong 2023, 9 million pesos noong 2024 at 3.27 million pesos noong 2025. Isa pang account na may 14.59 million pesos na ending balance noong 2022, 15.65 million pesos noong 2023 at 11.3 million pesos noong 2024. May account din na may 5 million pesos ending balance noong 2024 at 4.13 million pesos noong 2025. Sa iba pang accounts, nakapagtala ng ending balance na nasa 1.5 million hanggang 3.8 million pesos noong 2025. Kinumpirma ni Cham na aktibo pa ang 8 peso accounts ng GenCorp hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon ay naka-lunch break pa itong impeachment court at magbabalik sila mamayang alauna ng hapon at inaamangan na natin ang pagharap naman ng kinatawan mula sa BPI at susunod dyan yung BDO. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa panig ng impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion. Yes, yes.
0: Oh, so extended ang kanilang lunch break ngayon. Ano kasi kanina sabi 12:30 ang resume pero ngayon yes, 1 o'clock na.
9: 1 o'clock. Ang sabi sa atin ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol, 1 o'clock na daw yung resume ng kanilang trial.
0: Okay, at dahil dyan at inaasahan din na tatapusin ngayong araw, di ba, yung pag-present ng mga bank officers na at yung mga financial institution na insurance representatives, companies. Aabutin kaya ng hanggang anong oras ang impeachment trial today?
9: Hindi naman siguro kasi ito nakailang bangko na tayo, medyo mabilis lang naman yung pagharap ng mga bank representatives sa mga insurance companies, ganun din dahil kahapon yung ruling nga ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cordero na parang hindi na kailangan i-authenticate yung mga documents na kanilang ipinepresenta dahil doon lang usually naman tayo tumatagal sa audit kung hindi natanggapin agad ng defense yung mga documents na pinepresenta ng testigo ng prosecution. Malaki naman yung chance na matapos natin yung mga representative ng banks at saka ng insurance companies pero hindi ko lang alam kung ngayon din ipepresent yung parang expert na ihaharap din ng prosecution.
0: Ang sabi kanina ni Lani is sa Friday, no, yung forensic expert.
9: Kasi may DIR pa nga pala, tama. At ayun.
0: All right, so marami pa tayong aabangan, 'di ba? Yung mga magaganap pa diyan sa susunod na mga oras. At inaasahan nga from BPI ang sasalang no after lunch break, Ninfa?
9: Yes, tama. Yung kinatawan na mula sa BPI na si I'm just checking my notes. Yung pangalan yung nawala na yung notes ko. Basta yung representative ng BPI yung susunod na ihaharap na testigo nitong prosecution pagkatapos ng lunch break mamaya alauna ng hapon.
0: Ayun, kung hindi ako nagkakamali si Marwin Galvez.
9: Tama.
0: Ang Division Head for Central Manila Branches ng Bank of the Philippine Islands.
9: Yes, tama. Yan. Tama siya nga yung susunod na isasalang. Sunod yung sa Philippine National Bank o PNB and then yung BDO Unibank representatives.
0: Okay, sige. Mahaba-haba pa rin oras ito. At yan yung ating antabayanan. Maraming salamat sa iyo, Ninfa.
9: Yes, maraming salamat. Muli, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Po naman si Ms. Ninfa Asuncion, nagatid sa atin ng 47 minutes after 12. Meron pa tayong ilang minuto bago yung inaasahang pag-resume ho ng Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng Vice President impeachment trial, mga kaibigan. Magbabalik po itong special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pagkalipas lamang ng ilang mga mahalagang paalala.
13: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
5: a Radyo Pilipinas coverage.

0: sige, bago tayo mag-break, binabati natin ng happy listening. Nanonood ngayon ang Philippine Coast.
1: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
2: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
3: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track.

0: Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever. Hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
0: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
2: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
10: A Radyo Pilipinas coverage.
11: Ituloy ho tayo at binabati natin ng magandang tanghali at maligayang pakikinig si Ms. Lovelyn Lista ng Philippine Coast Guard. At sa lahat ho ng mga ahensya ng pamahalaan at mga nasa pribadong institusyon man na nakatutok ngayon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, magandang tanghali po sa inyong lahat. Habang tayo ho ay nag-aantabay sa pag-resume ng Senate Impeachment Court, narito muna yung ilang impormasyon ano, yung ibinahagi kanina ng unang sumalang bilang witness, si RC James Gonzalez ng AUB. Siya po ang branch manager ng AUB Davao Toril. Sinabi

0: enerhiya, seguridad at iba pang bagong larangan ng kooperasyon. Mahalaga rin ang pagbisita ng Pangulo dahil ang Pilipinas ang ASEAN Chair ngayong taon, nasusundan ng Singapore sa susunod na taon. Inaasahan na magkakaroon ng mas malapit na koordinasyon ang dalawang bansa upang mapanatili ang pagkakaisa at pagiging responsive ng ASEAN sa mga isyung pangrehiyon. Nakatuon din ang pagbisita ng Pangulo sa Singapore sa mas maraming investment at economic opportunities para sa Pilipinas. Kabilang sa pakay ng Pangulo na palakasin ang digital technology at AI ng Pilipinas, renewable energy at green economy, at infrastructure. Nakatuon din ang Pangulo sa pagpalakas ng healthcare system ng Pilipinas, manufacturing, energy security, nuclear science at safety, skills development at climate action at carbon markets. Ang Singapore ay nagsisilbing malaking trade partner at investor ng Pilipinas, dahilan upang mas lalo pang palakasin ng pamahalaan ang supply chains, exports at services dito. Muli, malinaw po ang mensahe ng bisita ng Pangulo sa Singapore. Nakatuon sa pagpapalalim na economic at strategic partnership ng Pilipinas at Singapore, paghikayat ng mga investments at teknolohiya, pag-aaral sa nuclear energy at pagpapalakas ng koordinasyon ng ASEAN bago pumalit ang Singapore bilang susunod na ASEAN chair sa 2027. Nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas ng supply ng pagkain, pagpapababa ng gastos sa enerhiya at transportasyon, at paghahanda sa mga panganib dala ng climate shock upang mapigil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayon sa DepDev, sa pangunan ni Secretary Arsenio Balsakan, upang pababa ang gastos, sinuspindi ang excise tax sa LPG at kerosene. Pinalawak ang mga hakbang para mapababa ang singil sa kuryente, sa Visayas at Mindanao, at isinusulo ang toll waiver para sa agricultural products. Upang palakasin ang food security, pinalalawak ang timbakan ng palay sa Tarlac at ginagamit ang unang commercially approved African swine fever vaccine sa bansa upang makakulo na mapanatag ang supply ng baboy dahil na ngayong nalalakit ang holiday season. Pinalalakas din ang koordinasyon ng DA sa pangunguna ng Secretary Francisco Tio Laurel Jr. at pag-asa para mas maging handa ang sektor ng agrikultura sa epekto ng pabago-bagong panahon. Bilang paghahanda sa posibleng matinding El Nino, pinabibilis din ang pagbili ng agricultural inputs, pagkapalawak ng food at cold storage, cloud seeding sa mga lugar na tinatamaan ng tagkriyot at tulong sa mga vulnerable communities. Kaugnay sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. dito sa Singapore, mga kasama natin ngayong araw si Visiting Ambassador sa Singapore, Medardo Makaraeg, upang talakayin ang iba't pang mga detalye. Maganda na araw, Ambassador.
1: Magandang umaga sa inyo lahat.
2: Manugod po kayong kinabati sa pagbisita ni dito sa ating bagong pasuguan. Bago lang po ito, pero nakapunta na rito si Pangulong Marcos. Kapag-meeting na siya dito mismo, saan tayo naroon, nakisara sa isang malaking bulwagan natin doon. Tayo po ay ipinagmamalaki po ng bawat Pilipino, hindi lang po kami sa embassy, bawat Pilipino ay ating building, sapagkat ito po ay nagkaroon na SG Mark for Excellence in Design. Ngayon lang pong bibigay ngayon ng September 2026. Kaya po, at siyempre po, na-feature tayo doon sa Monocle Magazine noong April 2026. Isa po sa walo lamang na na-feature sa Bibo-Bibo. Kaya po, ito po yung baro lamang. Nagumipat kami dito December 26, 2025 dama na inaugurate natin din Y9. Wait na yung. At December 26, 2025 kami kumasok. Pero ang inauguration is January 9, ngayon tawag to, 2026. At patuloy po ang ating

0: mga events at TBS dito sa embassy. At tuloy din po ang servisyo sa ating mga kababayan, ika sa Singapore at sa mga mayroon pong kakauti sa Karate. Karate po. Nandito po tayo ngayon para palakadir itong pagbisita ni Pangulong Marcos dito sa Singapore. At magandang umaga po sa inyo.
1: Muna tanong mula kay Kizel Pardilla PH.
2: Report po, Ambassador. Ambassador, this is the 7th time for us to be here this year. What areas of operation is the Philippines looking to expand? May ipo-forge po ang partnership or may tinipersuna na businesses that would potentially invest to the Philippines? And how would ordinary Filipinos directly benefit from stronger economic ties with Singapore?
0: Paanong Singapore po isa sa mga panunanging source ng ating foreign direct investment. Kaya po, pag may foreign direct investment ay nababi po ni trabaho na nagagawa ka na nadudulad ko sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Singapore din po ay medyo mas advanced na po sa atin pagdating po sa teknolohiya. Nandiyan po ang AI. Nandiyan po kami ng mga different IT systems and of course, pati yung pangailangan nila ng mga data centers and everything. They also have advanced, medyo nakaka-advance na po sila sa studies when it comes to nuclear research and safety. Kaya po dito, ang inaasahan po natin, meron nga pong speaking engagement si Pangulong Marcos sa Spaport CEO, CEO Global Conference. Inaasahan po natin na dadalohanin ng 450, baka higit pang 450 na top businessmen from all over the world. Na inaasahan din po natin na dahil doon sa pampukulong ngayon ay marami pong magiging offshoot yung mga resulting meetings or agreements or ano man po ang mga discussions after that. No? Meron din po tayo, ang circle po ang topics ng mga investment ay digital technology, syempre yung ating data centers. Energy is number one. Medyo one po, Singapore, they are medyo advanced when it comes to the electric energy, especially alternative sources. They do a lot of these alternative sources. They utilize it on their own. Sa atinayan po, sabi ko sa inyo, pasi po sa aming pag-aaral ay 11% na po ng population dito ang buwagabi ng sasakyan. At karamihan po ay gumagamit ng public transportation. Karamihan po ay electric vehicle. So yan po ang mga kinakala. Pero ang tekhang mahalaga pong isa pang bisita ng Pangulo ay doon po sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Ang kawag ko nila si Nursi, pero binasa ko po ng buo sapagkat mahalaga po yung safety sa kanilang mga pag-aaral. Hindi lang po basta nuclear energy, siyempre importante ko sa atin yung safety. Inaasahan ko natin na makakatulong sa ating bayan sakali man na pumasok tayo sa nuclear energy para sa ating mga bansa. Dandi po, mapupulong sila ni Prime Minister Lawrence po. Bilateral relations po, malakas naman ating bilateral relations. Pero patuloy po yung dapat palakasin. Kahit kung malakas na dahil marami po mga global incidents, global events na kinakailangan sila talakayan at pagtulungan. At siyempre po, tulad na nasabi ni Sir Castro, tayo po ang chair ngayon ng ASEAN, sila po ang chair next year, sa Singapore po ang chair next year, kaya po sigurado yung mga kinag-uusapan po ngayon ay yung iba ko sigurado dyan matatalakay pa rin sa isang taon. Marami pong mga agenda items na center po more than one year ang bago matapos po ako sa akin. Kaya yun pong inaasahan natin, sigurado naman po kung katapos ito ay magkakaroon tayo ng mas maganda, mas malawak, at mas masidabong relasyon sa ng Singapore at Philippines.
1: Suling na tanong mula kay Aldin Batasara de Pilipinas.
0: Ambassador Maret. Good morning, Ambassador Maret. Doon sa attendance ni President Mario sa 34th Ports Global CEO of Contracts, one major investment opportunity sa PDPU sa ating kay-present na presidente sa Global Business Speakers.
3: Ako speculation din ng yung atin, ano, kasi hindi ko manapit time buwan talaga ipapresent na ni presidente. Pero siguro digital technology, yung ating mga data centers, ang mahala na energy, including possible studies, including nuclear and alternative sources of energy. Marami pang iba dyan, Sephir Manufacturing, medyo maganda manufacturing dito ng Singapore, advanced ang manufacturing nila. Kasi nga, pag maliit ang kanilang bansa, ay medyo, ay marami rin sinong manufacturing dito, especially yung mga high-tech equipment. High-tech, mga chips and everything that are for IT. So, naasahan natin na yun ang mga tatanakay, mga bibigyan pansinita si Mente sa pansasayitaris, pansiyok na ako.
0: Paano kailan, Ama? Rin posible yung makainit ng Pungulo in order for him na makaapat ng marami pang intestos from Singapore and Malinda South areas?
3: Alam nyo, dito sa Singapore, ang mahalaga po dito ang ating mga foreign workers. Hindi lang po, para po sa inyong kaalaman, ang Singapore po ay umaasa din sa ating mga foreign workers at tsak po na pagka sila ay nag-expand ng kanilang mga businesses, bukod sa dahil sila dito ng mga additional workers, malamang magkakailangan din nila ng lugar, kakailanganin din nila ng mga ng iba pang mga lokasyon at ipipresenta po natin ang Pilipinas dyan. Maganda kong pagkakataon yan na maipresenta natin sa CEO. Salamat po.
1: Maganda tanong, wala ka rin Julie Tan, ni Katos, Manila.
4: Magandang umaga po, Ambassador Asamble Casta. Tanong ba lang po, ano po yung inisipin ng pang-OEO at ng OWA sa pakikipagtulungan po ng Philippine Embassy upang mailapit po yung mga government services po sa ating mga OFWs? At kung ano po yung mga assistance po na binibigay po natin kapag meron po tayong mga distress OFWs or may mga employer-related cases po, paano natin napanfanagpig yung kanila kung napakaya nga at ano, pwede sir po?
3: Fakuloy po ang servisyo ng embahada, ng pasubuan ng Pilipinas dito. Para po sa, bigay muna ako ng background ano dito po sa atin, bukod po sa mga kada DFA, meron din po tayo Defense Attaché, meron din po tayo Trade Attaché, Trade Counselor, meron din po tayo itong siyempre MWO, OWA, meron din po rito Pag-ibig, SSS, at yung po agriculture ay based sa ano, pero credit cost din po based sa Pampok. Dahil udon, ano po mga solution natin ginagawa? Ito pong building natin, ito po kauna-una ng servisyo na nagawa para sa amin. Yung dati pong building, medyo paliit. Kahit po yung nilipatan namin, temporary na location, nanggaling ka naman yata doon sa dati. Medyo maliit po yon. So, ang bibikado ko, magiging servisyo natin, na-expand po dahil mas palagi na yan ang lugar. Mas na naiimbita pa namin, kumisa, kumet, at pupunta rin dito o PhilHealth. Pero hindi na po katulad ng OWA na no na permanente diyan at kahit ano ko service tuloy-tuloy. Pero Philip po paminsan-minsan nag-a-announce, so ina-announce yun namin sa publiko na nandar po. Tuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan sa overseas sa COMELEC, at tuloy po ang registration ng overseas voting para sa 2028 elections, ano po. So tuloy po yan nabigyan po tayo ng COMELEC ng award second place daw tayo sa pinakamarami dito na nairehistro para sa overseas voting. Ulitin po siyempre ang passport. Mas marami na po slots ang passport na yan. This is sa dati dahil mas marami na ako bantag po kami ng lugar. Hindi po kamukha dati talagang kung ano lang yung kayang ilagay. Yun lang ang sinisabdisyon namin. And checker po tuloy nang tuloy ang ano natin ang pakikipag-ugnayan sa Filipino community. Nandiyan po yung ating every quarter nagkakaroon tayo ng kumnayan about the Filipinas town hall meetings. Of course, live din naman ng Facebook. So, yung mga hindi makarating, yung mga makakarating, pero yung mga hindi makarating, hindi siyempre live on Facebook. Na every quarter po yan. Tuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan sa labas pagka po may mga events ang Filipino community, pinupuntahan po natin sa sabat natin makakaya. Apunayan po last Sunday, sabay-sabay po yan, meron pong may kumpisa po sa El Shaddai, pagkatapos sinaturo sa Music Matters, si mga pipak ngayon natin ng pinisita namin, at sagad din naman po yung mga oldies 70s super band. Lahat po yan, pinupuntahan natin, at meron pa kung napuntahan, yun lang po ang napuntahan ko. Pero yung iba, iba pa mga official at personnel ng embassy, siyempre iba kigayat naman po pinupuntahan nila. Meron po marami pa kuya. So, patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa ganun. At maganda naman po nangyayari dahil pati po mga Pilipino dito ay nabimigyan ng gabay. Kasi po, kumisan, baka daw scam. Pero kung lumabas na sa social media ng embassy, apuloy na sila na nilang didirikay. And of course, tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang mga, sa Singapore government at saka sa ibang mga embassies dito sa Singapore. Meron po meet ng 78 na embassies na resident at marami pong iba pang non-resident. At hindi lang po sa Singapore government tayo nakikipag-contacte, nakikipag-ugnayan, nakikipag-meeting. Pati po sa Singapore private sector. So meron po tayong ambassador bago na Philippine Chamber of Commerce Singapore, sir, po magiging private sector ang natin para sa pagtipulot at sa mga tickers course. So hindi po yan, hindi lang po politics, hindi lang po economics, pati po yung cultural natin, we are experiencing some kind of a cultural renaissance dito dahil aside from the music scene, ang daling na po rin kayong mga pipap, SB19, palating po ang Bini, kaya nabanggit ko po yung iba. Bukod po doon, mas marami pa pong ibang mga titinyo po sa tayo. Ang cultural po natin ay sumisikat. Nag-host po kami, nag-host pala with Universal Studios ng block screaming ng Forgotten Island. So marami pong nakapanood niyan. Marami hindi nakapanood dahil ikinawa namin irapon. Kinawa namin yung lahat dahil para sige mo tasya sa isa sa loob ng sinihan lahat ng Pilipino. Ngayon, ang estimate po namin 220,000 ng Filipinos dito sa Singapore, which according to DMW is the 10th largest in the world. Pero according to BSP naman po, or ito yung Banko Sentral ng Pilipinas, pagdating po sa remittances, Filipinos in Singapore rank number 2. Next to the US and per capita, palagay po mas malaki ang bawat sa tao dito. Now, bakit po ganon? Sapagkat ang makeup po dito ng mga OFWs are about 60% are professionals. More than 60% are professionals. Kaya po siga ang palagay ng malaki po muna i-contribute sa ekonomiya ng Singapore at of course ng ating bansa. Kaya po yan po ang patuloy namin tinututukan. Hindi po, sa OFWs po ngayon, daki ang priority protection of their rights and welfare. Meron pa rin po yan. Buli pa rin po naman ang pakikipag-ugnayan natin sa Ministry of Manpower ng Singapore. At ka po ibang Ministry of Manpower, ibang po ang kontrata and the rules. Pero meron din po tayo ugnayan di ICA, the Immigration and Customs Authority, at saka po yung SPF, yung Singapore Police Force. Kasi umisang po doon na pupunta yung ibang mga kababayan natin. Pero sabihin ko po sa inyo, bagamat meron po mga ganung kaso, napaka-kakaunti to it. Hindi na po patulad ng dati. At ang mga Pilipino po rito ay bahagi na ng kultura, ng ekonomiya, ng Singapore. Kaya sigurado po, pagka nag-expand ang mga business ng Singapore, sigurado pati yung mga kababayan natin, marami dyan ma-opera resalo, marami dyan pa-opera ng promotion or whatever. So, ang ginagawa po namin para sa kanila, dahil ko marami silang, marami po ang remittance, ang number one po lahat ng nating priority na service for our OFWs is kind of integration program. We're trying to get them into entrepreneurship. Para po nasa bandang plus ng Pilipinas, tulad ko na sinasabi nga namin, hindi po habang buhay, malinaw ang mata, hindi meron. Habang buhay,
0: matigas ang puho, hindi hapang buhay malakas ang katawan. At pag hindi na po nangyari yun, sa apo na ay kailangan ng maraming pera. Kaya po yung panghidalat namin para si mo po ay pumasok sa pagbinegosyo sa Pilipinas po. At pinangunan po yun ng ating OWA. Sa patunayan, next month, meron dadating po rito yung agricultural attaché. Magtatam din ang agribusiness forum dito. From the Philippines po yung mga magandang businesses na pwede sa Philippines.
5: Last year, may internet po nito yung passport, process of operation, dito sa kung ano-ano pa po. Alam po ang mga financial literacy, ito na po mga warnings natin, financial literacy, warnings natin about electronic scams and everything. We do that, we do that on top of the usual passport, visa, notarials. Number one po notarials sa mga number of services sa baba. But, yun po mga reliable na. Ano nga ba?
1: So, una kay Ambassador, papunan tayo sa mga tanong mga paliti. Ang Secretary Casio, kanuna kay IT, Rates, Digitalites.
2: Hi, sir. Good morning. Only one asking issues. How credible is Rodolfo Cochos for the administration? Then Vice President Duterte state that he's no different than what they are.
6: Una, binanggit na ang Vice Presidente na hindi niya kilala si Madriaga. At ito rin ay sinabi mismo ni Harry Roque na tinanong niya pa kung sino si Madriaga. Ito ay isa sa mga nasa napanggit sa YouTube channel ni Harry Roque. So doon pala makikita natin kung sino ba yung may credibilidad. Dahil nakita mismo natin sa mga narawan, sa video, o baka ano na dinatik ng happy birthday salamin sa Rami Magliaga. So hindi totoo, hindi niya kapilala. Si Gracioso naman, itinakita rin naman niya na sila ay madalas na makikasama sa mga events na maaari pang personal pa nga. So kung sino may kredibilidad dito, makikita na lamang sa ebidensya. At ang pag-iimbestiga rin dito ay dapat na mas maging malalim, hindi para kung kanino man, so hindi para ito sa taong bayan dahil napag-uusapan dito ay pondo ng bayan. So kahit sabihin pa nila na ito'y pamumulitika at naman ang kanilang tangong depensa, hindi dapat na matigil ang sino man sa pag-iimbestiga patungkol sa issue nito.
2: You said last month, I think, Malacanang said that in a way, it is the enough is presented to convict the VP. Now with the recent developments in the impeachment trial concerning her bank accounts and remittances, objectively, you said, has that observation changed? You only in a way, na komento ng panas before.
6: Ayaw po namin ngayon magsintap sa tungkol kung ano magiging desisyon ng Senado ng mga center judges at tungkol dito sa impeachment trial. At baka pagdintangan na naman tayo na namumulitika, taong bayan na naman po ang kumingin kung ano ang nailalahad ng mga ebidensya. At ito naman ay certified correct mula sa mga bangko. At kung mayroon mga ibang mga inconsistencies, still, ebidensya pa rin ang magpapatunay kung ano ba ang tunay na nilalaman ng mga bank accounts na DP Sara ng kanyang asawa at bank accounts na kasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. So taong bayan na naman po ang huhusga kung paano nga ba ito nakamit ang itong klaseng yaman, paano ito na-acquire. Dapat maipakita ito mismo ng Mr. Duterte kung lehitimo ba ang patakaroon ng ganong kalaking pondo sa bangko na hindi nila, ayon sa hearing, ay hindi nila inilahad sa kanilang salin ang iba mga milyones na pumasok sa kanilang bank accounts.
2: You said just a quick follow-up on the bank accounts. In your capacity as a trial lawyer, how hard of an evidence or back record is this one?
6: Accounts na ipinapakita mismo ng bank representatives, malaking ang epekto nito, malaki yung value niya. Ito po, kumbaga sa korte, ito po ay binibigyang bikin dahil ang mga bank records ay hindi nagsisinungaling. So, hindi po ito basta-basta makakasinungalingan Maliban lamang kung may makikita pagtatamper na dokumento, pero bihira-bihira ko sa mga bangko yan dahil ang credibility nila, ang integridad nila ang naasalalan dito.
7: So yun, tanong lang ako yung set for your PPP.
2: You said the inflation rate accidentally sent an import site with Sveyete Pak, the president, e-summer inflation. And how optimistic is the administration na hindi na po mag-rise or hanas by inflation in the
6: Bago po tayo magkaroon ng briefing, ay meron po meeting mismo ang Pangulo, Vicky Esrecto, patungkol po sa inflation. At ito po ay pinaghahandaan. Hindi po natin ma-deny na talaga apektado po ang bansa natin gasa na nangyayaring krisis sa Middle East. At yung mga papasok at mga naganap ng mga kalamidad sa Pilipinas, pati ang political norms ay nakaka-apekto na rin sa atin, sa ekonomiya natin. So sa ngayon po, ang pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Abilin-bilin na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging effect dito sa bansa natin at baka talaga magkaroon ng paghihinto, no? Ang mga businesses at mas lalong malaki ang epekto sa ating ekonomiya. So sa ngayon po, na banggit din kanina ang mga programa na pinapatupad na po sa ngayon. Nandiyan na nga po yung removal ng 12% VAT sa allowable system loss charge sa electricity bills. Nandiyan din po ang manage, especially sa pag-supply ng baboy sa paparating na holiday season. At pati po yung mga programa pass update, patulad no, walang bukong program, tupad program at yung pre-rise program. Ito po ay patuloy na ipinakutupan. So, patuloy pa rin ang pag-roll out at magiging ko lalong-lalo na sa mga apektado ng mga chipper, operator, dahil sa Middle East crisis na hanggang ngayon ay patuloy pa rin. Hindi natin ito ginusto. Hindi natin ginusto na magpatuloy at lumalaan ang nangyayari sa Middle East. So patuloy pa rin po ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers. At ito sinabi natin, pati po yung expansion ng Kadiwa outlets ay patuloy pa rin po. So sa ngayon po, matapos naman ko ang meeting ng Pangulo, DBS sa Roberto, ibibigay ko po sa inyo ang update kung ano pa po ang napag-usapan at ano pa po ang maaari programa para po maigsan ang maaari nating danasin ng pagtaas ng presyo ng mga bilikin, lalong-lalo na po na meron po tayo naaralan na sa El Nino sa ngayon.
7: Sigur na tanong wala kayo, Karin Dalbada, it is yung
8: good morning, Yusek. Yusek, I understand you've already made the statement yesterday regarding the potential attendance of President Marcos at the F1 Grand Prix. But I just want to get your direct reaction because Bayan's Renato Reyes, a Facebook post, called it bomb death and it's sensitive. And with the 7.2% inflation, surging oil prices, and super El Nino and unresolved corruption. So, with direct response of Renato Marcos.
6: Kung mag-detalin po yan sa bayan, parang mura naman po yung atakay na didedaan mga positibo na komento na nagmumula sa bayan pagdating sa administrasyon. So, sino sana ay magbulag ang sino man sa ginagawa na pangulo. Lalo-lalo na yung ano ba yung reason kung bakit pumunta at pupunta ang kangulo dito sa Singapore. Aaten po ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference. At para ma-promote ang Pilipinas at magkaroon ng maraming investment opportunities sa ang mga larangan, digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, energy, healthcare. Dapat bago magsalita ang sinuman, tingnan muna kung ano ang gagawing trabaho ng Pangulo.
9: nakatuon kasi sila doon sa maaaring maaari pang gawin ng Pangulo maliban dito sa aasahan nating pagtatrabaho ng Pangulo. So huwag silang tumuto kung aatin man ang Pangulo sa F1 Grand Prix. Ang tutupan nila kung ano ang gagawin ng Pangulo dito para sa ating bayan at para sa ating mga kababayan.
8: Yusek, just to set the record straight, if ever pumunta si Pangulo sa F1, would there be any taxpayers' money to be spent for this particular speedway event?
9: Hindi tada po siya. So wala po tayong mga aaring masabi na pumirong magkasin. But definitely, ang pagtunan natin dito para sa pag-attend ng Pangulo sa Ports Global CEO Conference, ito ay para sa bayan. At ito ay isang opisyal na gawain. So, kinakailangan tayo mamuhunan kung para tayo ay makakuha ng mga pamumuhunan sa masa natin. At tandaan natin, ang pagtafaloon na magandang relasyon at pabibigay at pagpapakita na magandang kaugalian at para makuha natin ang tiwala ng ibang mga investors at ibang mga leaders, hindi lang ito nadadanap at nagaganap sa law table. Nagaganap ito sa iba't ibang pamamaraan. Alam natin, minsan, ang mga negosyante nakakabuo ng magandang rapport, nakakabuo ng magandang pagkakaibigan sa kapwa nila negosyante sa paglalaro nila ng golf. At doon minsan nabubuo ang magagandang kontraka. So, hindi ibig sabihin kung pupunta man at nanonood ang Pangulo sa imbitasyon ng gobyerno ng pamahalaan sa F1 Grand Prix. Hindi na mahulugan, natatalipuran ng Pangulo ang kanyang trabaho sa paghihikaya sa mga investors na mamuhunan sa bansa.
8: Last na lang po, apart from PM Wong, will there be any other formal bilateral meeting na nakaschedule po o banitsing Pangulo Marcos?
9: Aalri po natin dito muna sa BFA at para po mas detalyado ang aking nasat.
10: Kala question mula kay Jonathan Andao, Jenny Set.
11: Si Ambassador Uwirik kanina, no, ginanong about expenses dun sa apedas ni Paolo, munanot siya ng F1 race. What information do you have, Ambassador?
12: About what? So, ay kuwasap sa F1 race.
11: Sir, umiligyan niyo kayo na tiyano kung may gastos ba yung taxpayer's money? Ang yung pag-attend ng presidente doon.
9: Kung a-attend
11: ng presidente sa
13: imbitasyon yun ni Prime Minister Lawrence Wong. So, sabi yan. Siyempre. Sabi yan. Hindi tayo halos. Wala tayo halos gas. Iskyan. Siyempre, ang dasas natin kung ang sinadin ni Yusik Gas. Eh, yun. Siyempre, pagpunta natin dito because on the orbs and the sing-sing and the sito or nuclear research and safety is, you know, mas, you know, mas importante. Siyempre, yun ni yung may gastos tayo bro. Pero even sa invitation secretary the one proper it's kung talaga pupunto siya ron of course hindi siya pa niya una siyang babayaran ticket or umanda na siya sa akin makula sa iyo ako na imitado ako pero wala di mambakayal so that I will also attend because kampana na sabi some opportunities happen because of those things because that seem to me it does seem to being that already also presents opportunities and mahirap pong mawala sa kayo doon kasi matatalo tayo sa yung nanando.
8: Ako naman pariyok sa mama. Dekad. At Sir, you said you will also again. This staff indicated the president's referred to.
12: No, hingit. Iba kami ng imbitasyon. Ang imbitasyon niya, pardon me, is that imbitasyon po ang Temasek Convention. Iba din ba in the sa akin? But I will be there because for support, it's an opportunity. Baka, alam mo yung mga negosyo, yung mga ibang mga sa international relations, bigla na lang papasok yan. Pag wala ka doon, nandun yung ibang mga, narami rin ibang ambassadors magpupunta. So pagka wala kayo doon, siyempre, ibang bansa yung nabihan ng the commercial. So I would be dead. But my invitation is separate from that of the president. Iba yung kanya, iba rin yung sabog niya. Sa stabid siya, kaya ako sumagot na pa siya.
9: Itap ako lumalabas ng Ambassador. Wala po bang class ganyan? Available kami.
12: Meron po sana, kaya na kinahanap po yung kaking ano, yung spouse mismo, yung spouse. Pero eh wala po eh, kaya wala pong ano, you know, wala po akong makakasama. Kapit po yung iba mga ambassador, ambassador plus spouse, beso.
10: Mapa naman tayo sa mga tanong mula sa mga kanyang best score sa Manila. Unang tanong mula kay Chona Yu ng DCRJ. Totoo po ba na si Secretary Vince Dizon ay babalik sa DOTR?
9: Walang ganang promosyon. Wala.
10: Sunod na tanong mula kay Ibang Nailiga ng GNA 7. Kung totoo po ba na nag-resign si Secretary Hemi Abruda ng DICT in sakali o ba'y kinabutan ng kaol?
9: Wala rin ganong impormasyon dahil kakakausap pa lang natin kay Secretary Hindi Arruda at nabidi siya ng larawan din kay Secretary Dave Gomez na katuloy at nabaho niya bini Secretary Mandesig.
10: Sunod na tanong mula naman kay Evelyn Tios ng Filipino Mirror. The office of Senator Jim Goy had been stripped there. Would it constitute another crime of theft or vandalism?
9: Mahirap magbigay ng anumang komento dyan. Dahil kung ito ay property ng gobyerno at nasira niya, intention ba, anong purpose, ito iba klase po kasi ang elemento ng crime. May malicious mischief, ang theft kasi, hindi sabihin na intention ka magnakaw, parang wala naman yata sa elemento yung theft. So, nakakainayaw lang po siguro dito ay gawa na gagastos rin yung gobyerno para ipagawa ito. Instead na bayaran na lang kung mayroon man kayo na ang bayaran si kung sino man ang papalit si Senator Tito Soto ba sana nadamit o kaso o di sana kung meron siya nag-gastos na parasyalado yun na bayaran lang na sana para hindi na naman sila yun. Pero Steve, nasa kanila po yan at tayo man ay tumitingin na kung ano na oksiban.
10: Isunod na kanong mula kay Mads Moratidio ng Net 25. May instruction ko ba ang Kongulo kukod sa Russian flag outbreak?
9: Nakausap po natin mismo ang low age at closely monitoring ko sila sa nagaganap. Lalo lang na po at siniseryoso rin po ng DOH ang mga rekomendasyon ng WHO. So, rest assured po ang mga kababayan natin po ay nakatutok po ang DOH at kung ano man po ang kinakailangan pang gawin, yun po ay kanilang gagawin. So far ay naminit naman po nila ang mga requirements para maipsa lang ang takot natin in, tungkol dito sa laid na nangyayari sa Russia. At least, no? Baka kasi itong Russian na or Russian na play ay isisi pa rin yung Pangulo Marcos din.
10: Sinun na tanong laki, Tristan Navarro News Watch Plus. Reaction niyo po sa sinabi ni Paro Panelo, sinutuba ang waram inatupa kung hindi political persecution at political consolidation. Sino ba ang namamahala sa bansak nating ekonomiya? Sino ba ang wala daw alam sa pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayang ng bansa? Sa gobyernong pinamumunuan niya na may kinalaman pa ang pinsan niya? Sino ba ang sinismisi sa lahat at pagkulang na? Reaction.
9: So, ito ay reaction ng spokes sa komento ng Palace Press Officer. Malinaw yan. So, hindi totoo ang sinabi niya na hindi nila siniseryoso ang anumang mensahe na nagmumula sa Panas Press Officer. So, kasi numalingan pa rin ang kanyang unang sinabi. Unan, sino ba ang wadang inaatupa kundi political persecution at political consolidation? Siguro, pag gumarap siya sa salamin, malalaman niya sino ba talaga ang unang namumulitika kung ang pagsasampa ng kaso sa mga taong dapat na pinapakanagot ay matatawag niyang political persecution, baka meron siyang ibang gamit na diksyonaryo. Ang magpapanagot ngayon sa Vice Presidente through an impeachment trial ay naaayon naman po ito sa konstitusyon. Kung ito'y tatawag niyang political persecution, baka dapat mabago na rin ang ibig sabihin ng impeachment sa ating konstitusyon. Hindi pwede mabulag-bulagan ang mga pababayan natin sa mga nakikita natin mga ebidensya na nailalahad sa impeachment trial. Hindi ito political persecution. yan lang ang ginagamit nilang ebidensya upang mapakita nila na sila ay di umano na malinis at wala bahid na anumang kasalanan. At tungkol kung sino ba ang namamahala sa pagsak nating ekonomiya. Binanggit ko na po kanina. Sana ay updated sila sa news para hindi sa gumapawalang alam. Alam natin na malaki ang epekto ng crisis sa Middle East. Hinagitanin po natin ang mga alamdad na pumasok at kakasok sa ating bansa. At ang patlo, ang political noise na nagsasabi na bumaba ang panglubog. Di lang tamad. Mga destabilizers, obstructionists, ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagubain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda. Kahit sa amang research ang ating tignan, ang political noise na wala kakwenta-kwenta nakaka-apekto sa ekonomiya. At ito talaga ang panilang intention. So, nakita natin ang mga problema ng Pangulo. Itinakita natin at nung nakaraang araw, inatulungan tayo ng briefing patungkol sa paghahanda sa El Nino. At kung ano ba ang mga issue tungkol sa Pacifica. So, mas maganda siguro paalam niya huna sa kanyang principal ang mga issues tungkol sa Pacifica. El Nino. Baka hindi pa po niya alam at batik kung ano ay nito. At sino ba ang wala daw pinakamalaking korupsyon? Sino daw ang walang alam sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa? Ito nga po ang dahilan kung bakit nagsimulang magpa-imbestiga ang Pangulo. Dahil nakita niya ang korupsyong nagaganap. Hindi siya nagbulag-bulagan. Nung nakita niya at nandaman niyang hindi nagiging maganda ang proyekto, lalo-lalo sa flagship projects, matapang niyang sinabi na kailangan na imbestigahan. Mahiya naman kayo. Yan ang sabi ng Pangulo. Na hindi naganap at hindi nangyari sa panahon ni dating Pangulo Duterte kahit alam niya na maraming ghost projects. As early as 2018, alam na niya. Dahil ito ay isinuwalat sa kanya, in public din, ni dating Congressman Andaya. Ano ang ginawang pag-iimbestiga sa mga korupsyong nagalap noon? So ngayon, sino ang hindi alam ang issue about corruption? At ang principal niya mismo ay nasusuong sa issue ng corruption. Kaya nga po dinig-dinig. At dilabangit, ang pinsan ng Pangulo, nasa na po ba ang pinsan ng Pangulo? Hindi po ba nasa panangkaso? So, dipensahan na naman po nila ang kanilang mga sarili. Ang Pangulo hindi natutulog sa issue ng korupsyon. Siya ang nalilinis sa kalat na ginawa nung nakaraang administrasyon. Huli pa, sino ba ang sinsisi sa Duterte? Lahat ng apukulang niya. Hindi po na pwedeng hindi palikat ang mga basura nung nakaraang administrasyon. Pogo, formally, at ang pag-amin ni dating Pangulong Duterte na siya ay purak at nagdao sa bayan. Hindi pwede itong talikuran. At sino ang sisisihin natin sa mga ibang ghost projects na ginawa at nangyari sa nakaraang administrasyon? Hindi niya mapipikit ang kanyang mata sa ghost projects na inamin dating Pangulo Duterte. Anong darugin natin doon? Pipikit tayo? Magbubulag-bulagan tayo? Magbidingi-dingihan tayo? So dapat yan harapin. At dapat bilang abogado at siya bilang abogado, tutukan niya ang katotohanan. Huwag harangan para lang maitsan no, kat maiangat ang kanyang prinsipyo.
7: Ipahabol na tanong mula kay Jonathan Andan on January
11: 7. He has the reaction of the palace. His order na lang kaya tayong best representative Lian Gold of the Beats na simang bansame.
9: Sa ating pagkakalam, binabaw naman po yata ang saso. So, kung meron lang pong sapat na ebidensya, si Congressman Libiste, maaari niya naman po ito labanan at ipagtanggol ang kanyang sarili. Bilabaw lang kaso, so pinamamadri ko yan ay mag-bail siya. Kaya na kung nagtatawag ko na sa ibang bansa siya. Siguro, mas maganda po talaga kay Congressman Libiste at sinasabi naman niya na siya ay walang pagkakasal. So, mas maganda po na talaga harapin ng Congressman Libiste at marami niya naman na niniwala sa kanya at siya din ay lumalaban sa isyu ng korupsyon. So, dito niya makapatunayan na isa siyang magiting na leader kapag hinalap ka itong mismo.
7: Yan na, napunta rin mula sa manokan yung Chris Corbanic sa iyo, Yusik Leo.
9: Salamat. Isang bagong hakbang sa pagkapalalim ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Poland ang nagbukas sa state visit ni Polish President Karol Nawrocki at First Lady Marta Nawrocka sa Malacañang noong Lunes. Ito ang kauna-unahang state visit ng isang Polish head of state sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa noong September 22, 1973. Hujat din ito ng mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad, ekonomiya, kultura at iba pang larangan na kapaki-akinabang sa palinansa. Kaya mas magandang turo kayo sa mga balita para hindi kayo nandigaw sa mga tipus. Noong Lunes, manugbo na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos si Polish President Nawrocki at First Lady Nawrocka sa Malacañang. Sabay lagarang meeting ng dalawang leader, binigyan din ni Paolo Marcos Jr. ang lumalawak na partnership ng Pilipinas at Poland sa defense and security, trade and investment, science and technology, food security, turismo, labor, edukasyon, kultura at iba pang larawan. Tinalakay din ng dalawang leader ang kapapalakas ng ugnayan ng Luro at Southeast Asia at mga pandaigdigaw usapin may kapwa interes ang Pilipinas at Poland. Kabilang sa mga mahalagang bunga ng pagbisita ng Polish President ay ang paggaga ng Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Binanggit din ng Paolo ang kooperasyon sa defensa kabilang ang pagkuha ng Pilipinas sa 7-70 Black Hawk helicopter mula sa Poland. Gayun din ang naunang kasunduan tungkol sa transfer of sentenced persons at lalong pagpukusak hinggil sa extradition agreement. Tinigyan din naman ni President Nawrocki ang kahalagahan ng mas malakit na pagtuturuan sa civil at military security, maritime security, disaster response, and industry. Hiniling din ng Polish President ang suporta ng Pilipinas at ASEAN sa hawarin ng Poland na magkaroon ng permanenteng fiscal sa G20. Sa State Banquet, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang matagal na pagkakaibigan ng Pilipinas at Poland habang inaasahan ang kabubukas ng mas maraming oportunidad ng dalawang bansa para sa kooperasyon at mas mapalakas ang pagdaya ng mga mamamayan ng dalawang bansa. At bago tayo magtapos, alinsunod sa hangaring Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nawing mas madaling maabot ng mga kabataan at lang kanilang pamilya ang mahalagang serbisyong pangkalusugan sa loob mismo ng mga paaralan at learning centers. Summit versang pinagtibay ng mga sumusunod na ehensya, DOH, sa pamunuan ng Secretary Edwin Mercado, DepEd sa pamunuan ng Secretary Sonny Angara, DILG sa pamunuan ng Secretary John Vic Limunia, at InHealth sa pamula ni Acting President and CEO Dr. Beverly Lorejo at isang kasunduan para ilusad ang Yakap Spoon Health and Protection Program o ang Yakap SHP. Ang unang layunin ng programa na palawakin ang access sa yakap para sa mga mag-aaral, school personnel, out-of-school youth at kanilang mga pamilya. Magkaroon ng tuloy-tuloy na healthcare mula screening, diagnosis at gamutan ng referrals at follow-up. Palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya para sa mas maling maayos at madaling gamitin ang mga serbisyo ang kalusugan. Sa cloud ng programang ito ng pamahalaan, ang public at private schools, community learning centers, child development centers, ECCD facilities, at inclusive learning resource centers. Bibigyang pansin din ang maagang pagtukoy at pagtubon sa developmental delays at disabilities ng mga kabataan. Kabilang sa mga serbisyo maaari ma-access sa pamamagitan ng yakap, SHP ang health screenings, outpatient medicines, diagnostic tests, specialist care at assistance ng care navigators na tutulong sa mga pamilya sa referrals at follow-up care. Layunin ng adesasyon ni Pangulong Marcos Jr. na unti-unting maabot ang humigit kumulang 26 million learners kasama ang teachers, non-teaching personnel at kanilang mga pamilya. Nihikalat din ang mga magulang at guardians na dumalog sa mga school-based orientation at empanelment sessions at kumili o mag-update na kanilang yakap clinic at peer health member portal. So, ang dami po nating mga programa, maraming programa ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Tumutok lamang sa mga kulay na balita at huwag maniwala sa mga tao na masabi nonsense at fake news peddler. May binigay po sa ating statement mismo si Secretary Hendy Aguda para matapos na ang usapin tungkol sa di umanong kanyang pag-resign. Ang sabi po mismo ni Secretary Hendy Aguda, I am aware of the reports circulating regarding my position as Secretary of the Department of Information and Communications Technology. At this time, I remain focused on carrying out my responsibilities and ensuring the continuity of the department's work, in particular as the Philippines host ASEAN this year. It is important that DICT continues to effectively fulfill its role in advancing our regional engagements on technology and innovation, including the ASEAN AI MSME event this week. As Secretary of the ICT, I serve at the pleasure of the President, and I fully recognize and respect the President's prerogative in matters concerning his cabinet and his administration. My focus remains on carrying out my responsibilities and serving the Filipino people to the best of my ability. End of quote. Tandaan ko natin. Ang bagong Pilipino ay hindi magpapalinlang sa mga nagpapanggap na makabayan na handang ipagkanulo sa mga dayuhan ang kapakanan ng sariling kababayan. At dito na po ay katapos ang ating last reading. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
14: Yes, Pareng Alvin.
15: Doon sa medyo mahaba-haba yung naging pulong balitan dito ni Palace Press Officer Yusef Claire Castro. At actually, si Pangulong Marcos, ngayon yung start ng kanyang state visit sapagkat ito ay mula October 7 hanggang 11. Pero mamaya pala naalis ang mga Pangulo wala sa Maynila at inaasahang darating ang Pangulo. Wala pa tayo nagkukuha ng impormasyon kung anong oras ang dating ng Pangulo, pero sa pagkakalam natin ang nakalis ang Pangulo dyan sa Manila ay bandang gabi. At ito ang nagdalawang beses na pagbisita ng Pangulo ngayong taon at ito yung simbolo ng matibay at lumalalim pang relasyon ng dalawang bansa. Lalo na doon sa larangan ng pakikipagkalaklan pamumuhunan, people-to-people ties. Ang pagpunta ngayon ng Pangulo dito sa Singapore ay konsiderin ang imbitasyon itong si Singaporean Prime Minister at Minister for Finance Lawrence Wong. At ilan sa mga magiging akredidad ng Pangulo ay siyempre hindi mawawala yung kanilang bilateral meeting ni Prime Minister Wong, na kung saan ay inaasahang mapag-uusapan yung pagpapahintik pa ng ugnay ng Pilipinas at ng Singapore. Pero basically doon sa pagkakabanggit ni Undersecretary Claire Castro, iikot ang working visit ng Pangulo tungkol doon sa trade and investment. Kina yung gagawing pagdalo ng Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference, na kung saan ay nasa 470 business leaders ng Singapore at ng buong mundo ang makikilahok dito. At na magkakaroon din ng pagbisita ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para mapalawak yung kaalaman ng Pilipinas sa nuclear research, safety at regulation. Ang Pangulo ay nakatagdang magsalita doon sinasabi ng event para hindi naman ka, no? At kung pag-uusapan naman natin ay yung mga issue dyan sa Pilipinas, matanong yung napabalitang nag-resign naman si DICT Henry Aguda. Sabi ng palaso, tuloy-tuloy si Secretary Aguda sa pagtatrabaho habang yung impormasyon na umano ay malilipat o babalik si DPWH Secretary Vince Dizon sa DOTR. Ang sabi ng Palace First Officer, wala silang ganong impormasyon. Parang gumay.
14: Yan. Malaman ang mga naging pahayag ng palasyo hinggil nga sa mga isyong pambayan at at least nabigyan ng sagot, no, yung mga katanungan ng ating mga kababayan dito.
15: Tama, Paring J. Mike. So, Paring J. Mike, ang babayanan natin, itayin natin ang Pangulo sa kanyang pagdating dito sa Singapore. Mga mayang gabi, ito'y hanggang araw na Linggo. 5-day working visit dito sa Singapore, Paring J. Mike.
14: Ayan. Keep us posted, Paring Alvin. Ingat kayo dyan.
15: Maraming salamat, Paring J. Mike. Nagulat mula dito sa Singapore para sa bagong Pilipinas. Alvin Baltasar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Special Coverage. Radyo Pilipinas Special Coverage. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
14: Yan po, napakinggan niyo po ang pulong balitaan mula po sa Singapore, kaugnay po dun sa nagpapatuloy po na 5-day working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero sa sidelines po niyan habang inihintay po yung pinaka main event, ang yung po mga magiging pagpupulong ng Pangulo at yung iba pang mga aktibidad dito ay nagkaroon po ng pulong balitaan ang Presidential Communications Office sa pangunguna po ni Undersecretary Claire Castro dyan po sa Singapore kasama si Philippine Ambassador to Singapore Medardo Makaraig para i-detali po sa atin yung po mga magiging latag ng aktibidad ng Pangulo at syempre para sagutin na rin po ang iba't ibang mga isyung pangbayan. Samantala po muna, balikan po muna natin ang Senado dahil na nandun pa rin po ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage.
16: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas Coverage.
14: Ngayon po ay tinatalakay yung pong Article 2 na yung pong mga di ano ay unexplained wealth. Yung mga false na salin at yung pong mga business interests ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Attorney Man Scarpio. Balikan natin ang mga tagpo sa Senado.
17: Hindi na po kadalasan or hindi naman mayat-maya hinihingan ng dokumento.
18: Opo, pero binanggit niyo ko kanina yung pagpasok, no, hinihingan niyo. Pero kung sakali ho, may cheque, isinulat ho, cash, for instance.
17: Ganun din po sa pagpasok ng mga deposito po.
18: Paglabas po, sa paglabas naman po, hindi nyo naaalamin kung saan diniposito yung cash o sino yung nag-encash?
17: Hindi na po masyadong hindi na po tinatanong yon kasi po yun ay pera naman po ng kliyente. Oh.

0: 8-15.
1: Last na. Alam mo lang na.
2: What seems to be the problem? What's the name of the assisting counsel? What seems to be the problem? You don't have a copy of the document? Can you, if you have a copy, to abbreviate the proceedings, Honorable Suwan, kindly just confront the witness with your copy. If your assisting counsel cannot find it, you should have prepared, the assisting counsel should have been prepared for this already.
3: Your Honor, for the record, there's no copy provided by the witness. This is the copy. Just for the record.
2: It does not come from the witness, yes. What is the copy that the witness is looking at right now, Honorable Suwan? Again, you're referring to an exhibit. She does not and is not familiar and aware of the exhibits that we pre-marked. That's why assisting counsel is there to show her the exhibit you want her to look at and identify.
4: Your Honor, may I approach the witness?
2: Yes, kindly do so. If it will help abbreviate the proceedings.
4: -15-8 and 6-2.
2: Chair instructs the assisting counsel to kindly prepare the documents, the other subsequent documents for this witness and for the other witnesses. Yes, Madam, Ms. Amalu. Can
0: so I'm looking at 6-8. So this is a copy of official receipt previously. So it indicates the amount paid last September 21. Ano ba 6-8? Are you referring to this or?
2: In relation to what policy? I presume you're referring to a different policy already.
0: Because it's not 15-6-2.
4: Yeah, but it's the same
3: Your Honor,
4: contract.
3: Now I have to object. The witness clearly cannot answer the questions. I understand, Your Honor.
4: Apologies, Your Honor. Let me fix it. Can we have a 5-minute recess, Your Honor? My sincere apologies.
2: Chair declares a 5-minute recess.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
6: Limang minuto na po makalipas ang ika-anim ng gabi. Pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage para po sa ika-35 araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng ulat bayan mula naman po sa pagkawing natin sa PTV.
7: Manatiling nakatutok para sa aming radyo, sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy na paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
6: Ako po si Jamie Quinto.
7: At ako naman po si Nords Maguindanao.
6: Magandang gabi, bagong Pilipinas.
8: Sa pagpapalakas ng supply chain o daloy ng produkto, digital technology, green economy, smart infrastructure, artificial intelligence, at renewable energy.
9: Malakas naman ang ating bilateral relations, patuloy po itong dapat palakasin. Kahit pong malakas na dahil marami pong mga global incidents, global events na kinakailangan silang talakayan at pagpulungan. Tayo po ang chair ngayon ng ASEAN, sila po ang chair next year, isang Singapore po ang chair next year, kaya po sigurado yung mga pinag-uusapan po ngayon ay yung iba po sigurado dyan matatalakay pa rin sa isang taon.
8: Dadalo rin ang Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference. Ipepresenta ng Presidente ang mga investment opportunities sa mahigit 470 business leaders ng Singapore at ng buong mundo. Inaasahang magkakaroon ng one-by-one dialogue ang Presidente kay Forbes Media Chair and Editor-in-Chief Steve Forbes.
10: Aaten po ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference. At para ma-i-promote ang Pilipinas at magkaroon ng maraming investment opportunities sa ang mga larangan, digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, energy, healthcare.
8: Nakaraang taon, papalo sa $9.27 billion ang economic trade ng Pilipinas at Singapore. Nakatuon yan sa electronics, semiconductor-related products, petroleum at digital components. Sa unang anim na buwan naman ng 2026, galing sa Singapore ang pinakamalaking foreign investment commitments na inaprobahan ng Philippine Board of Investments sa halagang 3.15 billion pesos. Kaya mahalaga na mapalawig pang ugnayan ng Pilipinas na abot na sa 57 taon ng diplomatic relations. Bibisita rin ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para mapalawak pa ang kaalaman ng bansa sa nuclear research, safety at regulation. Makatutulong ito sa long-term plan ng Pilipinas para masiguro ang seguridad sa enerhiya ng ating bansa.
9: Mahalaga po yung safety dun sa kanilang mga pag-aaral. Hindi lang po basta nuclear energy, siyempre importante po sa atin yung safety. Inaasahan po natin na makakatulong 'yon sa ating bayan kung sakali man na pumasok tayo sa nuclear energy para sa ating mahal na bansa.
8: Sabi ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore, may 220,000 na mga Pilipino rito. 60% ay skilled workers, kaya naman pumapangalawa ito sa pinakamalaking source ng OFW remittances na lumobos sa mahigit $2 billion noong 2025.
9: Ang Singapore po ay umaasa rin sa ating mga foreign workers at tsak po na pagka sila ay nag-expand ng kanilang mga businesses, bukod sa mag-hire sila dito ng mga additional workers, malamang magkakailangan din ng lugar. Kakailanganin din nila ng iba pang mga lokasyon at ipipresenta po natin ang Pilipinas diyan. Maganda pong pagkakataon yan na maipresenta natin sa Singapore.
8: Binuksan na rin ang pinaganda at pinalawak na embahada ng Pilipinas sa Singapore sa Nassim Road. 1,000 transaksyon ang pinoproseso kada araw, na karamihan ay pagsasaayos ng kontrata at social benefits ng mga Pinoy. Patunay ng patuloy na pagtugon ng gobyerno ng Pilipinas sa pangangailangan ng mga Pinoy sa labas man ng bansa.
11: Kaya na sa mamayang alas 7 ng gabi, lilipad na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula dyan sa Pilipinas patungo rito sa Singapore. At mamayang 10 PM, inaasahan yung kanyang pagdating dito para nga sa 5 araw na working visit ni Pangulong Marcos dito sa Singapore. At yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. Balik dyan sa studio, Kenneth.
12: Maraming salamat, Clazel Pardilia. Samantala, mas accessible na sidewalk at ligtas na biyahe ang aasahan ng mga motorista sa Maynila dahil malapit nang buksan na ang maayos na rehabilitasyon ng DPWH sa Dimasalang Bridge. Yan ang ulat ni JM Thompson.
13: Baguhin na ang kultura para iwas mura. Ito ang naging pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon pagkatapos ng kanyang naging inspeksyon sa Dimasalang Bridge ngayong araw. Mabilis kasing natapos ang malawakang rehabilitasyon ng tulay sa Maynila kumpara sa mga proyekto ng ahensya noong mga nakaraang taon.
14: Ang maganda dito, kakasimula lang nito noong June. No? So, 4 na buwan pa lang mahigit. So, talagang sinalenge ko yung ating district engineer at saka yung kontratista natin. Nabilisan to.
13: Aspalto at sidewalk na lang ang kulang at tapos na ang ginawang tulay na malapit na ring buksan sa publiko.
14: Pero sabi ko sa DE natin, tsaka sa kontratista, kahit na hindi pa tapos yung sidewalk, once na tapos na itong daanan ng sasakyan, magbukas na tayo. Kasi lalo-lalo na mag-uundas na, ang North Cemetery nandun lang. Eh, kung lalampas to ng undas, eh, kawawa talaga yung mga kababayan natin sa katutak na traffic dito.
13: Ayon sa Kalihim, hindi lang mabagal kundi hindi pa maayos ang pagkakagawa ng ilang proyekto noon. Pero ngayon, isa ang Dimasalang Bridge sa magiging standard kung paano dapat ginagawa ang ganitong proyekto.
14: Pakita din natin sa mga kababayan natin na yung pagbabago, makikita din natin sa bilis at ganda at ayos ng mga proyekto.
13: Nauna nang ginawa ang southbound lane ng Tulay noong nakaraang taon at sinimula naman ang northbound lane nitong nakaraang Hunyo.
14: 56 years old na po itong tulay na to. Ang daming mga tulay natin sa Pilipinas, ganyan na yung mga edad.
13: Sa loob lang na mahigit 4 na buwan, nakita na ng Kalihim ang mabilis at maayos na rehabilitasyon ng Dimasalang Bridge.
12: Inaasahan na bubuksan na itong northbound lane ng Dimasalang Bridge ngayong darating na October 20 na inaasahang makatutulong sa mga motorista at publiko ngayong darating na undas.
14: Kaya naman pala eh, pwede naman eh. Di ba basta tututukan nga ang gagawin ng tama, sisiguraduhin, hindi bababuyin yung proyekto, hindi nanakawin yung pera. Talagang pwedeng gawin ng mabilis and maayos.
13: Tuloy-tuloy naman ang mga aksyong ginagawa ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyakin na mabilis at tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga infrastruktura na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan.
14: So sana dumating yung panahon na hindi na ako kailangan pupunta pa, magalit, magmura, kasi tinan mo, papagod na ako. Namumuti na yung buko sa kakamura ko tsaka sa galit ko, di ba? Pero hopefully magbago yung kultura.
13: J.M. Thompson, para sa bayan.
6: Hindi lang isa, kundi 3 beses umano na katanggap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng milyong-milyong pisong pera mula sa puganting si Zaldico. Kaugnay ito sa paglilitis ng Sandigan Bayan hinggil sa umunay maanumalyang dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
15: Sa pag-arap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang testigo sa pagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasang grap kaugnay ng umano'y substandard road dike project sa Nauan Oriental, Mindoro. Sinabi niya na nakatanggap siya umano ng 120 million pesos na balato sa loob ng 3 taon mula 2023 hanggang 2025 mula kay dating Acobicol Representative Zaldico na isa sa mga akusado sa naturang kaso. Base sa kanyang judicial affidavit, 45 million pesos sa kanyang natanggap noong 2023, 50 million pesos noong 2024 at 25 million pesos naman noong 2025. Ito ay niya'y 1% mula sa nakuhang 25% na kickback ni Comula sa government infrastructure projects. Habang 1% din ay niya ang para kay dating DPWH Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara na isa rin sa mga state witness. Paliwanag ni Bernardo, si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan na isa rin sa mga akusado sa kaso ang nagsabi umano sa kanya na ito ay galing kay Ko. Matapos anya na makatanggap ng pera ay hindi na siya nagtatanong patungkol dito at nagpapasalamat na lamang. Hindi na niya anya inaalam kung saan particular galing ang naturang pera. Ayon kay Bernardo, hindi niya kailanman personal na nakita si Pakanan na nag-deliver ng pera. Ang alam lang anya niya ay makapangyarihan si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Bernardo, higit 10 taon na niyang kilala si Ko mula pa noong kontraktor ito. Sa kanya naging testimonya, 2016 na makita niya umano si Ko sa birthday ng anak ni Senator Mark Villar na noon ay Kalihim ng DPWH. Rod Lagusad, para sa bayan.
6: Hinamon ng Department of Justice si Batangas First District Representative Leandro Leviste na umuwi ng Pilipinas para harapin ang kanyang kaso. Ito ay dahil ipinaaresto siya ng Makati City Regional Trial Court kasama ang 2 pang kapwa-akusado dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
16: Respect the jurisdiction of the court. Kasi pag hindi tayo sumunod sa utos ng korte, ang binabastos natin yung sistema.
6: Ito ang panawagan ni Department of Justice Secretary Frederick Vida kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos magpalabas ng arrest warrant laban sa kanya ang Makati Regional Trial Court Branch 235 dahil ito sa umano'y paglabag niya sa Public Service Act. Isinampa ng Department of Justice noong September 29 ang kaso kay Leviste at sa 2 pa niyang kapwa-akusado bilang incorporators at corporate officers ng Solar Para sa Bayan Corporation o SPSBC.
17: Sabi ni Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, nakitaan ng prima facie evidence ng prosekusyon si Leviste kaya sila nagsampa ng kaso. Nakitaan umano ang korporasyon ni Leviste ng pagpapabaya at paglabag sa obligasyon nito pagdating sa prangkisa. Nakapagpiyansa na ang mga kapwa akusado ni Leviste sa halagang 72,000 pesos bawat isa na itinakda ng korte. Ayon kay Department of Justice Secretary Frederick Vida, itinatakda na ang petsa para sa magiging pagdinig sa kaso ng dalawang kapwa akusado. Kailangan namang umuwi ni Leviste kung magpapiyansa siya sa kanyang kaso. Hindi anya kasi uubrang ang magpapiyansa ay representative o kanyang abogado.
16: Submit to the jurisdiction. So, kailangan siyang umuwi dito. I know he has been advocating certain reforms. And advocating reform is not violating the law. Diba? So, ang batas natin, pag may arrest warrant, respetuhin natin at igalang natin ang kapangyarihan ng korte.
17: Hindi tukoy ng DOJ ang eksaktong kinaroroonan ngayon ni Leviste. Pero sa pinakahuling ulat tungkol sa kanya ay nasa bansang France ito kasama ang inang si Senador Loren Legarda na naka-medical leave. May hiwalay na hakbang din ng Department of Interior and Local Government o DILG sa pagtugis kay Leviste katulad ng paghiling ng red notice.
18: So apply na namin sa PT Transnational Crimes, Police Center of Transnational Crimes para makuha ng red notice.
17: Wala pang pahayag mula sa kampo ni Leviste pero may public post ito matapos ang pag-aanunsyo ng arrest warrant laban sa kanya kung saan nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at sinabing huwag siyang alalahanin. Hinahanap pa rin ng mga otoridad si Leviste ayon sa NBI. Tinitingnan din ang pagkakansela ng kanyang pasaporte at travel authority.
19: Do you have the possibility of canceling the passport? Sa House of Representatives, canceling his travel authority, dahil may travel authority, with Europe Immigration so that we can have an exact location kung saan ba talaga siya.
17: Sheila Natividad, para sa bayan.
12: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa kabila ng naudlot na re-remission halos 2 linggo na ang nakararaan. Batid naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi dapat maging normal ang pangingialam ng China sa mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
20: Halos 2 linggo na mula nang suspendihin ang rotation and resupply o remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matatandaan na noong September 24, 8 barko ng China Coast Guard at Philippine Navy ang humarang sa resupply vessel ng Armed Forces of the Philippines na MV Lapu-Lapu, pati na sa naka-escort na 3 barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Bagamat hindi na nagbigay ng karagdagang detalye dahil sa operational security, tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na itutuloy ang re-remission. Bumisita nitong Martes ang Kalihim sa AFP Western Command sa Puerto Princesa, Palawan na may saklaw sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea kung saan kabilang ang Ayungin Shoal.
21: Yan ay kailangan gawin at nakahanda kami kung sa anuman ang plano ng Westcom tungkol dyan. Kasi ang operational control niyan ay nasa Westcom.
20: Sabi ni Teodoro, handa ang mga tropa sa BRP Sierra Madre sa mga sitwasyong naantala ang RORE. Pero batid din niyang hindi dapat maging normal ang ginagawang paninindak ng China.
21: Okay naman sila. Mataas ang moral at nakaranas na sila ng ganito nung araw. Hindi na bago sa kanila. No? Yun nga lang, at the end of the day, in the future, hindi natin pwedeng panatiliin na ganito yung lagi estado ng ating WPS, no? Kaya nga nandito din tayo, gumagawa din tayo ng pundasyon for more sustainable operation sa area.
20: May paalala naman si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete sa bawat miyembro ng WESCOM.
22: We will maintain our presence and protect our national interest. How we carry out that responsibility matters. Our people must act with the discipline and professional judgment expected of the Armed Forces of the Philippines.
20: Samantala, nininaw ni Secretary Teodoro na hindi niya inaatake ang Chinese school sa Pilipinas sa isang pahayag. Binatikos ng Alliance of Concerned Teachers Party List ang umano'y pag-uugnay ni Teodoro sa Chinese schools at teacher exchange programs sa pang-espiya ng China.
21: Ang Chinese school na pinuna natin ay ang Jinan University. Dahil sila ang may Philippine Center kung saan nagte-train ng teacher, at saka sila din ang naglabas ng unang-una na sinasabi nila academic study na Batanes, ngayon pinapanindigan ng Chinese Embassy, may jurisdiction na sila. Sinasabi lang natin na kailangan masusi natin pag-aralan to.
20: Kabakailan lamang ay napaulat ang pag-alis sa Pilipinas ng higit 100 Chinese volunteer teachers dahil umano sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Samantala, inilatag na ng pamahalaan ng ilang mga paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa bansa. Kabilang na riyan ang supply ng tubig, pagkain at pagbibigay ng ayuda sa mga posibleng maapektuhan nito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Tinutugunan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng matinding El Nino sa pamamagitan ng mga hakbang para matiyak ang supply ng tubig, mapanatili ang produksyon ng pagkain at matugunan ang pangangailangan ng mga posibleng maapektuhang komunidad. Sa Metro Manila, inihanda ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS kasama ang mga water concessionaire ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig para mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam. Kabilang dito ang mga bagong water treatment plants, rehabilitasyon ng mga aqueduct at pipelines at paghahanda ng water tanks at mobile water tankers na maaaring i-deploy kapag kinailangan. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na magtipid ng tubig.
3: Unang panawagan po ng ating pong Department of Energy sa pagtitipid po ng kuryente at sa gasolina ay gayon din po yung ating pong panawagan sa patuloy po no, na pag-practice po itong tinatawag po nating wise use of water. So marami po tayong pwedeng may tulong para makapag-prepare po tayo sa El Nino.
1: Samantala, para sa sektor ng agrikultura, pinalalawak ng National Irrigation Administration o NIA ang paggamit ng solar-powered pump irrigation systems o yung mga bomba na pinapagana ng solar energy para sa patubig. Target ng ahensya na mapalawak ang solar irrigation sa 10,000 sites pagsapit ng 2030, lalo na sa mga farming communities na kailangan ng dagdag na supply ng tubig. Sa pamamagitan ng solar-powered pumps, maaaring mabawasan ang gastos ng mga magsasaka sa diesel at kuryente habang napapanatili ang patubig sa kanilang mga sakahan.
23: Alam niyo po kasi itong solar pump irrigation projects kung kailan maaraw saka mas malakas magbigay ng makapag-pump ng tubig, ano po? So malaking tulong po ito sa ating mga farmers at you know, ang inaasahan po natin dito ang production po ng ating mga solar pump irrigation ay tataas pa po yung yield nila eh.
1: Gamit din ng NIA ang AI at satellite monitoring para matukoy ang tamang panahon ng pagtatanim, kondisyon ng lupa at ng mga pananim at makatulong sa pag-aangkop ng cropping calendar sa nagbabagong panahon. Ang NFA naman patuloy ang pagpapaluwag at pagrenta ng mga bodega para pag-imbakan ng bigas, habang patuloy ang kanilang pagbili ng ani ng ating mga magsasaka ngayong harvest season. Ayon sa ahensya, sapat ang supply ng bigas sa bansa kaya walang dapat ikabahala ang publiko.
24: And napakaraming tools ng gobyerno or Department of Agriculture in particular in terms of ensuring there's enough supply for every commodity or food na ating kinakailangan.
1: Samantala, tinitiyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may agarang ayuda para sa mga pamilyang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Mahigit 4 million family food packs ang nakapreposition sa mahigit 1,000 warehouses ng kagawaran at patuloy pa rin ang produksyon ng mga karagdagang food packs. Kabilang din sa mga pangmatagalang hakbang ng ahensya ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa water access, food security at pagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad na makapag-produce ng pagkain sa kabila ng epekto ng climate change.
25: Providing access to water, but at the same time we're capacitating the vulnerable sectors para naman makapagtanim ng mga climate resilient crops. Nang sa gayon matiyak naman yung food security sa kanila pong mga lugar.
1: Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para matiyak na nakahanda ang lahat bago pa lumala ang epekto ng El Nino. Carlo Candelaria para sa Bayan.
12: Malaking bahagi ang agriculture at forestry sector sa pagdami ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Agosto. Kasunod nito, target ng Agriculture Department na mapanatiling matatag ang kabuhayan at kita ng mga sektor na posibleng maapektuhan ng matinding El Nino. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Matibay na labor flexibility ang ipinakita ng mga agri-worker matapos lumabas sa August 2026 labor force survey ng Philippine Statistics Authority na nasa 10.43 million ang employed sa agriculture at forestry sector. Ayon sa datos, ang seasonal surge na ito, bunsod ng rice planting season, ang isa sa pangunahing nagpababa sa national unemployment rate mula 6% noong Hulyo tungong 5.3% pagdating ng buwan ng Agosto. Sa kabila ng panandaliang pagbangon ng sektor, ramdam pa rin ng mga nasa kabukiran ang pangambang hatid ng matinding tagtuyot sa kanilang pangkabuhayan. Ibinahagi ng 15 taon ng magsasaka na si Anthony Francisco ang kanyang pag-aalala sa gitna ng banta ng posibleng Super El Nino.
4: Siguro ho ngayon pa lang makakaranasan ng El Nino. Ang sinasabi po nila, ang maranasan po nila, mahirap po ang lugi. Lalo po siguro ngayon na Super El Nino.
2: Upang mapanatiling matatag ang kita ng rural households kung sakaling bumagal ang sakahan, malaki ang tulong ng panandaliang paglipat ng mga magsasaka sa ibang industriya. Ayon kay PSA National Statistician Yusek Claire Dennis Mapa, hindi na ito bago sa sektor, lalo't ito na rin ang nakagawian sa mga nagdaang pananalanta ng El Nino.
5: So normally, ang nakita naman natin in past years, particularly 2024 kasi meron din tayong experience ng El Nino, bumaba yung ating workers sa agriculture and forestry. Normally nagsishift sila, ang nakikita namin sa field ay during the time, no, ay pumupunta sila sa construction. So yun ang isa, retail trade din, no. But of course we will see kung ano yung demand naman doon sa subsectors na nililipatan nila.
2: Inilalatag na ng pamahalaan ang mga safety net mechanism para sa mga sektor na pinakamaaapektuhan ng pagbabago sa panahon. Nauna nang binanggit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang planong alternatibong pangkabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda.
7: Inutos ni Pangulo na gumawa kami ng work plan na baka yung mga ibang tupad ibigay natin sa ating mga farmers and fisher folks during the kasagsagan ng El Nino based on a schedule para habang hindi sila makapagtanim ay maggawa sila ng kanal, ma-land preparation na for the next planting season among others.
2: Sa kabila ng taunang job growth sa agriculture and forestry na nagdagdag ng higit 500,000 manggagawa, humaharap naman sa pagkawala ng higit 300,000 trabaho ang fishing at aquaculture sector. Bumaba rin sa 39.2 hours per week ang average weekly work hours ng mga Pilipino sa pangkalahatan na nagpapakita ng mataas na volume ng part-time at seasonal labor sa pambansang merkado. Gayunpaman, ang pagdami ng part-time arrangements na ito ay patunay na handa at kayang umangkop ng mga manggagawang Pilipino upang panatilihing may sapat na kita ang pamilya sa gitna ng mga hamon sa panahon. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Bukod sa pagbibigay ng ayuda, nakatutok din ang DSWD sa mga patubig at pangangailangan sa mga pananim ng mga beneficiaryo ng Project Lawa at Minhi na posibleng maapektuhan ng El Nino. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Alban.
9: Nagsimula ng maghanda si Tatay Dante na benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol dito sa Legazpi City dahil sa banta ng Very Strong El Nino. Ang estratehiya niya, maglagay ng sapat na daanan ng tubig na mabilis na susuporta sa mga pananim. Ang pinagkukunan kasi ng supply ng tubig para rito, direkta sa bukal mula pa sa paanan ng Bulkang Mayon.
10: I-maintain namin yung pagpasok ng tubig dito, dapat malinis palagi yung waterways. Tapos yung mga, hindi naman kasi naubusan ng tubig yung river. Marami ang tubig sa river, hindi yan, imposible yan mag-ubos yan.
9: Sa tala ng DSWD Bicol, mayroon ng 178 established Lawa sites at 185 established Binhi sites sa 6 na probinsya ng rehiyon. Sa ilalim ng programa, nakatuon ang Project Lawa sa pagpapalakas ng water access sa pamamagitan ng small farm reservoir, water harvesting at iba pang water conservation measures. Habang itinataguyod naman ng Project Binhi ang food security sa pamamagitan ng communal gardens at climate resilient crops. Dahil dito, umabot na sa 10,000 benepisyaryo ang naservisyuhan kung saan nasa 78.3 million pesos ang naipamahaging pondo. Bukod dito, nakaposisyon na rin ang standby funds at stockpile ng ahensya para sa maaapektuhan ng El Nino.
6: Ang Field Office 5 ay meron pong kabuuang 353 million po na standby funds and stockpile. So, of Bicol Region's warehouse capacity na umabot po ng 502,000, meron po tayong 308,000 family food packs na nakastore.
9: Sa pamamagitan ng Project Lawa at binhi ng DSWD Bicol, mas napapalakas ang akses sa tubig at food security ng mga benepisyaryo upang mas maging handa ang kanilang mga taniman sa panahon ng tagtuyot. Ang maagang paghahanda rito sa Bicol Region ay pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtibayin at pabilisin ang pagpaplano at pagtugon sa El Nino. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Nang darating na strong El Nino ngayong Bermans, lalo na sa simula ng Nobyembre, mas mababa ang bilang ng mga bagyo na posibleng mabuo o makaapekto sa ating bansa. Posibleng makaranas pa rin ng mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Mas kukonti o mas mababa lang sa normal ng pag-ulan sa bansa. Ayon din sa pag-asa sa pagpasok ng amihan sa katapusan ng buwan, makaranas pa rin ng malamig na panahon pero makaranas ng 2 o 2 degrees Celsius na mas mainit kumpara sa karaniwang temperatura tuwing amihan simula Nobyembre hanggang Pebrero. Halimbawa, kung ang karaniwang temperatura sa Baguio City tuwing Bermans ay bababa sa 15 degrees Celsius, posibleng hanggang 17 degrees lamang ang ibababa nito. Gayon din sa ibang mga lugar sa Luzon. Sa ngayon, nakararanas po tayo ng transition stage patungong amihan. Posibleng onset nito ay sa huling linggo ng Oktubre. Katunayan, ramdam na rin ang northeasterly wind flow sa Batanes at dyan din sa parte ng Apayao, Cagayan, Isabela at dito rin sa Aroro. Bukod sa malamig na ihip ng hangin, magdadala yan ng mahinang pag-ulan at maulap na panahon. Samantalang Intertropical Convergence Zone naman o yung ITCZ ay nagpapaulan yan sa ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence o pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Bubuo yan ng rain clouds. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dito sa bahagi ng Mindanao, Negros Island Region sa Visayas, Central Visayas, Palawan sa Southern Luzon at sa Southern Leyte. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas po tayo ng mainit na panahon maliban na lang sa localized thunderstorm sa hapon o gabi o yung panandaliang buhos ng ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang.
8: Sa kabila ng mga pangamba ng posibleng water shortage o pagnipis ng supply ng tubig dahil sa banta ng El Nino, tiniyak ng pamahalaan na nakahanda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para maibsan ang epekto nito. Yan ang ulat ni Jake Mikolob ng ABC News.
11: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
13: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
14: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
13: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
15: parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang doon lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
13: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
16: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
13: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
8: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
17: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
18: Susunod sa Schoolmates. We're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
19: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
22: Yung sinasabi nating 130,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
26: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
27: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, huwag ka dapat tumitingin dun sa problema.
18: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: Tagumpay ninyo ay tagumpay din ng Sambayanang Pilipino. Mabuha Team Philippines!
1: Ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
2: O katumbas ng halos 4 na palapag.
3: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
0: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
0: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.
5: Nagbabalik ang ulat bayan. Ginawaran ng arrival honors sa Malacanang sina Polish President Carol Navrotsky at Polish First Lady Marta Navrotska bilang bahagi ng state visit nila sa bansa. Kooperasyon sa iba't ibang larangan at sektor na pagkasunduan nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang mapagtibay o magpapatibay sa ugnay ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Gavaliega.
6: Mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Palasyo ng Malacanang sina Polish President Carol Narowski at Polish First Lady Marta Narowska. Dito ay binigyan nila ang Pangulo ng Poland ng arrival honors bilang bahagi ng 4 na araw na state visit ni Narowski sa bansa. Lumagda rin sa guestbook ng palasyo si Narowski bago ang kanilang tetay o tetay. Ilan sa mga napagkasunduan ni Pangulong Marcos at Polish President Narowski ay ang Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Layon ng kasunduan na magkaroon ng kooperasyon ang dalawang bansa sa pagsugpo at paglaban sa krimen. Ipinahayag rin ang kahandaan ng dalawang bansa na simulan ang negosasyon para sa isang extradition treaty. Sa naging joint press conference ng dalawang leader, binigyan din ni Pangulong Marcos ang patuloy na modernisasyon ng ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagbili ng S-70i Black Hawk helicopters mula Poland. Palalakasin din ng dalawang bansa ang kooperasyon pagdating sa agrikultura at food security. Gayun din sa sektor ng Information and Communications Technology, Space Technology at Digital Connectivity sa pamamagitan ng isa sa gawang Polish-Filipino Economic IT Summit. Nag-usap rin sina Pangulong Marcos, President Narowski tungkol sa usapin ng South China Sea, pati na rin sa sigalot sa Europa, partikular sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, habang pinagtitibay ang paggalang sa rule of law at kapayapaan sa buong mundo.
7: We reiterated our shared commitment to upholding the rule of law in international relations and the peaceful resolution of conflicts.
6: Nagpasalamat din ang Poland sa suporta ng Pilipinas sa hangarin itong magkaroon ng mas permanenteng partisipasyon sa mga pandaigdigan talakayan tulad ng G20 at ang paglagda nito noong Hulyo sa Treaty of Amity and Cooperation. Inimbitahan din ni Narowski ang punong ehekutibo na bumisita sa Warsaw para lalo pang mapatibay ang relasyon ng dalawang bansa.
8: We thank the Philippines for looking favorably on Polish aspirations to be permanently present in this format, and we do count on a strong support of ASEAN for our endeavors.
6: Bago nito, nagpunta muna si Narowski sa Rizal Park, Luneta sa Maynila para mag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Gato si Rizal. Kasama ng Polish President na nag-alay ng bulaklak si Manila Vice Mayor Chi Atienza. Ito rin ang unang beses na bumisita sa Pilipinas ang isang Polish Head of State mula nang mabuo ang mahalagang economic partners ng Pilipinas. Gabo Milde Villegas para sa Bayan.
5: Sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakakaapekto sa supply ng langis at enerhiya, pinalalakas ng ASEAN ang kooperasyon para matiyak ang energy security at makaharap sa mga bagong hamon sa supply at presyo ng enerhiya. Yan ang ulat ni Gavaliegas.
9: Hinimok ng Department of Energy o DOE ang ASEAN at ang pribadong sektor na magtulungan upang gawing konkretong proyekto at investment ang mga energy platforms. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Energy Secretary Sharon Garin sa joint opening ceremony ng ASEAN Ministers on Energy Meeting at ASEAN Energy Business Forum kung paano naging matatag ang mga bansa sa ASEAN sa kabila ng global energy crisis, mabilis na pagbabago sa presyo ng langis at mga hamon sa fuel supply chain. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang pag-unlad ng mga energy projects sa rehiyon tulad ng Lao PDR Thailand Malaysia Singapore Power Integration Project at ang Brunei Indonesia Malaysia Philippines Power Interconnection Project na may layuning magbahagi ng renewable energy tulad ng solar at hydropower sa pagitan ng mga magkakapitbahay na bansa. Binanggit rin nito ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na makatutulong sa panahon ng kakulangan o krisis sa supply ng langis.
10: APSA is not just an agreement. It is a manifestation that as a community, ASEAN economies collectively and individually are willing to protect, support, and help each other in good and difficult times.
9: Para naman kay ASEAN Secretary General Dr. Cao Kim Horn, direktang nakaapekto sa presyo ng bilihin, transportasyon at energy security ng rehiyon ang geopolitical situation sa Middle East at aberya sa supply chain. Dahil dito, kinakailangan ng mas mabilis na koordinasyon at pagpapatibay ng mga nakalatag na mga kasunduan.
11: We have begun implementation of the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030 while advancing work on regional connectivity, energy security, and a transition towards a more sustainable energy system. We must now build on this momentum. The ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030 gives us a shared framework for the years ahead.
9: Ayon sa ASEAN Center for Energy, mangangailangan ng regional block ng $14.2 trillion na halaga ng cumulative investment hanggang 2050 o tinatayang $400 million kada taon upang pondohan ang decarbonization at pagpapalawak ng energy infrastructure. Patuloy rin na isusulong ang mga proyekto tulad ng ASEAN Power Grid, Trans-ASEAN Gas Pipeline at ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
12: Kumikilos na ang Department of Energy para tugunan ang problema sa supply ng kuryente, partikular sa Visayas. Sinisikap na rin ang kagawaran na magkaroon ng buffer bilang paghahanda sa posibleng outages. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
13: Naglatag ang Department of Energy o DOE ng mga short-term at medium-term solution para matugunan ang paulit-ulit na power outages pati ang mga red at yellow alert sa Visayas. Kabilang dito ang pag-i-install ng mga Battery Energy Storage System o BESS at pagpasok ng mga power barge para madagdagan ng supply habang hinihintay ang mga permanenteng proyekto na inaasahang matatapos pa sa taong 2028.
14: What we're trying to do is cover the next 3 years, 3 to 5 years. Let's just put in maximum 5 years, minimum 3 years. Na kailangan meron tayong mga buffer, yung pantulong na just in case any of these plants mag-outage, at least meron tayong mga naka-standby dyan or reserva or protection po sa grid natin.
13: Dagdag pa ng DOE, maaari sanang maiwasan o mabawasan ang mga mahahabang blackout sa rehiyon kung nakumpleto ng maaga ang mga Ancillary Services Procurement Agreement o ASPA.
14: Based on the emergency powers on the directive of the President, DOE already directed NGCP to contract, directly contract them.
15: Already?
14: Nung May pa, sir. Kasi nag-umpisa na yung mga alerts natin at that time eh. And up to the point that I sent them show cost order to contract. And 4 months of suffering of people would have been avoided if we had been faster on this, Mr. Chair.
13: Paliwanag naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, walang sinadyang pagdelay sa pagproseso ng mga kontrata. Hindi anila pa maipakontrata ang ibang pasilidad dahil hindi pa sila ganap na operasyonal o hindi pa napapatunayan ang kanilang technical capability sa grid.
16: NGCP is working with the identified best suppliers. However po, it really depends on when they can be ready for energization.
13: Bukod sa krisis sa Visayas grid, lalo pang nagpatong-patong ang hamon dahil sa banta ng Super El Nino na maaaring magpahina sa produksyon ng hydropower plants at magdulot ng overheating sa mga planta. Dahil dito, pinalalakas na ng DOE ang disaster preparedness at nakikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC para i-monitor ang spot market at mapigilan ang spekulasyon o pang-aabuso sa presyo ng kuryente. Panawagan din ng ahensya sa publiko ang pagtitipid dahil ang simpleng pagpatay ng ilaw at pag-unplug ng appliances ay nakababawas ng 10 to 20% sa demand sa kuryente.
14: It's a whole of government approach talaga to. Para everybody understands the situation and understands that they can all help in the situations.
13: Inatasan rin ng DOE ang LGUs at iba pang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang permitting process nang hindi lumalala ang krisis sa kuryente sa susunod na mga buwan. Angelica Abrugar para sa Bayan.
12: Binweltahan ng Malacanang ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, siniguro rin ng palasyo na nakatutok ang Health Department hinggil sa plague sa Russia. Narito ang ulat.
15: Tiniyak ng Malacanang na binabantayang mabuti ng gobyerno ang posibleng banta ng pneumonic plague sa bansa matapos ma-expose ang isang researcher sa Russia sa live bacteria. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang development sa Russia. Kasabay ang pagbibigay diin na mahigpit na siniseryoso rin ng DOH ang mga rekomendasyon ng World Health Organization. Pinawi rin ng palasyo ang pag-aalala ng publiko hinggil sa umano'y pneumonic plague sa Russia.
17: So, rest assured po, ang mabahay natin po ay nakatutok po ang DOH at kuan man po ang kinakailangan pang gawin, yun po ay kanilang gagawin. So far ay naminit naman po nila ang mga requirements para maipsan ang takot natin tungkol dito sa plague na nangyayari sa Russia.
15: Sinabi ng DOH na mahigpit din ang screening sa mga biyahero na pumapasok sa bansa at ipinatutupad ang pagmamatsyag sa mga daga at pulgas nito sa mga papasok na kargamento at sasakyang dagat. Nilinaw naman ng palasyo na walang katotohanan na babalik sa Transportation Department si ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Pinabulaanan din ito ang napapabalitang nagbitiw na sa pwesto, si DICT Secretary Henry Aguda.
17: Wala rin ganong impormasyon dahil kakakausap pa lang natin kay Secretary Henry Aguda at nabidi siya ng larawan din kay Secretary Dave Gomez na katuloy at labaw niya binisigitar ng DESIC.
15: Sa pahayag ng kalihim, tutukan niya siya sa trabaho at pagtupad sa kanyang responsibilidad sa DICT, lalo na anya sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN at para matiyak na mapapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa teknolohiya at innovation. Pinalagan din ng palasyo ang mga puna ng tagapagsalita ni VP Sara Duterte, kabilang na ang sinabi nitong walang inatutok.

0: magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagbabain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda.
1: Pagbibigay din pa nito, walang kamay ang Pangulo sa anomalya sa flood control anomaly, kaya agad na ipinag-utos nito ang malalimang investigasyon, bagay na hindi umano nangyari sa nakaraang administrasyon. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Bago lumipad pa Singapore, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Executive Secretary Ralph Recto para tugunan ang pagtaas ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na umakyat sa 7.2% nitong nakaraang Setyembre. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, bunsod ito ng patuloy na krisis sa Middle East, mga nagdaang kalamidad at political noise na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ipinag-utos si Pangulong Marcos Jr. na siguruhin ang walang patid na supply ng langis, pag-alis ng 12% na value-added tax o VAT sa system loss charges sa kuryente at maayos sa pamahala sa importasyon ng pagkain ngayong holiday season. Tiniyak din ng Malacanang ang patuloy na implementasyon ng walang gutom program, pamahagi ng libreng bigas at pag-uparami ng mga kadiwa store para magkaroon ng akses sa libre at murang pagkain. Kasabay niya ang distribusyon ng subsidiya sa langis sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan.
3: So ngayon po, ang pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Kabilin-bilin na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan ng supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging epekto dito sa bansa natin at baka talaga magkaroon ng paghihinto, no, ang mga businesses at mas lalong malaki ang epekto sa ating ekonomiya.
2: Sa pagtestigo ng ilang kinatawan ng mga bangko sa impeachment trial, sinuri ng mga senator judge ang ilang bank accounts ng mga kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manz Capio bilang bahagi ng pagtalakay sa umanay hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
4: Ayos mahigit 10 bank accounts ng ilang kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa na si Attorney Manzas Manz Capio ang natukoy sa pagharap ng bank representatives sa Senate Impeachment Court ngayong araw.
5: Ang lumabas, ang pumasok total,
6: yes,
5: for the year 2024, how much? From January to December 2024.
6: 40,401.79.
5: Yung pumasok?
6: Yeah. Ang lumabas.
5: Ang lumabas, 40
6: yes.
5: million.
6: Yes.
5: Ang total pumasok?
6: 40,138.
4: Yan ang halagang pumasok at lumabas sa bank account ng Cali 88 Foods Corporation na inuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte as Attorney Manzas Manz Capio sa Security Bank noong 2024. Maliban dito, umabot din sa mahigit 6 na milyong piso ang pumasok sa account ng kumpanya noong 2025.
7: Okay, so would you have figures as to the amounts of the peso account of Cali 88 in your records?
6: When it was only the one that I only have is the ending balance.
7: Yes. What was the ending balance when it was closed?
6: The ending balance is for the account of 2013 is 332,530.95, and the other account is 8581 is 21,164.27 ending balance of December 2025.
7: Yes, it would be. And when was it opened, the Cali 88 account?
6: The first one is August 2024. The second one is October 2025. Both closed at July 2026.
4: Ang Cali 88 ay isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng banana chips. Batay sa datos ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, umaabot sa 319 million pesos ang kabuang halaga ng inward remittances na tanggap ng Cali 88 mula sa China, kabilang ang mga transaksyon mula sa ilang Chinese state-owned companies. Samantalang natukoy din na may bank account sa Security Bank ang isa pang kumpanyang inuugnay sa Vice Presidente, ang GenCorp Industries Corporation.

0: 8 accounts?
1: 8. Okay. How many... And these accounts were opened when?
0: Okay, the first account was opened in October 2020. The second account opened in November 2020. The third account is in March 2021. Then the fourth one is March 2021. Then August 2023. Then January 25. Then August 25. And November 2020.
1: August 2025.
0: Yes.
1: And November 2025.
0: That's correct.
1: Okay. So these are 8 accounts, GenCorp. Would you have ending balances for 2025 of the, are they all active? Active ba lahat po?
0: Yes, sir. It's all active.
1: Up to now?
0: Yes, sir.
1: Okay.
2: Idineklara umano ni Vice President Duterte ang GenCorp sa kanyang 2024 at 2025 SALN. Maliban sa Security Bank, natukoy din ang iba pang bank account ng Cal 88 at GenCorp.
1: Meron bang peso accounts sa BPI ang Cal 88?
3: Based on the records that we submitted, Your Honor, meron pong isang active peso account po ang Cal 88.
1: Pero ilan ang active at inactive?
3: Isa po ang active at isa po ang closed account, Your Honor.
1: Meron bang peso account ang Cal 88 sa inyong bangko? Thank you.
4: Meron po, sir. Meron po.
1: Would you have kailan binuksan itong account na ito? Is it still active? At ilang mga account?
4: Ang Cal 88 po ay inopen po ng July 13, 2022.
1: July 2022.
4: Yes, sir. Isa lang po yung account po.
1: Is it still an active peso account?
4: Yes po, Your Honor.
2: Ayos, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at anim na kinatawanan ng Insurance Corporation ang sumalang sa paglilitis at natukoy na mga may policy o investment ang mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Juan Scarpio sa mga insurance corporation na ito, habang ang isa naman ay sinasabing na ibalik na yung policy on investment kay Attorney Carpio. Ayos.
5: Maraming salamat, Bernard Perez.
6: Mas inilapit pa ng Health Department ang libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga estudyante at guro matapos na ilunsad ang yakap sa Philippine Science High School. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
7: Itinuturing na pangalawang tahanan ang paaralan kung saan hinuhubog ang kaisipan ng mga mag-aaral. Pero hindi lamang karunungan ang dapat pahalagahan kundi ang kalusugan ng bawat guro at estudyante. Dahil dito, opisyal na ang inilunsad ng Department of Health ang yakap sa PSI ngayong araw sa Philippine Science High School Main Campus. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin at gawing bukas ang tulong medikal sa lahat ng Pilipino. Katuwang ang PhilHealth at Philippine Science High School System, layunin ng programa na magbigay ng libre at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa mahigit 1,400 mag-aaral at mahigit 300 guro at kawanin ng institusyon. Pinamunuan ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado ang pilot implementation kasama si PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Lorenzi Ho at ang pamunuan ng institusyon. Ayon sa kalihim, formal silang lumagda kasama ang Department of Education at Department of Interior and Local Government para sa Unified National Agenda or UNA for Health upang direktang ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan, opisina at komunidad.
8: Una nga po, idadali namin ang yakap provider mismo sa loob ng campus. Hindi na kailangan mag-commute para sa unang konsulta sa primary care. Ikalawa, specialty screening na tugma sa pangangailangan ng kabataan. Magbibigay ang DOH ng screening para sa mental health, vision, dental at nutrition ng ating mag-aaral at ang ating mga guru at kawani na buong pusong naglilingkod sa ating mga mag-aaral ay makakatanggap din ng screening para sa cancer.
7: Ang hakbang sa yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay naglalayong ipagkaloob ang libreng konsultasyon, check-up at gamot na bahagi ng benepisyo ng PhilHealth. Sa panayam kay Don Crisologo, isang guro, maganda ang epekto ng proyekto sa pang-araw-araw na nutrisyon.
9: I thought it was very helpful kasi very well explained yung mga terms na linagay nila. So they gave me a very good plan for what I should be consuming every day and what I should be mindful about. And they were very concrete also with their examples.
7: Tiniyak naman ni Mercado na patuloy na magiging bukas ang programa upang pangalagaan ng kalusugan ng mga estudyante at gurong bumubuo sa paaralan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
5: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. Bayan, 79 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez, para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Diane Kerel, ang inyong Pampansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapatuloy pa rin ang 35th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Kasama nyo pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, at ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas Radyo Publico Special Coverage. Tunahan po natin ang mga huling kaganapan sa Senate Impeachment Court.
14: But the reference to it not matching to the declared personal properties of the same with the first insurance witness that you presented, Honorable Suan.
15: Yes, Your Honor.
14: Kindly proceed, Honorable Suan.
15: Thank you, Your Honor. Miss Janet, maaari niyo po bang sabihin ang inyong buong pangalan, posisyon at ang kumpanyang inyong kinakatawan?
16: Okay, I'm Janet Amora, Vice President Operations Head for BDO Securities Corporation.
15: Ano po, Ms. Janet, ang inyong mga tungkulin at responsibilidad sa nasabing posisyon sa kasalukuyang kumpanya?
16: Operations team is in charge of trades processing and settlements.
15: Ano po ang dahilan kung bakit nandito kayo ngayon sa hukumang ito?
16: To authenticate the records and documents submitted to this court.
15: Bakit po kayo nag-submit ng dokumento dito?
16: Because we received a subpoena from the Senate.
15: Okay, so punta po tayo sa Carpimar Investments. So, kindly take a look at exhibit number P-Roman numeral 2-8-12-2-4-2 BDO SEC.
16: Okay.
15: Do you have it?
16: Opo.
15: Base po sa dokumentong yan, kanino po nakapangalan ng mga investments na nakasaad dito?
16: Nakapangalan po kay Manases R. Carpio.
15: So, Ms. Janet, may entry po dito na October 11, 2021. Opo. Ano pong ibig sabihin nito?
16: Full subscription po, meaning nagbumili po siya ng IPO shares ng Jollibee Preferred.
15: Magkano po yung binayad niya para dito sa shares?
16: 3 million pesos.
15: Okay. So, isang bagsakan lang po ba ito?
16: Opo.
15: So, may entry na naman po dito sa November 24, 2021. Ano pong ibig sabihin nito, Miss Janet?
16: Bumili po siya ulit ng Arthaland IPO shares.
15: So,
17: Your Honor.
14: Attorney Lyndon?
17: I think the document would speak for itself, Your Honor.
14: We note your objection, your comment. Is that an objection, Attorney Lyndon?
17: Yes, Your Honor.
14: We'll allow it. Objection is overruled. Kindly answer the question, Miss Janet.
16: Bumili po yung client namin ng Arthaland IPO shares noong November 24, 2021, amounting to 5 million pesos.
15: 5 million pesos. Isang Opo. Bagsakan lang po?
16: Isa lang po.
15: Ng mga shares?
16: Opo.
15: Okay. So, Miss Janet, in a span of 1.5 months, mula October 11, 2021 hanggang November 24, 2021, magkano ang total na binayad po ng asawa ng Vice President?
16: Total of 8 million.
15: 8 million pesos. Okay. So, punta naman po dito, tayo dito sa June 30, 2022.
16: Okay.
15: Ano pong ibig sabihin nito?
16: Bumili naman po siya ng Ali Bonds.
15: Ano po yung Ali Bonds?
16: Dalawa po kasi yung products ni BDO Securities. Meron po kaming equities, meaning shares and stocks. And meron din pong fixed income or bonds.
15: Okay. So, magkano po yung binayad para sa Ali Bonds?
16: 3 million pesos.
15: Isang bagsakan?
16: Isa lang din po.
15: Okay. So, punta naman po tayo sa July 22, 2022.
16: Okay po.
15: So, ano pong ibig sabihin nito, Miss Janet?
16: Bumili po ulit siya ng San Miguel Bonds worth 2 million pesos. Sorry, 2.5.
15: 2.5 million pesos. Isang bagsakan?
16: Opo.
15: Okay. So, Miss Janet, in less than a month or from June 30, 2022, to July 22, 2022, magkano po ang inilabas o binayad ng asawa ng ating Vice President?
16: So that would be 8 million plus 5.5, so 13.5 million.
15: Hindi, yun lang muna sa June 30.
16: Ah, sorry po.
15: Hanggang July 22.
16: June 30, 5.5 million.
15: So, kung itotal lahat-lahat, 13.5. Okay, thank you po. So, punta naman po tayo sa Exhibit P-Roman numeral 2-8-12-2-2-1, BDO Sec. Do you have it?
16: Opo.
15: So, pakitingin po dito sa my payment for net of. Ano pong ibig sabihin yan?
16: The document po is an official receipt, meaning proof of payment from the client.
15: Magkano po yung...
16: 5 million pesos.
15: 5 million. Ano pong nakalagay? May mga numbers po kasi, tsaka mga words. Ano pong
16: ibig sabihin?
15: Description
16: po siya ng bonds na binili po ng client.
15: Description ng bonds. Mm-hmm. So ano po itong 6.5635%?
16: Ito po yung interest rate nung bond na binili niya.
15: So, yung bond na binili, lalaki yan.
16: Interest earning siya, ang rate is 6.56 something.
14: Ibig per sabihin, annum.
16: Per annum.
14: Okay.
15: Okay. So, itong halagang 5M po, Miss Janet, isang bagsakan lang na naman.
16: Opo.
15: Okay. So, punta na naman po tayo sa Exhibit P-Roman numeral 2-8-12-2-2-2. So, meron na namang payment for net of.
16: Opo.
15: Magkano po yung nakalagay dito?
16: 5 million pesos.
15: Okay. Kanino po nakapangalan ito, Ms. Janet?
16: Kay Manases R. Carpio.
15: At isang bagsakan lang to?
16: Opo.
15: Yung bayad. Okay, so let's go to Exhibit P-Roman numeral 2-8-12-2-2-3, Video Sec. So, punta po tayo sa yung may payment for net off. Magkano pong halaga ang nakalagay?
16: 2 million pesos.
15: Kanino po nakapangalan?
16: Kay Manases R. Carpio.
15: Ano po yung petsa ng resibo?
16: October 30, 2024.
15: So, itong halaga na 2 million pesos, isang bagsakan lang to.
16: Opo.
15: Okay. So, Ms. Witness, ano na po ang total ng investments ng mga resibo na to? After sa 13.5 million. So
16: plus 12 million.
15: 12 million po. Okay. So, ano po, base sa mga records nyo, ano po kung meron man ang pinapakita ng mga records regarding sa status, present status ng mga investments na yan?
16: Meron po siyang total purchases ng equities and bonds, pero meron din naman pong mga na-redeem na or nag-mature.
15: Nag-mature?
16: Opo.
15: So, yung iba?
16: Yung iba po online outstanding. Pa. Opo.
15: Okay.
16: Yung 12.5 million po, outstanding siya as of December 31, 2025.
15: Okay. So, punta na naman tayo sa Exhibit P-Roman numeral 2-8-12-3-5, Video Sec. This is our last document. So, base po sa dokumentong ito, kanino po nakapangalan ng mga investments na nakasaad dito?
16: Kay Manases Reyes Carpio.
15: Okay, punta po tayo sa page 12. Okay. Meron po dito may kahon. May nakalagay na ending security position. Ms. Janet, ano pong nakalagay dito?
16: Ito po yung total na outstanding position ng client as of December 31, 2025.
15: Ano pong ibig sabihin yan?
16: Ito po yung kasalukuyang hawak na investments dito sa mga nakasulat na stocks.
15: Ano po yun?
16: Iba-iba po siya.
15: Ano po yung nakasulat dyan ng mga stocks?
16: ASEN, Corp, BDO Unibank, Dito, International Container, Jollibee, Manila Broadcasting, San Miguel Corp, and Vistaland.
15: Okay. So, magkano po ang acquisition cost nito, Ms. Janet?
16: Makikita lang po yung acquisition cost at the time na pinurchase. Ito pong nasa ending balance, ang nandito po, valuation. May market value po, meaning whatever is the closing price of the shares of stock as of December 31, that's the market value. So, pero hindi po ito yung acquisition cost.
15: Okay. So, may kaugnayan ba yung market value sa acquisition cost? Malapit lang ba yan?
16: Depende po kung kailan binili yung stock. Most of the time po, magkaiba sila kesa dun sa market valuation. So, pwedeng yung market valuation mas mababa or mas mataas kesa dun sa purchase price.
15: Okay. So, kung magkano po yung market value ng lahat ng securities na to?
16: Based po dito sa document na to, around 5 million, 5.3 million.
15: Okay. So, ano naman po ang pinapakita ng record na yan regarding sa kasulukuyang status ng mga investments na yan?
16: Outstanding po siya, meaning nasa position pa rin ni client.
15: Okay, so parang online pa rin?
16: Opo.
15: So,
16: meaning
15: all in
16: the
15: all,
16: client has custody of the shares actually.
15: Okay. So, all in all, magkano po yung total acquisition cost ng lahat ng mga investments na to?
17: As in answer,
16: dito
17: Your Honor.
16: Dito po, di natin makikita.
14: Let the witness answer, counsel. He's winding up. Please, Ms. Janet. Sumagot na po ba kayo?
16: Opo. Yung purchase cost po ng mga to is makikita po dun sa complete ledger. So, wala pong grand total dito.
15: Add na lang po natin.
16: Mm-hmm. Ay, sige. Can I refer
14: to my notes? Ma'am, you can refer to your documents, yeah. Yes.
15: Ah.
16: Okay. Total purchases po as of December 31, 2025, that's for the period covered 2020 to 2025, amount to for equities only is 12,945,117.53. And for the bonds naman po, total subscriptions amounting to 22.5 million. Pero as I've mentioned kanina, may mga redemptions. So the only outstanding balance for the bonds is only 12 million.
15: So 12 million
16: plus yung outstanding equities position na 13 million. So that's the total of 25 million.
15: 12 million plus 13 million?
16: 12 million for the bonds and 13 million for the equities. So that's the total of 25 million.
15: Okay.
17: Your Honor, can I just be given a moment to examine the document perused by the witness, Your Honor?
14: Please, you may do so, Attorney Lin. I believe that came from the witness. Yes, Attorney Lennon.
17: We will just manifest, Your Honor, that the document being perused by the witness appears to be a tabulation, Your Honor, upon which no basis has been laid by the prosecution, Your Honor.
14: Yes, although on the record the court allowed her to look into her notes, and yes, we confirm that has not yet been identified by the witness, although she was asked about totals already. Kindly proceed, Honorable Soon.
15: No further questions, Your Honor.
14: Attorney Lyndon, cross.
17: A few questions, Your Honor.
14: You may proceed, sir.
17: Good evening, ma'am.
16: Good evening, pa.
17: Ma'am, the accounts you identified are all under the name of Manasses R. Carpio, correct, ma'am?
16: Yes, po.
17: And when a person opens a securities account in BDO Securities or acquires bonds or equities, you do not inform the account holder's spouse, correct?
16: With regards to onboarding, are you referring to the onboarding process?
17: No, pagbili lang po ng equities and bonds, kailangan ba ng consent ng asawa niya?
16: The account po is opened singly, meaning walang co-owner.
17: Okay.
16: Therefore, the invoice or the trade confirmation will be sent directly to the account holder, which is
17: so kahit,
16: Manasses Carpio.
17: So kahit po bibili ng mag-acquire ng equities or bonds, hindi po nai-inform yung spouse ng isang account holder.
16: Kung sino lang po yung account holder.
17: And would you confirm, ma'am, that the document submitted, your BDO security submitted to this court, would not show that the Vice President is aware of the accounts opened, equities and bonds acquired by Manasses R. Carpio. Correct, ma'am?
16: I cannot answer whether the Vice President is aware of the investigation.
17: I'm asking based on the documents.
16: Based on records,
17: ma'am,
16: the account is opened singly. No joint co-owner.
17: Okay.
16: So therefore, it is only Manasses.
17: And your records, which you submitted to this honorable court, you confirm does not contain any signature of the Vice President. Correct, ma'am?
16: Correct.
17: No further questions, Your
14: Honor. Redirect, Honorable Son.
15: No redirect, Your Honor, but we have a manifestation.
14: Regarding, can we excuse the witness? Is it in relation to the witness?
15: Yes, Your Honor. We would like to request for a marking of the document that she read, the total.
14: Yes. At the proper time, you can mark it. We don't need to do it in open court.
15: Thank you, Your Honor.
14: So ordered. Ms. Janet, salamat po. Wala na pong katanungan sa inyo. Paumanhin ko, naghintay kayo ng buong araw kahapon at buong araw ngayon. Salamat po sa pasensya, panahon at pagsagot sa mga katanungan ng magkabilang panig. You are excused, ma'am, and thank you for your
9: time.
14: Thank you po. It's 7:24. It's our longest day. And we went through a total of 15 witnesses and dispensed with 4, if I'm not mistaken. Senator Judge Kiko is recognized.
18: Yes,
14: Your pleasure, sir?
18: Just wanted to check if the Senate President has the complete number of insurance policies. We started at 11. When I first asked, it was 11. There were 3 other witnesses. So the total number of insurance policies,
19: according to our clerk of court, is 19 insurance policies.
18: 19.
19: Excluding the shares and bonds that were manifested earlier.
18: 19. Okay, for the record. Thank you.
14: Thank you. Due to the lateness of the hour and the long day, again, Chair would like to thank everyone for their patience and perseverance. We shall suspend trial until tomorrow at 10 a.m.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
13: At yan po ay 35 araw ng paglilitis ang special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa 35 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang pinakahuling witness ay nagmula sa Security or BDO Securities Corporation sa pangunguna ni Vice President VP and Operations Head Janet D. Amora. At kanina po ay ating natunghaya ng iba't ibang officials ng iba't ibang naturang mga bangko at insurance company na nagbigay ng kanilang statement pahayag bilang mga witnesses sa di umano'y mga investments at insurance policies na nasasangkot o kaya pagmamay-ari ni Attorney Maneses Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Mamaya-maya po ay makakasama natin ang ating mga Radyo Pilipinas reporters mula sa Senado upang bigyan tayo ng pinakahuling mga detalye sa mga kaganapan ngayong araw dyan sa Senado. Alamin natin ang mga naging tugon ng iba't ibang or yung mga taga-usig mula sa prosecution, mula sa depensa, at mula naman sa ating mga senator judges. Samantala, magtutuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial sa mga susunod na araw sa mga ganap na oras na naitala. Ang sabi nga nila sa Senado ay whole day. Whole day ang pagkakaroon ng paglilitis na ito kasabay ng ilang mga trabaho din ng ating mga senador. Dahil ito nga po ay nasa budget season tayo at iba't ibang committee hearings ang mga nagaganap ngayon. Kaya naman talagang doble-doble ang pagtatrabaho ng ating mga senator at senator judges at the same time. Alamin natin maya-maya lamang sa panig ng prosecution kung ano nga po ang pinaka na pag-usapan patungkol sa iba't ibang mga nahagilap na investments at mga insurance policy na kung saan ay nakapangalan nga po sa asawa ni Vice President Sara Duterte. At nagbigay linaw na naman ang ilang mga witnesses gaya nga po ng gaya sabi natin mula sa mga naturang mga kumpanya. Ito pong mga kumpanya na ito ay sa banking industry, sa insurance industry, na kung saan ay sila nagpapatunay na merong nga pong nabili o nai-invest na certain amounts sa pangalan ni Attorney Maneses Carpio. At sa tuloy-tuloy din naman na pag-object at pag-redirect ng depensa sa iba't ibang mga na-mention ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsagot naman ng mga witness sa mga tanong ng prosecution. So far sa ngayon ay mostly nagtanong po doon sa mga witnesses is coming from the prosecution at nag-redirect lamang yung ilang mga or ang depensa. Nakita din natin na tila baga parang sa mga ilang araw na tinututukan natin itong paglilitis ay talagang kaliwat kanan din ang mga nais masaksihan kaya ay mapunood ng live mismo yung paglilitis upang magkaroon ng first hand experience o kaya makinig sa proceedings while the impeachment court is ongoing. Tuloy-tuloy pa rin po ang isa ika-35 araw, tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Samantala, paala naman sa panig ng prosecution, alamin natin na pinakahuling detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Lani.
20: Lords, magandang gabi. Halos 9 hours ang iginugol ng Senate Impeachment Court dito sa 15 testigo mula sa mga banko at insurance company. Ang testigo para sa banko ay 8, 7 naman sa insurance company. Sa pagharap ni Marvin Galvez, ang head ng BPI Central Metro Manila Branch Division sa kanyang sa Impeachment Court, may kabuuan umano na 7 aktibong individual na deposit account, 2 credit card at 1 corporate account sina VP Sara Duterte. Sa BPI lamang ito, Nords, no, at kanyang asawa na si Attorney Manz Carpio. Bukod dito, ibinunyag din ni Galvez na meron ding 34 na individual account ang isinara na o close na sa BPI. Isa pa sa isiniwalat ni Galvez ay yung pagbili ng mga manager's check na itinitenga umano, meaning hindi ginagamit para mawala sa account ng account holder yung pondo na siyang ibabalik rin naman before o after 6 months. Ayon kay Galvez, ang 441.7 million pesos ay hindi nakikita sa year-end balance ng account ni VP Sara at ni dating Pangulong Ferdinand, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi ito ay naka-float dahil bumili sila ng manager's check. Noong January 22, 2010, nag-open ang account si FPPRD at VP Sara na may deposit amount na 40.65 million pesos. Di sa may BPI Julio Vargas, ang account number ay may ending na 9539. Ang naturang account ay may rollovers ng 12 beses hanggang February through manager's check. Gayun din yung nangyari dun sa 55 million pesos na time deposit na naging manager's check dun sa parehas din na account. So total, ito ay nasa 96 million. Nag-object ang depensa hinggil dito, pero ayon kay Attorney James Ibrahim Ali ng prosecution, nais lamang nilang ipakita ang pattern ng 41.7 million pesos na manager's check at ang 55 million pesos na naka-time deposit na kinonvert din sa manager's checks. Ito, papakinggan natin yung naging offer of testimony ni Attorney James Ibrahim Ali.
0: Apologies that it takes quite some time because I wanted to do it right with the documents. But ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish as a baseline. But if...
14: yung given, manager's check na pinapaikot, hindi nakikita
0: sa year-end balancer kasi naka-float po siya.
20: Okay, Nurse, isa pa sa isinawalat ng BPI ay yung unang inihayag ni Senator Chulianes na amount na dineposito ni Sammy Uy, isang negosyante sa Davao at alleged o umano'y drug lord. Kinumpirma ni Galvez na may binili itong manager's check. Ang payee ay si Sammy Uy, amounting to 15 million pesos. Muli, pakinggan natin yung naging testimonya ni BPI official Galvez.
0: On page 60, this also involves another manager's check with check number 20536, dated May 30, 2016. What is the amount, sir?
3: For... sir, may I confirm if you're referring to the check number 20536?
0: 20536, sir. Yes,
3: yeah,
0: sir.
3: The amount of the manager's check is 16,852,782.94.
0: So, 16 million. And last question, sir, to complete the 96 million, kanino po sino po yung payee ng 16 million na ito?
3: Based on the records we submitted, Your Honor, ang payee po ng manager's check number 20536 dated May 30, 2016 is Samuel C. Uy.
0: Again, sir?
3: Samuel C. Uy.
0: All right.
20: Now, kung i-aggregate natin kasamang Nords yung mga amount dun sa isang account na ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ay nasa 40 million pesos, kumita ng 1 million, 41.7 million pesos plus yung 55 million pesos na siyang ipinambili rin ng manager's check, total of 96.7 million pesos. Isiniwalat din ng testigo mula sa BPI itong letter of instruction mula kina FPPRD. Ito ay apat na dokumento mula noong March 28, 2014 kung saan binibigyan ng authority o authorization ng BPI para ibayad ito sa insurance policy. Apat na insurance policy mula yung pondo ay kukunin dun sa account, joint account nila FPPRD at ni VP Sara na nagkakalaga ng 96 million pesos. Ito ay tagto 20 million pesos na insurance policy para sa magkakapatid kina VP Sara, kina Congressman Napolong Duterte, Mayor Basti Duterte at kay Kitty Duterte. Isa pa sa mga argumento kanina ng magkabilang panig ay yung pirma ni VP Sara dito sa mga dokumento nung isang account na ka-joint niya, no, a joint account nila ni dating Pangulo. Sa redirect examination, tinanong ni Attorney James si BPI Galvez na kung yung Know Your Customer na dokumento o yung tinatawag nilang KYC na kahit na or at end ang nakalagay, dapat yun doon sa BPI official ay may pirma ng parehas na account holder. Yung account kasi kasamang Nords na joint account, ito ay Rodrigo Duterte or Rodrigo and Sara Duterte. Yun yung nakapangalan doon sa joint account. Kasama Lords ay na may ambush interview kay Attorney Lorna Kupunan hinggil dito sa naging desisyon ng Commission on Audit na binabasura yung motion ng kampo ni VP Sara dito sa 73 million pesos na dapat na confidential funds. Ayon kay Attorney Kupunan, ito ay sa panig ng prosecution at kinukonsidera na lang isama ito dito sa Article 1, yung allegation ng confident misuse of confidential fund through manifestation lamang sa impeachment court. Nag-react din si Attorney Jay Tolosa, ang legal spokesperson ng prosecution, hinggil naman doon sa pagdulog nila Senator Bong Revilla at ni Senator Bongo at Senator Robin Padilla, hinggil doon sa threshold na ruling ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Jay, ito ay kanilang ginagalang na mag-seek itong dalawang senador ng legal remedies para sa kanila sa prosecution na ninindigan sila na nasa may basehan, matibay na basehan ang naging ruling ng Senate Impeachment Court. So ngayon, kasamang Nords, tapos na yung sa banko at mga insurance companies, yung mga testigo dito na nasa 13 plus 7, halos umabot ng 20 na testigo na magkasama insurance and bank. Bukas ay inaasahan natin na titestigo naman yung official ng BIR at yung isa pang testigo, no, hanggang Friday para naman i-sum up yung naging findings o yung mga isinuwalat ng mga testigo mula SEC, BIR, AMLC, mga banko at insurance companies. So, mula sa panig ng prosecution, kasamang Nords, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Mula sa panig ng prosecution, maraming salamat, Melanie Valdez Reyes. Samantala, 7:42 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating special coverage dito sa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang paglilitis. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kung saan ay sa araw na ito, ilang mga officials ng banko at insurance company ang sumalang sa witness stand para magbigay ng pahayag patungkol sa mga investments and insurance policies na binili ni Attorney Manz Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. At tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkuha sa mga pinakahuling detalye mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. Mula naman sa, para naman sa Senado, Senate President Sherwin Gatchalian, itinapat sa SALN ni VP Sara ang VP Sara Duterte ang 96 million pesos joint time deposit. BPI naglinaw sa paggamit at pagbabalik ng manager's check. Para sa detalye, alamin natin live ni Infa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Diba?
21: Yes, Lord, si tinapat nga ni Senate President Sherwin Gatchalian sa mga sali ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing 96 million pesos na joint time deposit na lumitaw sa mga bank records na iniharap sa impeachment court. Sa pagtatanong kay BPI Central Manila Branches Division Head Marvin Galvez, kinumpirma nitong may joint time deposit na binubuo ng 40 million pesos at 55 million pesos noong 2010 at 2011 o kabuang humigit kumulang 96 million pesos. Ayon sa prosecution, ang tuturang halaga ay nauugnay sa paulit-ulit na transaksyon para sa dalawang manager's check na ting 41 million pesos at 55 million pesos mula 2011 hanggang 2013. Sinabi ni Gatchalian na hindi niya nakita ang 96 million pesos time deposit sa SALN ni VP Sara noong 2010 at 2011. Anya, nais niyang iugnay ang mga transaksyon sa SALN para makita kung may pattern. Kinumpirma naman ni Galvez na batay sa mga dokumentong isinumite sa korte, may 96 million pesos na time deposit noong 2010 at 2011. Narito ang bahagi ng pahayaga ni SP Gatchalian.
22: The reason why I am asking, kasi binabangga ko ito doon sa SALN ni Vice President Sara. At kung merong time deposit na joint account na 96 million, dapat mag-reflect yan sa SALN niya. Kasi joint account. And alam niya na merong ganun na account. So, tinitingnan ko dito sa 2010 SALN, wala akong makitang 96 million. Dito sa 2011, wala rin akong makitang 96 million. And then, sinabi mo kanina, Council, na yung 2012, wala na.
0: Yes.
22: Na wala na siya. No? Yes, but nevertheless, in 2012, wala rin akong makitang 96 million. So, I'm trying to link yung sinasabi nyo kaninang bumili ng manager's check, linagay muna sa bangko ng account ng bangko at nagiging unutilized si manager's check. So I'm trying to link that to the SALN and see kung merong pattern. No? That's the point I'm trying to make.
0: Understood, Your Honor. And I think that's the best way of looking at it, yung pattern po na yan, because that involved 6 transactions for the same period, same dates. So,
22: but ang bottom line kasi, for 2010 and 2011, may time deposits na 96 million.
0: Yes, Your Honor.
22: I think that is a fact. No? Based on Mr. Galvez?
0: Yes, sir.
3: Tama po, Your Honor. Based on the documents we submitted po.
22: Thank you.
21: Samantala, iginitama ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na mahalagang malaman muna kung alam ni VP Sara ang naturang account bago ito iugnay sa kanyang SALN. Ayon kay Poa, walang pirma si VP Sara sa mga time deposit transaction ay pinakita sa trial at ang mga ito ay isinagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumugon naman si Gatchalian na kaya niya tinatanong ang mga signature card at proseso ng KYC o yung Know Your Customer Policy para malaman kung may pirma na si VP Sara sa joint account noong 2010. Ayon sa Senador, luminitaw sa records na mayroon ng pirma si VP Sara sa naturang joint account noon. Na ito ang pagpapatuloy ng naging diskusyon tungkol dyan.
23: The operative word is if she is aware. Diba? We were saying these accounts, the time deposit, if she is aware, dapat magbangga sa SALN. Operative phrase there, if she is aware. And secondly, as we demonstrated during cross, all these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente. And all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte. We'll leave it at that, Your Honor. We will not make conclusions of law any or of
22: fact. That's why I ask Attorney Poa kung doon sa signature card ay pumupunta ba doon personally, KYC, kailan nagbukas ng account. So that's why tinanong ko kay Mr. Galvez kung 2010, as early as 2010, meron ng signature si Vice President doon sa joint account, and apparently meron. No?
23: And that's also why we asked, Your Honor, for doon sa updating ng accounts, because I couldn't not ask the witness kung pumirma ba si VP, because obviously he won't have personal knowledge on that. But that's also why we ask on dun sa updating kung pumirma ba. But again, I don't want to cross the line, and I will just leave it to the appreciation of the court, Your Honor. Again, thank you for your patience with me also, Mr. President.
22: Thank you.
21: Nilinaw naman ng BPI, may mga pagkakataong bumili ang mga kliyente ng manager's check pero hindi ito ginagamit at kalaunan ay binabalik ang halaga sa kanilang account. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino sa kay BPI Division Head Marvin Galvez kung karaniwang ginagawa sa banking industry ang pagbili ng manager's check para pansamantalang mawala sa ending balance ng account at maibalik makalipas ang ilang buwan. Ayon kay Galvez, may mga kliyenteng bumibili ng manager's check na hindi nagagamit kaya hinihiling nilang ibalik ito sa account ng purchaser. Gayunpaman, hindi niya makumpirma kung may particular na tawag o termino sa banking industry para sa ganitong gawain. Tinanong din Aquino kung nakasaad sa records ang layunin ng pagbili ng manager's checks pero sinabi ni Galvez na walang nakatalang purpose sa dokumentong sinuri nila. Nilinaw rin ni Aquino na ang tinatanong niya ay ang pangkalahatang banking practice at hindi ang particular na kaso sa impeachment trial. Gayunman, sinabi ni Galvez na hindi niya masasagot kung may mga kliyenteng sadyang bumibili ng manager's check at binabalik ito makalipas lang ang ilang buwan. Anya, may mga pagkakataong hindi talaga kasi nagagamit ang manager's check at kaya ibinabalik ang halaga sa account pero hindi niya maaaring sabihin kung sadya ito ng mga kliyente. Narito ang bahagi ng talakayan tungkol dyan.
2: Ngayon lang namin nalaman na may ganyang parang scheme, no? Na pwedeng itago. Is this known in the banking circles that you can get your money, put it in an MC, wala siya sa ending balance, tapos after 6 months, babalik rin siya. Is this a known scheme in the banking circles? Or is this also new to you?
3: Your Honor, if I may answer that po, no? Kapag bumili po ang kliyente ng manager's check, kasama po sa application form po namin yung reason for the purchase of the manager's check. In my experience po sa branch banking operations, may mga nangyayari po talaga na ang biniling manager's check po ay hindi po nagamit. Kaya po ito nire-request na ibalik po sa account ng purchaser. And this is not uncommon po, Your Honor.
2: So, is this a known method of keeping your money, quote-unquote?
3: I cannot.
2: May term ba ito sa banking circles na or so common ito?
3: Sir, I only pertain po doon sa manner by which yung pagpasok po at paglabas ng pera from the manager's settlement account. Kung ano po yung purpose ng kliyente sa paggawa niya ng pag-request ng manager's check at pagbalik po, with all due respect, Your Honor, I cannot comment on that.
2: Okay, is there
21: Yes, mahigit 30 bank accounts naman ni VP Sara at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio ang iniharap nga ng o ang hinirap ng prosekusyon dito nga sa impeachment trial. Sa pagtatanong ni Senator Judge Vicente Soto III, sinabi ni Prosecutor Ali na ang kanilang inilahad ay ang ending balance ng bank accounts kada taon mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Ali, ang kabuuang ending balance ng mga accounts sa walong banko ay 59.02 million pesos noong 2022. Umabot naman ito sa 71.38 million pesos noong 2023, 22.24 million pesos noong 2024 at 39.09 million pesos noong 2025. Bukas nga ay papatuloy pa rin itong impeachment trial at inaasahan naman na bukas ay iharap yung kinatawan ng DIR na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez ng Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng DIR. Bukas ay magkakaroon din ng konting adjustment sa oras ng impeachment trial dahil mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ay gagawin yung impeachment trial. Magbe-break sila ng 1 o'clock p.m. to 3 o'clock p.m. dahil isisingit naman doon yung sesyon ng Senado dahil kailangang mag-adjourn o i-close muna ng Senado yung kanilang sesyon dahil nga mag-adjournment na sila ng mahigit at magpapahinga ng mahigit isang buwan. Tapos ito, alas 3 to sawa na uli itong impeachment trial bukas. So yan yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa parte ng impeachment court. Ito si Nifa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Nifa.
5: Yes, Lord.
13: Yes, again, linawin natin yung bagong schedule na mangyayari sa Senado. So, magsisimula siya ng umaga hanggang 10 a.m. Yes, 10 a.m. hanggang 1 p.m. Yes, and then 1 p.m. up to 3. And then yung 1 p.m. up to 3 is for the Senate procedures session. So session, di ba? And then Senate from 3 p.m. onwards, babalik na on sa hearing.
5: Yes, impeachment trial na uli. So
13: okay.
5: Hindi konti lang naman yung oras,
13: so yung 3
5: na
13: hours
5: na affect doon sa impeachment trial.

0: And it's Thursday and Friday, simula bukas ay magsisimula ang impeachment trial from 10 a.m. to 1 p.m. and then ibubuno naman yung 1 p.m. up to 3 p.m. para sa Senate proceedings, and then babalik naman sa Senate impeachment mula 3 p.m. onwards. So whole day pa rin. Nakatutok ang ating puwersa dyan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng mga reporters sa mga pinakahuling kaganapan patungkol nga sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang paglilitis the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Samantala, habang hinihintay natin, sa panig naman ng depensa, kung saan ay isa sa naging pahayag ni Lead Defense POA, yung ika nga dapat aware ang Vice Presidente patungkol dito sa mga accounts na ito. Samantala, joint account ng Vice Presidente at dating Pangulong Rodrigo Duterte nilinaw ng defense team na walang kapangyarihan sa account na ito ang pangalawang pangulo. Sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Luisa.
2: Nards, binigyan linaw nga ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang cross-examination patungkol sa bank records na kahit pa may joint account ang pangalawang pangulo kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay wala pa rin kapangyarihan ng bise na galawin ang lamang pera ng account na ito. Ito yung account ng mag-amang Duterte sa BPI, Julia Vargas Branch, na may time deposit noong 2011 nasa 40 million pesos. Ito rin ang ginamit upang bumili umano ng manager's check noong 2011 na nagkakahalaga ng 41.7 million. Pero hindi nagamit, at ito rin naman ang pinagkuhana ng manager's check noong 2016. Kakahalaga naman ng 16.85 million pesos na ang payee ay si Samuel o Sammy Uy. Pero ang nilinaw ng defense team, wala namang pirma ang Vice Presidente sa kahit anong transaksyon na nangyari sa joint account. Kung titignan din ang account, malinaw na walang kapangyarihan ang vice na kumilos o galawin ang account dahil hindi siya sabihin kung gagalaw man ang vice, kailangan pa ng pirma pa rin ng pangalawang pangulo ng dating pangulo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis na yan kanina.
3: Nag-uusapan natin dito ang joint account ng former President Rodrigo Duterte and the respondent, Vice President Sara Duterte. But respondent, Vice President Sara G. Duterte cannot transact alone without the consent or the signature of the former president, yung ama po niya.
4: That is correct po.
3: That is
4: tama
3: correct.
4: Po. Based on the account po na
3: Apo.
4: Mentioned po ninyo, sir.
3: Apo. So, kaninong signature po yan?
4: Base po sa signature card, Your Honor, it appears to be the signature of Mr. Rodrigo Duterte, Your Honor.
3: May nakikita po ba kayong pirma dyan ng Vice President Sara Duterte?
4: Wala po, Your Honor.
3: Thank you. Na-confirm na po na from the time this account was opened until today, no, wala pong ni isang transaksyon kung saan may pirma ni VP Sara, whether alone or kasama po, no, ng former President Rodrigo Roa Duterte.
2: Norge, naglabas pa ng dokumento sa Attorney Michael Poa na siya mismo ang nagtanong noon sa BPI patungkol sa joint account na ito. Kinukumpirma nila kung totoo na may account sina Vice Sara at dating Pangulong Duterte. Sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Hontiveros, ni POA, hindi alam o hindi na matatandaan ng Vice Presidente ang account na ito at nakasama ang dating Pangulo. Dahil ang dating Pangulo nga lang umano ang may hawak o may kapangyarihan dito. Kaya nga sila nagtanong sa BPI kung mayroon ba talang joint account noong February 26, dahil noong lumabas sa pagdinig ng squad committee ay saka nalaman o nakalala na may ganitong account kasama ang vice-presidente. Pakinggan muli natin ang bahagi ng paglilitis kanina.
5: ang tunay na may-ari at may control doon sa ginawa sa manager's check na 41 million pesos

0: ay si Rodrigo Roa Duterte at hindi si Sara Duterte. Tama po ba yun?
1: Well, to better phrase it, Your Honor, our client does not have any recollection kasi of this account. Lumabas lang po ito because I don't want to waive, no? Of course, the rights of the former president also to challenge whatever documents he may challenge. But ang punto lang po namin, nung lumabas po ito, sa, I think it was sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon, no? So, in fact, that's why we wanted to show even the response of the BPI to my letter. But I understand, of course, the objection of the prosecution. I probably would have done the same. So ang sa amin lang po, we will present as instructed by, as advised by the presiding officer, to present the response of BPI para lalo nating maintindihan. Because ang punto lang po namin sa letter na ito is to ask whether or not the accounts exist. And if they do exist, to at least give us the documents para alam naman po namin, dahil nung time na yun, alam namin may nakahain na rin po na impeachment laban sa ating Vice Presidente.
2: Lords, kanina ay nag-present din naman o ipinresent na rin ng prosecution yung bank records patungkol dito sa PNB pati na rin sa BTO. Ang sa cross-examination, ang sinabi lang ng defense team, wala namang account si VP Sara sa PNB. Si Attorney Manz Carpio lamang. At sa video naman ay giniit lang ng defense na walang personal knowledge ang tumestigo patungkol sa mga transactions na ginawa ni Vice President dito sa kanyang account sa BDO. Samantala kanina naglabas ng summary o buod yung prosecution sa mga total na halaga ng mga bank accounts na kasama dito yung mga bank accounts. Sa harap ng impeachment court, pero ang defense team hindi naman pumayag na sinasabi na itong summary na to ay kay VP Sara lamang dahil ang nilalaman kumano nito ay kasama din naman ng mga bank accounts ni Attorney Man Scorpio pati na rin ang ilang mga korporasyon. Sa insurance policy naman na iba umano ang insurance ng Vice Presidente sa insurance ng kanyang anak at asawa. At kung merong mga insurance si Attorney Man Scorpio, ito ay hindi na kailangan ng consent mula sa Vice Presidente. Ibig sabihin ay iba o wala rin kapangyarihan si Vice President Sara Duterte kung kumuha man ng insurance ang kanyang asawa para sa kanyang sarili o kaya ay sa kanyang mga anak. Samantala kanina ay naglabas na nga ng decision yung Commission on Audit for consideration ng Office of the Vice President para doon sa confidential funds. Ito yung nagkaroon ng notice of disallowance pero nagkaroon ng MR itong OVP. Pero sa ngayon ay hindi pa nagkokomento ang defense team patungkol dito dahil kung maaalala natin, Lord, nung panahon na tinatalakay itong confidential funds dito sa Senate, ay isa sa argument ng defense noon ay meron pa namang motion for reconsideration sa COA at wala pang final decision dito. Pero ngayon nga, lumabas na yung decision ng COA, ay bukas inaasahan natin na matatapos po dyan dahil sa ngayon ay hindi na sila nagsagawa ng press conference dahil medyo mahaba-haba na nga yung araw ngayon dito sa impeachment trial, kaya bukas na sila inaasahang magsasalita patungkol dito. Pati na rin dun sa petisyon na inihain ng dalawang senator judges na si Senator Bongo, pati na rin si Senator Robin Padilla, ay itatanong din natin yan bukas sa defense team. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
4: Eh, maraming salamat Luisa Erispe, maraming salamat Nympha Asuncion, at maraming salamat Melanie Valdos Reyes. Ang ating Radyo Pilipinas reporters na naka-cover dyan sa Senado. Siyempre kasama yung ating mga tech din na naka-cover dyan sa Senado. Anyways, Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 35 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang lingkod, Nords Maguindanao, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas, at para sa bayan. Muli, ito ang paglilitis na impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang gabi, Bagong Pilipinas, oras 8:04.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
5: Viber. One tap and swipe.
3: Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Music and memories. Music and memories.
10: Light the corners of my
9: sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: pangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas.

0: Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Mapayapang araw ng Webes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Pelagia. Sister Rose Agtarapo ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 5 hanggang 13.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay nating may kaibigan ang isa sa inyo at pinuntahan mo siya sa hating gabi at sinabi,
3: 'Kaibigan, pahiram nga ng 3 pirasong tinapay dahil kararating lang mula sa biyahe ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya.'
2: At sasagutin ka siguro ng nasa loob,
4: 'Huwag mo na akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami mga bata. Hindi na ako maring tumayo upang bigyan ka.'
2: Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pakikipagkaibigan, babangon pa rin siya at ibibigay sa iyo ang lahat mong kailangan dahil sa iyong pagpupumilit sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ng pinto para sa inyo. Talagang ang tumatanggap ang humihingi. Nakakatagpo ang naghahanap at pinagbubuksan ang kumakatok. Kaya kung kayo mang masasamay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama mula sa langit? Tiyak na ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga hihingi sa kanya."
1: Isinulat ni Sister Vanjie Kanag ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Tinitiyak ni Jesus na kung hihingi tayo sa Ama ng ating kailangan sa buhay, kung tatawag tayo, sasagot siya. Kung kakatok tayo, bubuksan niya ang pinto. At kung hinahanap natin siya, magpapakita siya. Nagkakatotoo ba ito? Siguradong yes and no. Hindi ho ba? Minsan, yes kaagad. Nasa puso mo pa lang ang iyong minimiti. Hindi mo pa nga nabibigkas. Nandyan na sa harapan mo. O maaari ring nasa harap mo na, pero hindi mo pa nauunawaan na yun na pala ang grasyang hinihingi mo. Nangyayari rin na may hinihingi ka sa loob ng matagal na panahon, pero walang sagot ang Ama. Pagod ka na sa kakakatok. Mabuting usisain kung ano ang iyong hinihingi. Para ba ito sa kabutihan? Sa kabanalan? Kasi alam ng Diyos kung ano ang tunay na makabubuti sa atin. Maaaring ang inaakala nating magpapaligaya sa atin ay magbubulid sa atin sa kasalanan. Katulad ng easy money o kapangyarihang galing sa korupsyon. Samantalang ang paghihirap o sakripisyong tinatanggap ay magdadala sa kabanalan. Limited ang ating pananaw. Alam ng Diyos ang ating past, present, and future. Ibibigay niya ang mabuti para sa atin, ang grasya, ang Espiritu Santo. Huwag tayong manghinawang humingi. Ibibigay ng Diyos ang ating kailangan sa kanyang pamamaraan sa takdang panahon. Manampalataya tayo. Manalig.
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan,

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa.

0: pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we, yun, ini-enroll natin sa araw.
1: Ampalaya!
2: Ampalaya!
1: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: on Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
4: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage.

0: age, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
1: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
2: Ito ang water refilling station sa Barangay Kuyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
3: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
0: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
4: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
0: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
12: Balita, balita, balita.
11: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
13: Pangulong Marcos na inaprubahan na wala ang libre niya sa kaya.
11: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
8: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
11: Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. 738 AM.
14: Bawal ang sabaw. Walang usapang malagnaw.
8: Mga trending topics na in and out of the country.
14: Usisay.
8: Mga pangalan sa likod ng issue.
14: May interview on the spot.
8: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: Mabuhay, mabuhay mga brad, mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao. Sumunod natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming Ramonda sa mga isyot balitang napapanahon ngayon pong araw mga brad ng Webes. Thursday today, October 8, 2026. Sama-sama natin alamin mga brad ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Water conservation at monitoring measures ng mga water providers sa buong bansa paigtingin dahil sa aktibo at posibleng mas matinding El Nino.
8: Headlines.
15: Ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o yung Uplift Assistance mula po sa Department of Social Welfare and Development inaasahang matatanggap na ng kwalipikadong Group 3 beneficiaries.
8: Headlines.
15: Pagbuti naman ng labor market sa bansa nitong Agosto, ikinatuwa ng Department of Labor and Employment o DOLE.
8: Headlines.
15: Department of Trade and Industry o DTI at Philippine Veterans Bank nagkasundo para palawakin ang pondo para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs at electronic o electric mobility.
8: Headlines.
15: At Senado mga brad, sinuri ang mga bank accounts ng Kalye 88 at GenCorp sa pagpatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon.
8: Balitaang bago, balitaang kakaiba, balitaang isa sa taste ng Generation Mix. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Alas 4:13 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Power interruption muna tayo na nakaschedule po ngayong araw dyan po sa Mandaluyong City, partikular sa Barangay Wakwak, Green Hills. Mula po alas 8 o alas 11:30 po mamayang gabi hanggang alas 12:15 po ng October 9 at 3:45 a.m. hanggang 4:30 a.m. ng kaparehong araw. Ang apektado po ay bahagi po ng St. Francis Street Shangri-La Hotel and Resort at the St. Francis Shangri-La Plaza o Place, Towers 1 and 2. Ang dahilan, replacement of facilities o pagpapalit ng mga lumang pasilidad at kagamitan sa kuryente sa kahabaan po ng St. Francis Street. Sa Muntinlupa, magkakaroon din po ng brownout mula alas 10 po ng gabi hanggang alas 10:30 at alas 4, alas 5:30 po ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Tig 30 minutos po ito. Mula po yan sa, ang apektado po ay Plaza B sa Northgate Cyber Zone, Philinvest City, Barangay Alabang. Ang dahilan ay maintenance work o pangkalahatang pagpapanatili po ng pag-asaayos ng mga linya ng kuryente sa Northgate Cyber Zone, Philinvest City. Sa mga rehiyon at lalawigan, sa Panelco, yung mga nasasakupan po ng Panelco dyan po sa Pangasinan, mula po alas 7 ng umaga, mga brad, hanggang alas 4 po ng hapon. Ngayong araw, Lawak. Ang apektado po ay yung Lawak, Barangay Kalawagan, Banuar, Kabulalaan at ilang bahagi po ng Binalonan. Ang dahilan naman po niyan ay yung ipina-facilitate na right-of-way clearing activity. Sa Pampanga, yung Pelco 1, mula alas 9 po ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ang apektado po ay bahagi po ng Pitabakan, Barangay San Ildefonso, Magalang. Ang dahilan po niyan ay yung pole line and maintenance. Eastern Samar, Esamelco, mula alas 9 po ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pole relocation naman ang dahilan, mga brad, ha? Alas 4:15 ng umaga, mga brad, ipinag-utos na po ng National Water Resources Board or NWRB sa mga water service provider sa buong bansa ang pagpapaigting ng water conservation at monitoring measures dahil po sa aktibo at posibleng mas matinding El Nino. Inatasan po ng NWRB ang mga providers na patuloy na bantayan ang mga water source, reservoir at supply infrastructure upang maagapan ang posibleng water shortage. Kailangan ding tiyakin ng mga providers ang kahandaan sa dry conditions at posibleng malakas na pag-ulan. Inatasan din ng NWRB ang mga water service providers na unahin ang supply ng tubig para sa mga kritikal na healthcare facility at agad i-report sa kinaukulang otoridad ang anumang water stress o kakulangan sa supply ng tubig. Iinikayat din ng NWRB ang mga water service providers na magtulungan at magbigay ng ayuda sa mga kalapit na providers na makararanas ng kakulangan ng tubig. Kailangan nilang magsumite ang mga nasabing provider ng mga ulat at plano sa October 30, 2026 at sa bawat katapusan ng buwan pagkatapos nito. Alas 4:16 po ng umaga, mga brad, kasama ang Lamesa Watershed sa mga lugar na pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources o yung DENR National Capital Region dahil po sa posibleng matagal na dry conditions na dulot naman ng El Nino. Ayon kay DENR NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, magsasagawa sa ikatlong linggo ng Oktubre ng pagpupulong ang Lamesa Watershed Reservation Technical Working Group upang suriin ang mga posibleng environmental concerns. Kabilang sa mga paghahanda ang paglalagay ng humigit kumulang 50 galon ng drum sa strategic areas ng watershed bilang emergency water source. Maaari itong gamitin sakaling magkaroon ng drought conditions o forest fire sa lugar. Nalilinis din o nililinis din ang mga kalsada at trails sa loob ng watershed upang alisin ang mga tuyong dahon at iba pang madaling masunog na materyales. Layunin nitong mabawasan ang maaaring pagmulan ng sunog at mapigilan ang mabilis na pagkalat nito sakaling magkaroon ng forest fire. Alas 4:17 na po ng umaga, mga brad, nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na magbigay ng pinansyal na ayuda sa mga magsasakang maapektuhan naman ng matinding tagtuyot dulot po ng El Nino sa Camarines Norte. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa provincial government para mapabilis ang pagresponde sa mga apektadong pamilya. Hinihingi ng DSWD na sa pamahalaan panlalawigan ang kompletong listahan ng mga magsasakang naapektuhan upang matukoy ang mga benepisyaryo ng ayuda. Nakapaghatid na rin ang ahensya ng unang batch ng family food pack para po makatulong sa mga pamilyang nabawasan ang kita dahil sa tagtuyot. Samantala, pinag-aaralan pa ng DSWD ang eksaktong halaga ng financial assistance batay sa tindi ng pinsala sa mga pananima. Sinabi ni Gatchalian na tuloy-tuloy ang tulong ng national government sa mga komunidad na apektado ng El Nino. Alas 4.18 po ng umaga, mga Braga. Bayan ng Bautista, Pangasinan, nag-activate ng Municipal Task Force El Nino bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. May report si Mildred Coquia.
1: Binuo at inactivate ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bautista, Pangasinan ang Municipal Task Force El Nino bilang bahagi ng pinaiting na paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Isinagawa ang emergency meeting at activation sa pangunguna ni Municipal Mayor at MDRRMC Chairperson Rosemary Gakutan. Nakatuon ang task force sa limang pangunahing sektor: seguridad sa pagkain, tubig, kalusugan, enerhiya at publiko. Pangungunahan ito ng Municipal Agriculture Office, MENRO, Municipal Health Office, Municipal Engineering Office at MDRRMO ayon sa kani-kanilang tungkulin sa pagmamanman ng panganib, paghahanda at pagpapatuloy ng mahahalagang serbisyo. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapanatili ng supply ng pagkain at tubig, pagtugon sa mga sakit na may kaugnayan sa matinding init, paghahanda sa pagkawala ng kuryente at pagpapalakas ng early warning at emergency response. Tinalakay rin sa pulong ang Oplan Undas 2026, activation ng Municipal Task Force African Swine Fever at paghahanda sa CY 2027 LDRRM Investment Plan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: Alas 4.20 ng umaga, mga Brad. Environmental Group sa Davao City na nawagan naman sa lokal na pamahalaan para sa striktong pagtatapad ng rainwater harvesting ordinance ngayong papasok na ang dry ang na ang very strong El Nino. Romonda sa balitang yan, Armando Finiquito.
2: El Nino. El Nino. Handa tayo.
3: Nanawagan ng environmental group na Interfacing Development Interventions for Sustainability o EDI sa lokal na pamahalaan ng Davao City ang maigpit na pagpapatupad ng Rainwater Harvesting Ordinance ng lungsod ngayong papasok na ang Very Strong El Nino. Pisergawag Davao Peace Security Press Corps Media Briefing sa The Royal Manday Hotel. Inihayag ni EDI's Executive Director Attorney Mark Peñalver na marami pa ring establishmento na ang hindi sumusunod sa naturang ordinansa. Ayon kay Peñalver, kinakailangan mag-install ng rainwater harvesting facility ang mga establishmento upang mababawasan ang pagdepende sa groundwater at potable water. Aniya, maaaring gamitin ang nakokolektang tubig ulan para sa mga gawaing hindi nangangailangan ng potable water, lalo na kapag nakakaranas na ng El Nino. Dagdag ni Peñalver, mahalagang mapangalaga at makatipid sa supply ng tubig dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: El Nino.
4: El Nino.
2: Handa tayo.
4: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.21 po ng umaga, inaasahan namang matatanggap na ng Unified o ng Qualified Group 3 Beneficiaries ang ikalawang tranche ng Uplift Assistance mula po sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, matatanggap ito ng mga low-income SSS members na nakatatanggap o nakatanggap na ng unang tranche at patuloy na kwalipikado sa programa. Samantala, na sa 265,000 mahigit na bagong Group 3 beneficiaries ang inaasahang makatatanggap naman ng parehong Tranche 1 at Tranche 2 sa October 16 kung na-update nila ang kailang DAEM o yung Disbursement Accounts Enrollment Module hanggang October 5. Paalala ni Dumlao, mahalagang updated ang DAEM para maiwasan ang unsuccessful crediting dahil sa invalid o dormant accounts. Nagbabala rin ang ehensya laban sa mga scam. Inikayat ng DSWD Undersecretary ang ng publiko na huwag ibigay ang personal na impormasyon at banking details sa kahinahinalang mga mensahe.
4: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.22 ng umaga, mga Brad, ikinatuwa naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagbuti ng labor market sa bansa noong August 2026. Ayon sa pinakuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 49.79 million pesos ang 49.79 million ang bilang ng mga may trabaho noong August, habang 574,000 naman na mas mataas ito kumpara noong Hulyo. Tumaas din sa 52.56 million labor force, habang umakyat sa 64% ang labor force participation rate mula dating 63.6%. Umakyat naman sa 94.7% ang employment rate mula dating 94%. Habang bumaba naman sa 5.3% ang unemployment rate mula sa dating 6%. Bumaba rin naman sa 375,000 ang bilang ng mga walang trabaho mula sa dating 3.14 million noong Hulyo. Naging 2.77 million na lamang ito nitong Agosto. Samantala, bumaba sa 11.9% ang underemployment rate mula sa dating 12.9% o katumbas ng 424,000 na bawas sa bilang ng underemployed workers. Gayunman, mas mataas pa rin ito kumpara sa 10.7% na naitala noong August 2025. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, nakahihikayat ang pagbuti ng employment at pagbaba ng unemployment, ngunit hindi dapat maging kampante. Layunin ng dole na maiugnay ang mga job seekers sa oportunidad, mabigyan ng mga manggagawa ng angkop na skills at matulungan silang magkaroon ng mas mataas at sustainable na trabaho. Kabilang sa mga prioridad ng dole ang pagpapalawak ng trabaho agad, job fairs, skills development, employment assistance at livelihood programs, partikular sa mga lugar na mataas ang unemployment at underemployment. Ramonda sa balitang yan. 4:24 in the morning, mga brad. Formal naman ang pinagtibay ng Department of Trade and Industry o DTI at Philippine Veterans Bank ang kanilang partnership sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding o MOU para mapalawak ang access sa financing ng mga micro, small and medium enterprises o MSME at masuportahan ng mga negosyong lumilipat sa electric mobility. Layunin ng kasunduan na mapabuti ang access ng mga negosyo sa pautang para po sa pagpapalawak ng kailang operasyon, habang isinusulong din ang Sustainable Transportation at E-Transport Loan Program ng DTI. Sa ilalim ng programa, mabibigyan ng mas maraming oportunidad ang mga transport operators, kooperatiba, MSMEs at iba pang negosyo na makilahok sa paglipat tungo sa paggamit ng mga electric vehicle. Ang hakbang ay bahagi ng pagisikap na suportahan ang paglago ng mga negosyo at isulong ang mas sustainable na sistema ng transportasyon sa bansa.
4: Rang Pilipinas.
0: Alas 4:25 na po ng umaga, mga brad. Dakuha naman natin ang usapin dyan po sa impeachment.
4: Rang Pilipinas. So take a look what you've
0: done. Rang Pilipinas. Sinili po ni Senador Kiko Pangilinan, mga brad, ang mga peso account ng Cali 88 sa Security Bank bilang bahagi ng pagtukoy sa mga transaksyon ng kumpanya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na may 2 peso checking account ang Cali 88 na kapwa isinara noong July 2026. Ayon kay Cham, ang isang account ay may ending balance na 332,530 pesos and 95 cents, habang ang isa naman ay may 21,164 pesos and 27 cents na ending balance noong December 2025. Nilinaw ni Cham na ang una account ay binuksan noong August 2024, habang ikalaman ay noong 2025. Tinanong ni Pangilinan kung mayroon ng banko ng buwan ng record ng mga deposit at withdrawal sa mga account mula 2024, pero sinabi ni Cham na wala siyang hawak na ganoon detalye dahil system generated ang mga transaksyon at hindi niya sinusubaybayan ang day-to-day activity ng account. Ginit ni Pangilinan na mahalagang malaman ang mga halagang pumasok at lumabas sa mga preso o sa mga peso account ng Cali 88 mula 2024 hanggang 2026, lalo't nakasaad sa AMLAC report ang tinatayang 319 million pesos transactions mula China. Gayunman, sinabi ng senador na hindi pa malinaw kung ang naturang halaga ay dumaan sa peso account o foreign currency account ng Cali 88. Kaugnay pa rin, mga brad, sa usapin ng impeachment trial, kinumpirma naman ang kinatawan ng Security Bank na may 8 aktibong peso accounts ang GenCorp nang humarap sa day 35 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Chan, na ang mga account ay binuksan mula October 2020 hanggang November 2025. Ilan sa mga account ay may milyon-milyong pisong ending balance mula 2022 hanggang 2025. Kinumpirma din ni Cham na aktibo po o aktibo pa ang walang 8 peso accounts ng GenCorp hanggang sa kasalukuyan. Ang GenCorp Industries Incorporated ay isang kumpanya na sangkot sa food at catering services na naiugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga allegasyon ng conflict of interest at hindi may paliwanag na yaman ng vice-presidente. Alas 4.28 ng umaga, mga brad. Dako naman tayo sa usapin ng NCAP. Pinatasan ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr. ang kanilang anti-cybercrime group o ACG na paigtingin ang pagbantay sa mga ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Police o policy o NCAP. Layon nito na protektahan ang mga motorista laban sa mga scammers na nangingigil ng pera sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na mga mensahe sa text at websites. Ayon kay Nartates, nakatatanggap sila ng mga ulat hinggil sa mga nagpapadala ng peking text messages na nagsasabing mayroon umanong hindi pa nababayaran paglabag sa trapiko ng mga matatanggap nito. Sila lang kasi ng NCAP, maaaring verifikahin ang mga motorista ang mga naitalang paglabag sa kalsada at trapiko sa pamamagitan ng mga otorisadong online platform gaya ng eGovPH application. Gayun din sa mga online service na ibinibigay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, particular na ang hashtag MayHuliKa app. Nagbabala ang PNP chief sa mga kriminal na nagkasamantala sa pagkitiwala ng publiko na may kalalagyan ang mga ito dahil sa kanilang isisira ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Alas 4.29 ng umaga, mga brad, hinikayat naman ang Department of Social Welfare and Development ang mga bansang ASEAN na pag-isahin sa social protection at disaster response para mas mabilis na matulungan ang mga apektado ng kalamidad. Ayon kay DSWD Undersecretary Adonis Sulit, dapat maprotektahan ang mga naabot na development gains ng mga komunidad laban sa epekto ng mga sakuna, kabilang sa mga hakbang ang maagang pagbibigay ng cash assistance at iba pang ayuda bago lumala ang krisis. Binigyan din ni Sulit ang koordinasyon ng mga ahensya, local government at humanitarian groups sa pagtugon sa mga sakuna. Samantala, sinabi naman ni DSWD Undersecretary Diana Rose Cahipe na palalakasin ng aspect framework ang koordinasyon at paghahanda ng ASEAN sa iba't ibang panganib. Layo nitong maging mas maaga, mabilis at organisado ang pagtugon ng mga bansang ASEAN sa mga kalamidad. Alas 4.30, mga brad, magbabalik po ang Ronda Pilipinas.
4: Ronda Pilipinas!
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako. Nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo? Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:35 po ng umaga, nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balita.
4: Ronda Pilipinas.
0: Pinabilis po ng Department of Interior and Local Government o DILG at Council for the Welfare of Children ang referral ng mga kaso na pang-abuso at iba pang panganib sa mga bata. Nilagdaan ng dalawang ahensya ang Memorandum of Understanding para palakasin ang koordinasyon sa Unified 911 at Makabata Helpline 1383. Ayon sa DILG, 450 tawag na may kinalaman sa mga bata ang naitala ng Unified 911 hanggang September 2026. Kabilang dito ang ulat ng pang-abuso, sexual harassment, rape, human trafficking at prostitution. Sa ilalim naman ng kasunduan, ire-refer sa mga kinuukulang ahensya ang mga kasong nangangailangan ng agarang police, medical, rescue at social welfare assistance. Samantala, ang mga ulat naman ng online sexual abuse at exploitation ng mga bata ay ire-refer sa Makabata 1383 para sa assessment at intervention. Alas 4:36 ng umaga, iniulat naman Interior Secretary John Vic Remulla na 13 miyembro ng grupong True Brown Style o TBS ang naaresto ng mga otoridad nitong isang araw sa ambush interview sa Camp Vicente Lim sa Calamba City, Laguna. Sinabi ni Remulla na sangkot ang mga ito sa illegal na droga, illegal possession of deadly weapons at theft. Natukoyan niya mga ito sa pamamagitan ng intelligence network ng pulisya matapos suriin ang buong hierarchy ng TBS sa Maynila. Kinwestiyon din ni Remulla ang pagpapakilala ng grupo bilang community service oriented na namimigay pa ng bigas, pero tanong niya saan galing ang mga ito. Gayunman, bukas pa rin ang kalihim sa pakipagdialogo sa grupo. Sinabi ni Remulla na wala pang petsa ang dialogo pero planong simulan ito ng kalihim sa Cavite. Nilinaw naman ng opisyal na hindi titigilan ang grupo hanggat hindi natitigil ang kalokohan ng mga ito. Gayun ni Remulla, sa 8 focus crime sa bansa, rabi nilang ang tumaas na iniugnay niya sa initiation ng TBS kung saan pagnanakaw ang mga miyembro nito o pag pinagnanakaw ang mga miyembro nito sa mga convenience store.
4: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.37 ng umaga, nakipag-ugnay naman ang Department of Energy sa ilang educational content creator upang palawakin ang kalaman ng publiko tungkol sa nuclear energy sa bansa, kung saan dinala ng DOE ang mga content creator sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP para sa isang first-hand tour sa pasilidad, kabilang ang teknolohiya at mga sistema at protocol para sa nuclear safety. Sa isinagwang pagbisita, nagkaroon naman ng mga kalahok ng briefing tungkol sa kasaysayan at teknolohiya ng BNPP, sumailalim sa safety orientation at naglibot sa ilang mahalagang bahagi ng pasilidad, layunin ang aktibidad na gawing mas malinaw at madaling maunawaan ng publiko ang mga usapin tungkol sa nuclear energy, lalo na para sa mga kabataang aktibong kumukuha ng impormasyon mula sa mga digital platforms. Kabilang sa mga lumahok, ang content creator sina Chinito Walkers, Francine Chua, Kayla Pulintan, Kuya RM, Kiel Coronel, We The Future at Francesca Eugenie. Ayon sa DOE, patuloy itong palalakasin ang public information at pakipag-ugnayan sa mga stakeholders bilang bahagi ng paghahanda sa mga polisiya, institusyon, human resources at safety framework para sa Philippine Nuclear Energy Program. Alas 4.39 ng umaga, mga brad. 8 arestado habang mahigit 6 na milyong pisong halaga naman ng mga Peking Slimming Coffee. Nasabat ng Criminal Investigation Detection Group o CIDG dyan sa Bulacan. Ramonda sa balitang yan, J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagbabala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, lalo na sa mga nagnanais magpapayat. Payo ng CIDG, suriin maigi ang mga produktong binibili gaya ng mga Slimming Coffee upang hindi malagay sa peligro ang kalusugan at kaligtasan. Nitong Oktubre, sa East, sinalakay ng mga otoridad ang isang bodega sa Barangay Parulan, Plaridel, Bulacan, kung saan nasabat ang mga Peking Slimming Coffee na nagkakahalaga ng maigit sa 6.1 milyong piso. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, nagresulta ito sa pagkakaresto ng nasa 8 suspek na kinabibilangan ng isang Chinese national at 7 Pilipinong manggagawa ng nasabing pasilidad. Naaktuhan silang gumagawa ng mga preking produkto nang walang kaukulang dokumento o permit mula sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Dahil dito ay maharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, si Bert Dagala, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.40 ng umaga, Legis here. Matagumpay na isinagawa sa Negros Occidental, may report si Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Report.
13: Naging matagumpay ang ikinasang Legis here ng Kamara sa Victoria City, Negros Occidental na pinangunahan ni Assistant Majority Leader at Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez. Ito na ang ikalimang legislative consultation na inisiatiba ni House Speaker Faustino Boji D. III. Sa town hall meeting, iniharap ni Benitez ang House Bill 9088 o ang Tubo Act na naglayong itaas mula sa 2 bilyon tungo sa 5 bilyon ang taunang pondo para sa sugar industry. Magpatupad ng 18 moratorium sa commercial sugar importation at ibaba mula sa 30 hektarya sa 10 hektarya ang minimum size ng block farm para mapakinabangan ang mga maliliit na magsasaka. Iniharap din ang House Bill 10678 na naglayong itaas ang income tax exemption ceiling mula 250,000 patungo sa 350,000 kada taon simula sa 2027. Sa konsultasyon, inilahad naman ng mga residente ang kanilang concern sa presyo at industriya ng asukal, trabaho, kalusugan at edukasyon. Kasabay naman ito, 22 ahensya ng gobyerno ang nag-attend ng frontline services para sa mga residente ng Victoria City. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.41, nag-viral na fire trike. Hindi binili ng Department of the Interior and Local Government o DILG, kundi ng lokal na pamahalaan ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ramonda sa balitang yan, Diane Lear.
4: Radyo Pilipinas. Report.
14: Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi sila ang bumibili ng mga nag-viral na fire tricycle o fire trike sa social media. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija ang bumili ng mga ito at wala pang 100 gallons ang kapasidad. Paglilinaw ng kalihim, ang binibili ng DILG ay mga fire truck na mula sa South Korea na nagkakahalaga ng 10 million pesos bawat isa at may kapasidad na 750 gallons. Narito ang bahagi na pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
15: To be clear, Ang bumili noon, Cueva Ecija. Okay, ang binibili namin galing South Korea, 10 million pesos each. 750 gallons capacity. Ayun yata, wala pang 100 gallons eh. Pero Nueva Ecija ang bumili noon, hindi kami. Pero siyempre, tinitake news na naman kami.
14: Samantala, sa hiwalay na paliwanag ng Bureau of Fire Protection o BFP, magkaiba ang fire trike at fire truck. Ang mga fire trike ay inisyatiba ng lokal na pamahalaan para makatulong sa mga rumeresponding bumbero ng BFP, habang ang mga fire truck ay ginagamit ng BFP at patuloy na binibili na may kapasidad na 500, 750 at 1,000 gallons. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:43 ng umaga, Eastern Samar, nasa 92.53% ang measles rubella vaccination rate. Nauna sa Eastern Visayas. Aromon sa Baldangyan, Penelope Pumida.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Namunang Eastern Samar sa buong Eastern Visayas sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA matapos makapagtala ng 92.53% vaccination rate batay sa aktual na target population. Sa provincial final report, 29,533 na batang nabakunahan mula sa 31,917 aktual na target population. Batay naman sa regional data ng Department of Health, umabot sa 81.7% ang vaccination coverage ng lalawigan. Nanguna sa mga LGU batay sa aktual na target population ang Sulat sa 101.88%, sinunda ng San Julian sa 100.43%, Dolores 100.12%, Llorente 97.20% at Hipapad sa 97.09%. Sa mga batang hindi nabakunahan, 81.3% ang na-classify na deferred o pansamantalang ipinagpaliban ang pagbabakuna, habang 18.7% ang tumanggi, kabilang sa mga inirekomendang hakbang upang madagdagan pang vaccination rate ang house-to-house vaccination, catch-up at mop-up activities, community education at mas aktibong pakikilahok ng mga LGU at barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronggay.
0: Alas 4:45 ng umaga, Department of Migrant Workers o DMW-7 at mga licensed recruitment agencies sa Central Visayas nagsagawa ng dialogo upang isulong ang kapakanan at karapatan ng mga OFWs. May report si Angeli Valiente.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagtipon at nagdialogo ang Department of Migrant Workers Regional Office 7 at mga lisensyadong recruitment agencies sa Central Visayas sa layuning mapaigting ang pagtutulungan at matalakay ang mga usapin kaugnay sa pagsulong ng kapakanan at proteksyon ng mga overseas Filipino workers. Umabot sa 64 na mga representante mula sa iba't ibang licensed recruitment agencies ang dumalo sa pinakaunang regional dialogue na inorganisa ng DMW-7 sa pangunguna ni Regional Director Joe Den Lucero. Binigyang halaga sa nasabing pagtitipon ang matibay na ugnayan ng DMW at mga recruitment agencies upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga OFW. Inalakay ang mga programa at serbisyo sa ilalim ng Protection Division, katulad ng single entry approach, issuance ng no object certificate na isang requirement para sa special recruitment activity, inspection at ang kampanya kaugnay sa anti-illegal recruitment at trafficking in persons. Ang mga representante naman mula sa Land-Based Accreditation Bureau ng DMW Central Office ay nagbigay ng gabay sa mga recruitment agencies tungkol sa mga procedures at documentary requirements para sa wasto at compliant na deployment ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Nabigyan rin ng pagkakataon ang mga recruitment agencies na makapagtanong at maidulog ang kanilang mga kinakaharap na hamon kaugnay sa recruitment at deployment ng mga OFW. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Esperanza Footbridge sa bayan naman ng Olotanga, Zamboanga, Sibugay, natapos na. Aramon sa balitang yan. Lesti Cubol.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Zamboanga, Sibugay, First District Engineering Office, ang konstruksyon ng Esperanza Footbridge sa Barangay Esperanza sa Olotanga, Zamboanga, Sibugay. Ayon sa mga mamamayan ng barangay, ang footbridge ay may mas malalim na kahulugan at nagbibigay ito ng kaligtasan sa mga kabataang pumapasok sa paralan. Para naman sa mga magsasaka, ito'y nagbibigay daan upang mas mabilis at madali nilang madala ang kanilang mga produkto sa sakahan sa mga kalapit na pamilihan. Anila, ang pagtawid noon sa lumang tulay ay may kakibat na panganib. Subalit, ang footbridge na itinayo ng DPWH ay nagbibigay ngayon sa kanilang komunidad ng maasahang daan patungo sa pagunlad. Ang bagong tulay ay nagbibigay ng mas madaling daan patungo sa mga tahanan, paralan, sakahan at sentro ng bayan para sa mga pamilya, mag-aral at manggagawa. Bukod sa pagpapagaan ng pang-araw-araw na pagbibiyahe, pinoprotektahan din ito ang kabuhayan ng mga residente at nagdadala ng pangmatagalang ginhawa sa pang-araw-araw na pamumuhay sa barangay. Ang DPWH9 ay nananatiling nakatuon sa pagtatayo ng mga praktikal at maasahang proyekto na nag-ugnay sa mga pamayanan, nagpasigla sa lokal na ekonomiya at nagpapabuti sa buhay ng mga residente na mga liblib na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga,
0: Pilipinas. Department of Trade and Industry o DTI 10, pinasalamatan naman ang mga kalahok sa Fun Run na bahagi ng pagdiriwang ng Consumer Welfare Month 2026. Ma-report si Dandy Macarambon.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagpapasalamat ang Department of Trade and Industry o DTI 10 Northern Mindanao sa lahat ng nakiisa at nakatuwang ng ahensya sa matagumpay na Fun Run kabilang sa mga pambungad na aktibidad sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month 2026 na idaos Oktubre at 3 sa Rio de Oro Boulevard, lungsod ng Cagayan de Oro, lalo na sa mga nakilahok na partner agency, pribadong sektor, mga estudyante, publiko at mga personahe ng DTI. Ayon sa DTI, higit pa ito sa layuning pagtawid sa finish line, kundi ang sama-samang makamit ang kamalayan para sa kapakanan ng mga konsumante upang itaguyod ang kanilang mga karapatan at kapakanan para sa mas patas, makatarungan, makapangyarihan at ligtas na merkado o pamilihan para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: PJ time na! Lorenz, pa-PJ ka naman! BJ! BJ! BJ! Ayan na! Babayuhin na tayo!
23: Babayuhin?
22: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh. Big job!
24: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job!
25: BJ time na!
24: BJ time na!
20: Ronda! Ronda! Pilipinas!
0: Alas 4.50 ng umaga mga brad. Magandang balita para po sa mga babae natin na naghahanap ng trabaho. Atin ng Manila Public Employment Service Office o PESO ang local recruitment activity para sa mga job seekers. Katungang ang mga kumpanyang kalahok ngayong araw ng Webes, October 8, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Gaganapin po dyan sa PESO Office. PESO Office, Room 446, 4th floor, Manila Clock Tower, Manila City Hall, Manila. Ito naman ang schedule mga brad ng mga kumpanya. Alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, Akabar Marketing International Incorporated. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali, CTHRM Corporation. Habang alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon, ang Smart Career Outsourcing Services Corporation o company. Alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, ang JTC Group of Companies. Ilan sa mga bakanting posisyon ay ang service crew, kitchen crew, maintenance technician, warehouse staff, store crew, merchandiser, promodizer, brand ambassador, brand specialist, sales associate at marami pang iba. Mag-apply na at samantalahin ang pagkakataong ma-interview at ma-hire on the spot. Scan ang QR code o i-click ang link para ma-pre-registration ng local recruitment activity sa post sa social as official Facebook page ng Manila Public Employment Service Office.
20: Ronda.
0: Alas 4.52 ng umaga mga brad, sisimula naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang proseso ng regularization ng mga Tempo Transport Network Vehicle Service sa mga sa Mega Manila area. Ayon kay Acting LTFRB Chair Attorney Greg Pua Jr., tatanggap ng aplikasyon mula October 8 At tatagal ito ng 30 calendar days. Ang online lamang ang pagsumite ng aplikasyon sa official LTFRB digital platform. Sakop lamang ng programa ang mga unauthorized TNVS units na kabilang sa validated master list na isinumite ng mga transport network companies o TNCs. Sinabi ni Puwa na kailangan ding pumasa ang mga sakyan sa roadworthiness inspections at matugunan ng iba pang requirements bago mabigyan ng provisional authority. Nilinaw pa nito na hindi ito general opening para sa mga bagong TNVS applications. Alas 4:53 ng umaga mga brada. Hihilingin naman ng Department of Interior and Local Governments International Criminal Community o International Criminal Police Organization o Interpol na maglabas na ng red notice laban kay Batangas First District Representative Leandro Leviste. Kaso nito ng paglalabas ng Makati Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Leviste kaugnay ng paglabag sa Public Service Act. Itinakda naman ng korte ang piyansang 72,000 pesos hinggil sa nasabing kaso. Nag-ugat ito sa umano'y hindi pa natupad na obligasyon ng kanyang solar company. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, batay sa impormasyon, nasa Germany ngayon si Leviste. Sinabi ng kalihim na inaayos na ang pag-apply ng red notice sa pamamagitan ng Philippine Center for Transnational Crime. Nanawagan naman ang kalihim kay Leviste, pati na rin sa ina nitong si Senator Loren Legarda na umuwi na sa bansa at harapin ang mga akusasyon laban sa kanila.
20: Ronda, Pilipinas!
0: Alas 4:54 ng umaga, nag-issue ang Makati Regional Trial Court. Ito na nga yung pag-issue na nga ng warrant of arrest kay Leviste, mga brad. Dila naman sa National Bureau of Investigation ang mahigit 50 sa mga nasagip na largest pogo bust sa Zamboanga, Sibugay. Ito ay sinagawang joint operations na pinangunahan ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Mahigit 200 na dayuhan. Karamihan ay Chinese national ang inaresto at nasagip na mga otoridad ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibaga. Iimbestigahan nila ng posibleng pagkakasangkot dito ang ilang opisyal ng gobyerno. Sisilipin din niya ng Bureau kung ginagamit din sa troll farm operations ang nasabing illegal online gaming hubs. Alas 4:55 ng umaga.
1: Ang tunay na Pasko ay
0: 78 days na lang bago ang Pasko, mga brad. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Sino bye-bye, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa iba ba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko, mga brad. Magkaringan tayo bukas. At
20: we know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral to academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
20: Radyo! Publiko! Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
8: Na yung announce ng gobyerno na bilyon ang nakukumpiska. Pero yung nakakulong, bodigero. So, ano nangyari ron? 10 million pesos lang ang kailangan para makakulong ng non-bailable offense. 10 million pesos lang. If you're confiscating billions, then you should be jailing big-time smugglers to the tune of billions. 500 million dito ng sigarilyo.

0: killing our local agri and fishery sector. So maybe you can give us your position, because we'd like to revisit the law and provide the council with more teeth.
1: Sa bawat patak ng tubig na umaabot sa bukid, may lupang nabubuhay, may ani na lumalago, at may pamilyang umaasa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalawak ng NIA ang serbisyo ng patubig. Sa pamamagitan ng mga bagong irrigation systems, rehabilitasyon at restoration ng mga umiiral na pasilidad, solar-powered irrigation at mga pangunahing water infrastructure projects sa buong bansa.
2: Ang problema ng flood control na pansin ko, kung saan walang tao, itong ginagawa. Para walang makakita, pero walang project. Pero naiintindihan ko ngayon sa NIA, may tao. Saka may nagmo-monitor.
3: Kung ano yung tulong na maaaring maibigay para mas maparami pa ang ating irrigated lands at mapaayos pa ang sistema ng irrigasyon, ayan ang ating isusulong.
1: Ngunit, higit sa mga numero, proyekto at infrastruktura, ang pinakamahalagang sukatan ng tagumpay ng NIA ay ang pagbabagong nararamdaman mismo ng ating mga magsasaka.
4: More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim.
5: Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga. Kasi ang mga farmers parang nawala na rin ng kabuhayan.
6: Kasama po natin ngayon ang ating mga kapangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ng isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nangangako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipinas.
7: Mas gusto namin may dami kasi consistent yung tanim namin at saka may posibilidad na walang tuloy.
8: Ang kagandahan nito ng ginawang tulong ng ating presidente, ano? Kasi hindi lang dam ang pinaayos niya, talagang pinunduhan din niya pati yung mga facilities natin, yung mga canals, yung mga daan, yung mga structures, talagang buong project na ito.
4: Ito yung nasaha namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa kanilang mga araw-araw na kailangan.
9: Sa mga magsasaka, sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain.

0: okay, dahil po ano, binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami. Malaking bagay po sa amin dahil po mababawasan na po ang gastos namin sa kuryente. Malaking bagay po ito kasi po makakalibre na po. Tsaka po, dire-diretso na po ang aming patubig. Tsaka po, dire-diretso na rin po ang aming pagdanim ng aming palay. Wala na po kaming problema.
1: Dahil ang bawat batak ng tubig ay higit pa sa patubig. Ito ay ani, kabuhayan at pag-asa. Niya, patubig para sa magsasaka, patubig para sa bayan.
2: On September 22 and 23, authorities recovered approximately 11.5 tons of undocumented imported meat products valued at an estimated 5.19 million pesos. These products were inspected, inventory documented, and secured for proper disposition.
3: We already filed the case. Actually, na-inquest na po natin yan sa pag-iimportulman sa NMIS. So, undergoing na po yung preliminary investigation ng case.
4: At kami rin, ay nagpo-conduct ng post-abot operation katulong ang local government unit para i-check kung ang mga karne na sinibenta sa pamilihan ay may mga kakulang dokumento. At kung mapapatunayan na ito po ay may mga undocumented at may mga mishandling, ito po yung aming tinutulis.
5: This is what we call

0: We cannot do our duties and our responsibilities without teamwork. Teamwork within the DA and teamwork from the DA with all the other government law enforcement agencies.
1: Pero sa mga consumer natin, ang pangalanan sa kanila ay lahat ng mga establishment naman dapat ang inibenta ng kami ay may NIS accreditation. Dapat nakapaskill yun sa kanilang mga DPS force, no?
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: 6 na minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Huwebes ngayon. Ho, a 8 sa buwan ho na Oktubre 2026. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Siyempre kasama si Nanay, si Tatay, si Lolo, si Lola. Sa lahat ng miyembro ng pamilyang nakatutok, nakikinig sa atin sa ngayon. Tayo po'y sabi-sabi na napapakinggan sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa Radyo Television. Mo sa 104.3 na Capital FM. Mapo natin ang DWCI sa Pidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan na kay Mayor Regina and family. Diyan po naman sa may party ho ng Cagayan ng DWCJ. Ano ho? Good morning naman dyan kay Governor General Ed Aglipay. Magbati na rin natin isang maalwang umaga na kay Jel Tom Lanchon. Adyan, T, kamusta ka na, GT? Na ganun din na kay paring Lando Marquez ng Eldaba. Galing ka, pre. Mong sinosolo, kailangan mo ng kasama sa pagkatrabaho. Ingat lang sa mga nasa biyahe pa rin. Luwag pa ang ating kalsada. Wala naman mga nangyari na aksidente at mga sunog naman mga nakalipas sa araw. Yung merong ano, may mga aksidente nung sa probinsya, no? Sunog sa probinsya. Oho. Ingat lang pa rin ho natin yan. Ano ho? Ay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal lo ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, pagigising lang. Ay, kalabit lang nga. Baka medyo inaantok-antok. Ano? Kaya ganyan ho yung nangyari doon sa ano eh. Diyan sa may ano nakalipas sa may Quezon City yung TNVS alpok sa isang nagbibigay rescue sana buk ng TNVS eh nado inaantok yun as yung at mabalakas yung pagkakabangga pakigising lang yung mga sarili ho natin yung mga TNVS na yan ano ho ay salamat sa mga nakatutok din sa inyo dapat gising ho tayo sa manibela ho bawal ang tutulog-tulog sa manibela bawal ang pikon sa kalsada.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Kagaya ho ng dati, tayo pa rin na magkakasama ka Hero Ilustre Obrigado. At good morning sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar, sa mga dako-dako paraon. At muna inabot ng broadcast ang ating palatuntunan, maging sa ibayong dagat po naman. Ayon. At syempre, morning na rin sa mga nasa biyahe, mga bihero-bihero ng karne ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Blah, blah, blah. Pagka hindi ka dire-diretso yung pagmamaneho, yun namang gilid-gilid muna ho tayo. Ano? Gilid-gilid lang. Katapos, power nap. Importante ho yun. 10 minutes, sige. 30 minutes, sige. Tsaka natin balikin yung manibela. Iwas aksidente. Iwas ako na para siguradong babalik ko tayo ng buong buo. Unan, gabihan sa piling ng ating mga mahal sa buhay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bago tayo pumalaod, bago tayo ikangay magtuo sa ating mga pagkakabalahang trabaho at mga gawain sa maghapon. Kina mga estudyante natin, mga namamasukan, importanteng nalalaman ho natin ang magiging lagay ng ating panahon sa loob po ng 24 oras sa maghapon. Ang tanggapan ho ay ng pag-asa ay nagpalabas ho ng 24 oras ng weather forecast ngayong Huwebes. Tubre a 8. Ay, doon sa mga may obligasyon dyan, ha? Kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi papanaw, ho? Meron pong dalawang weather system na nagpapagalaw at ng ating panahon ngayon dito sa Pilipinas. Pong intertropical convergence zone na nakakapekto po naman sa area ng Visayas area po ng Mindanao at maging dyan po naman sa Palawan. Mandala, yung isa pa, yung northeast, northeasterly wind flow. Yan po naman nakakapekto sa silangang bahagi po naman ng Hilagang Luzon. Ayun. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, sinasabing maulap na kalangitan. Ano pong kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm dahil po naman sa ITCC na rin. At may mga paalala pa rin po dyan, yung posibleng flash floods ay mga landslides na yan kapag nakararanas ng moderate hanggang sa kumisan, malalakas na ulan. Pagka kayo nakatira ho sa mga ganyang klase ng lugar at na medyo malupa at medyo bulubundukin, pero lumikas na ho tayo kasi pag tuloy-tuloy ho yung mga ulan at mahabang panahon nag-uulan, malambot ho yung lupa eh. Malambot ho yan at pagkatapos sasabayan pa ng mga pagyanig. Ang mahirap ba? In the big one, na naman huwag magsabayan ho. Ilan muna na napakarami, babahan ng ubot lalim at nataas ng tubig. Tapos may the big one, di ang lambot ng lupa noon. Huwag naman sana mangyari yun. Dala area po ng Cagayan Valley, ang Bicol Region, ang Apayaw, ang Kalinga, Mountain Province, Ipagaw, Aurora, Quezon at Marinduque. Ang mga lugar na yan ay makakaranas ng maulap na kalangitan. May mga pag-ulan dahil po sa northeasterly wind flow. Ayan. Sinasabi pong posible rin ang flash floods o landslides sa mga lugar na yan. Ito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa rin ng ating bansa. Agyang maulap po naman hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorm. Alasan sa hapon po sa gabi nangyayari po yan po naman sa mga localized thunderstorm pa rin. Ang temperatura, asahan natin dito sa Metro Manila, pinakamababa ay nasa 24 degrees Celsius hanggang 25. Ano ho? Sinasabi pinakamataas naman, nasa 32 degrees centigrade po naman. Okay. Yung mga magtutungo naman ng parte ng car, ang Benguet, ng Atok, ng Baguio, mga karating lugar doon, ay yung Webes, ang Cordillera Administrative Region. Bilang na po yun ang mga nabanggit nating lugar, maulap na kalangitan. May mga pag-ulan dahil po sa epekto ng northeasterly wind flow. Ang lugar po ng Baguio, Atok at iba pa, pangkalat ng kondisyon, bahaging maulap sa umaga. Magiging maulap po yan sa hapon o gabi, kaya mataas po yung chance ng mga pag-ulan. Thunderstorm o localized sa pagkulog at maging pagidlad. Nakantabay din po yung rehiyon sa mga general flood advisory. Mag-ingat po sa posibleng flash floods o yung mga landslide na yan, ano, kapag nagtuloy-tuloy malalakas sa buhos ng ulan. Ano na sa mga bulubunduking kalsada at mabababang lugar para hindi na po tayo mabiktima pa at maabala. Naasahan po makapal na hamog o yung fog, yung zero visibility sa matataas na lugar tulad po ng Atong at Alsema Highway kapag umulan, kaya mag-ingat po naman sa ating pagmamaneho. Ingat-ingat po sa mga nagmamaneho this morning. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: 13 minuto na kabirbay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, tutok tayo. Ating mga headliners. National Irrigation Administration patuloy sa pagpapalawak po ng solar-powered irrigation pump project upang labanan ang epekto ng El Nino, Super El Nino.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, samantala, sinag. Ay, good morning kay Engineer Rosendo. Sinusulong ang pagtatanim ng fast-growing crops bago tumindi ang epekto pa rin po ng El Nino.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: At National Food Authority, tiniyak na stable pa rin ang presyo ng supply ng bigas. Pamahalaan, kumikilos upang salagin ang epekto ng inflation sa presyo ng bigas.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: 14 na minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, tambay po lamang sa mga report. Panggagaling o sirat ng ipila ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mapa Mindanao, tambay lang. Nananatiling on track ang National Irrigation Administration sa target itong 10,000 solar-powered irrigation pump project sa buong bansa. Bilang isa ho sa mga paraan, para malabanan ang inaasahang El Nino. Maging super El Nino na rin, ano? Ayun po kay NIA Administrator Engineer Ed Gillian. Good morning, Engineer Ed Gillian. Mas nakikita kasi ang pakinabang ng solar-powered irrigation pumps tuwing tag-araw. Dahil mas marami ang nahahatak nitong tubig dahil pinatakbo ito ng solar energy. Ayun, mas matipid yan. Tukod sa pagiging praktikal, ay malaki rin pong natitipid na kuryente at krudo ng mga magsasaka. Alo na mga farmer cooperatives dahil po naman sa solar powered irrigation pumps ng ating pong pamahalaan. Ngayon, ang binibigyan ng prioridad ng National Irrigation at sa solar powered irrigation pumps ay ang mga lugar na may mataas na slope na nagpuproduce po ng high value crops. At upland communities po naman ay sila ang nasa tail end ng irrigation system. Ang kuparin po naman sa solar pump irrigation.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Tanggap muna tayo ng report. Bentahan po ng 20 pesos na bigas. Imubuksan para sa lahat sa kadiwan ng Pangulo Expo 2026. Ano ho? Ngayong araw ito magsisimula yan eh. Oh, at maan ako. Sige mamaya, tignan pa natin yung magkwento tungkol dyan. Tanggap muna natin si Mary Ann Basas. Mary, good morning.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magiging available para sa lahat ang benteng bigas o P20 rice sa kadiwalang ng Pangulo Expo 2026 na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay City simula ngayong araw, October 8 hanggang 10. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring bumili ng 20 pesos na bigas ang lahat, benepisyaryo man o hindi, basta't magpakita lamang ng isang valid ID o anumang dokumento magpapatunay ng pagkakakilanlan. Lilimitahan naman sa 10 kilo kada bigas ang maaaring bilhin ng bawat tao kada araw. Maaari namang muling bumili ng hanggang 10 kilo sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang expo. Nilinaw ng DA na ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas ay para lamang o eksklusibo lamang sa panahon ng kadiwa ng Pangulo Expo 2026. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Dagdagan lang ho natin yung kwento ng kadiwa ng Pangulo Expo 2026. Grand opening po yan ngayon. Ano ho? At na-official na nga po itong magbubukas at meron itong temang back-to-back kasabay po ng AgriLink 2026. Buong Oktubre 8 yan hanggang Adjis. Ano ho? Gaganapin po sa World Trade Center, Metro Manila, Pasay City. Makikita ron. Tampok ho dyan yung mga sariwang gulay, prutas, mga lamang dagat, agri-products at mga lokal na negosyo ng mga magsakit mga isda mula po naman sa iba't ibang rehiyon. Mas din po yan para sa mga institutional buyers at mga agri-entrepreneurs. Aktibo pa rin po yung distribusyon ng subsidized rice na nakakalaga ng 20 pesos kada kilo. Sa mga piling sektor tulad po ng indigents, senior citizens, solar parents, PWDs at minimum wage earners. Pakailan lamang, parang kahapon lang ito eh. Tinagsaho ng mga residente ang bentahan po ng mga tinalagang distribution centers dyan sa may BAI, Group Animal Industry Grounds, sa may Quezon City. Ang programang ito ay pinalawig pa ng Department of Agriculture at insunod po sa direktiba ng Pangulo para maipsan ang epekto po ng inflation.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Kamandala naman, dako tayo ng Bicolandia. Goodbye, Coco Expo Year 5. Formal nang binuksan ng DTI sa Legazpi City, Albay. Ay detalye si Paul Habin, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal nang sinimulan nitong October 7 ang Albay Coco Expo Year 5 na may tebang paghubog at pag-angat sa Ayala Malls, Legazpi City, Albay. Isinagawa ang limang araw na trade fair mula October 7 hanggang 11 na naglalayong palawakin ang market reach at business opportunities para sa mga coconut farmers, farmer organization at MSMEs sa pamamagitan ng product promotions, buyer matching at skills development. May 18 exhibitors na kalawak sa naturang expo kabilang mga coconut farmers, coconut farmer organization, PCA accredited organization at cooperatives. Kabilang sa mga nakatakda aktibidad ang B2B at market negotiation ngayon October 8, technology innovation sa coconut-based food products sa October 9 at technology innovation sa coconut-based accessories sa October 10. Pinangunahan ang aktibidad ng DTI Albay Provincial Office, katuwang ang DTI Region 5, Philippine Coconut Authority at Ayala Malls Legazpi. Ang Albay Coco Expo ay bahagi ng pagpapaigting sa industriya ng niyog at pagbibigay ng mas malawak na oportunidad sa mga lokal na producer at negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Paul Lapin, Albay. Samantala, ay dagdag lang natin yung kadiwa pop-up markets ngayong araw. Pong kadiwa sa Capitol, asa may Apayaw. Nagiging available po dyan yung mga sariwang produkto mula po sa mga magsaka ng Kabugaw. Araw din ng Webes, Oktubre 8. Sisimula ho yan, alas 9 ng umaga ang provincial capital po ng Apayao. Naman si may party ho ng Pasig City, agkaroon din po ng pagkakasunod na kaniwa pop-up market sa lungsod. Po dyan sa ginanap sa BSA Covered Court yung Linggo. Ay paalala pa rin ho sa mga mamimili ho, naging magdala po ng sariling eco bag. Tutupad po kasi pagbabawas po ng single-use plastic bag, mga lokasyon po ng Kadiwa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Good morning pa rin sa mga nakatutok sa atin sa mga lalawigan, Luzon, Visayas, at Mindanao, galaw-galaw para hindi pumanaw. Tayo na Pangasinan. Pangasinan, El Nino Monthly Monitoring. Para sa Oktubre, inilabas na. Ay dapat lahat gumagawa ng ganyan, ha? Kami natin ang mga detaling yan. Si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas na yung.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaasang makararanas ng dry condition ng lalawigan ng Pangasinan ngayong buwan na Oktubre bunsod ng patuloy na pag-iral ng El Nino. Ayon sa climate model at pagsusurin ng mga eksperto, ang kasalukuyang El Nino ay magpapatuloy hanggang sa unang kalahati ng taong 2027 dahil dito mas mababa sa normal ang inaasang dami ng pag-ulan sa buong lalawigan ngayong Oktubre. Tinataya ng mga dalubhasa na magkakaroon ng humigit kumulang 21 hanggang 25 na dry days sa mga araw na makararanas ng mas mababa sa 1 milimetro ang ulan. Ang kategoryang dry condition ay dinidokumento kapag ang isang lugar ay nakaranas ng halos 2 magkakasunod na buwan ng below normal na ulan, kung saan bumababa ng 21 hanggang 60% ang dami ng pag-ulan kumpara sa karaniwang average. Kaugnay nito, naglabas sa mga gabay at paalala ang Pangasinan Provincial Disaster Reduction and Management Office para sa publiko. Mayroong mga tips kung saan kinakailang magtipid at mag-imbak ng tubig, protektahan ang sarili laban sa matinding init at subaybayan ang mga paalala. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
2: El Nino. El Nino. Handa tayo. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, pinaghahanda na ng samang industriya ng agrikultura ng Sinag ang mga magsasaka o sa posibleng worst case scenario na dulot pa rin po ng El Nino. Ayag ni Sinag President Engineer Rosentos na ilan sa mga nakikita niyang resolusyon. Resolusyon upang mapatas pa rin ang produksyon sa irrigated farmers ay ang pagtatanim ng fast-growing crops. Loob kasi ng 45 araw ay posible nang maani ang mga tanim na pasok pa rin sa panahon bago sumipa ang inaasang matinding epekto ng El Nino. Nagpaalala nito sa mga magsasaka na hindi naman sakop ng irigasyon, walang maayos na irrigation source at system na huwag nang sumugal pa. Magtatanim po ng balay. Alunak ang lugar nila ay kasama po sa makararanas ng drought condition at dry spell. Ngayon ay umarangkada ng panahon ng anihan ng balay na magtatagal po naman hanggang sa buwan ng Nobyembre. Alos nagtunggi mo namang ektaryo ng kapalayan dyan po naman sa Iloilo. Apektado na ho ng tagtuyot. Nako ho, alam mo ba yan, congressman na no? Amin natin ng detalye ng balita si Hoctor Chante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: El Nino. El Nino. Handa tayo.
7: Umabot na sa ngayon sa 3,792 hectares ng palayan sa Iloilo ang nakararanas ng drought o tagtuyot ayon sa pinakahuling datos ng Iloilo Provincial Government, kasama sa mga apektadong lugar ang mga bayan ng Lambunaw, San Enrique, Dueñas, Banate, Haniway, Bingawan at Lemery. Samantala, umabot naman sa 5,956 na mga magsasaka sa lalawigan ang apektado, habang mahigit 124 million pesos na ang halaga ng pinsala o production loss sa mga taniman ng palay sa Iloilo dahil sa tagtuyot. Sa mga apektadong lugar, Dueñas pa lamang ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: At Hope Trichante ng Iloilo, samantala, dako tayo ng Davao. A Region o DA Davao Region, pinaigting pa ang rice monitoring sa Region 11. Ay detalye naman dyan si Armando Feniquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatak nag-isulong ang isang panukalang ordinansa sa Davao City para makontrol ang mga trader na bumibili ng mga produktong agrikultura sa mga barangay. Inihayag ni City Council Committee on Agriculture and Food Chairperson Councilor Ralph Abella, layunin ng panukala na magkaroon ng mas maayos na regulasyon sa pagbili ng mga produkto at maprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Ayon kay Abella, nais niyang matiyak na hindi maagrabyado ang mga magsasaka dahil sa mababang buying price ng kanilang mga produkto. Sa ilalim ng planong ordinansa, kailangang dumaan muna sa City Agriculturist's Office o CAGRO ang mga trader bago umakyat sa mga barangay upang ma-orient sa itinakdang buying price ng mga produktong agrikultura. Aniya, maaari ring hulihin ang mga trader na bibili ng produkto nang walang accreditation mula sa CAGRO. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
3: Maraming salamat, Armando Finiquito, Davao. Samantala, update tayo sa ASF. Ano? Mga marami na namang nakitaan ng positibo. Well, po dyan, pinagtitibay yung mga border control sa mga ilang mga rehiyon. Samantalang ban at mas mahigpit na checkpoint sa ibang lokal ng pamahalaan. LGU natin, tuto kayo ha. Kaharangan po ang pagpasok ng mga kontaminadong baboy at karne. Yan ang Luzon. Agikpit po ang mga bayan ng Pangasinan at Kalinga sa Metabuk City. Usahan ni minumungkahi pa ang deklarasyon ng State of Calamity dahil sa pagtaas po ng kaso sa ilang barangay. Indoor at Marin Mimiropa naman, naglabas po ng executive order ang bayan po ng Juan ng Nahuan. Nag-inspection din ang Bulalakaw sa Oriental Mindoro pang panatiling ligtas sa kanilang mga livestock. Ang Palawan naman ay naglusad po ng containment protocols matapos maitala ang unang kaso po naman sa Agutaya. Ito naman ang Visayas at Mindanao. Aktibo ang checkpoint sa mga rehiyong ito, halimbawa sa Cebu. Checking po ang ASF-IEC. Campaign sa mga barangay upang turuan ng mga magbababoy, tamang biosecurity protocols dapat sana all. Napagtating sa parte niyan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Bukal na pamahalaan po naman sa lungsod po ng Lawag at Batak, Ilocos Norte, tiniyak na tututukan ang pagkabarakas ng water pressure sa mga kabahayan. Detalye po naman si Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Lawag.
2: El Niño. El Niño. Handa tayo. Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag at Batak na tututukan nila ang pagpapalakas ng water pressure sa mga barangay. May mga barangay kasi sa mga lungsod na ito na hanggang ngayon ay nawawalan ng supply ng tubig tuwing tagtuyot. Ayon kay Mayor James Brian Alcid na under transition ngayon ang Ilocos Norte Water District, pero babantayan nila ang commitment ng nasabing water district sa mga barangay na nauna nilang nasabi na palalakasin ang water pressure. Ganon din ang sabi ni Mayor Mark Ichua sa lungsod ng Batak na kung saan titignan din nila ang resulta ng pagpapalakas ng pressure kung ito ay epektibo ba o hindi. Tinaik din ng dalawang LGU na mayroong silang magagamit na water truck upang mag-deliver ng tubig kung sakaling wala na talagang lalabas na tubig sa mga gripo. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. El Niño. El Niño. Handa tayo.
3: Paalalarpe pa rin ho sa mga magbababoy. Ano, itong biosecurity binabanggit din eh. Pinapaalala po ng National ASF Prevention and Control Program na bagamat ay bakuna na, may bakuna na talaga eh. Ang biosecurity pa rin po ang pangunahing depensa ho riyan. Huwag hong magpapakain ng kaning baboy. Maglagay po ng food bath at mag-disinfect ng mga sasakyan at kagamitan. Papasok at lumalabas. I-report agad sa MAO o yung vet authorities kung may mga nagkakasakit o namamatay na alaga. Kung kakatayin, yung huwag po namang ibebenta.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Higit naman sa 800,000 piso mga peking pampalasa. Uy, pampalasa pinipegi ha. Asa nun? Asa ba to sa Aguete de Oro, Chinese National, arestado? Dahil naman dyan si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Arestado ang isang Chinese national habang kumpiskado naman na nasa 106 kahon ng mga inihinalang Peking Magic Sarap o mga pampalasa na nagkakalaga ng 800,000 piso. Ito ay sa ikinasang operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay Bula, Cagayan de Oro City. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, nabatid na ang naarestong Chinese national ay siyang may-ari ng tindahan at naaktuhang nagbebenta ng mga peking pampalasa. Dahil dito maharap sa ang naaresto sa kaso paglabag sa Republic Act 8293, ang Intellectual Property Code of the Philippines, dahil sa pagbebenta ng mga peking produkto. Babala naman ang CIDG, magibapanuri sa mga at kilatising maigi ang mga bibiling produkto dahil buhay at kaligtasan na nakasalalay kung malalaglag sa patibong ng mga kawatan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, nagkahiusang mag-uuma sa patubig ang Zamboanga del Norte, nagdaos po ng third quarter federation meeting. Detalye naman dyan, sila si Kumul, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nagdaos ng third quarter federation meeting ang nakahiusang mag-uuma sa patubig ng Zamboanga del Norte Incorporated sa SB Hall ng Siokon, Zamboanga del Norte. Binigyan din na aktibidad ang patuloy na pagtutulungan ng National Irrigation Administration o NIA at ng Federasyon sa pagpapalakas ng mga samahan ng patubig at sa pagsuporta sa kapakanan at pagunlad ng mga magsasaka sa lalawigan. Ang pagpupulong ay dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa mga kasosyong ahensya, kabilang sina Ianrey Igiogan, Provincial Monitoring and Evaluation Officer ng DSWD Liloy Cluster at Idle Grace sa Poligrates, Supervising Labor and Employment Officer ng Duli Liloy Satellite Office. Sa pagpupulong, ipresenta ng mga kinatawan ng ahensya ang kani-kanilang mga programa at oportunidad para sa federasyon at sa mga kasapi ng magpapatubig. Tinalakay ng DSWD ang Sustainable Livelihood Program o SLP habang ipresenta naman ng DOLE ang programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Tinalakay rin ni Federated President Danilo Halique ang iba't ibang usapin hinggil sa mga operasyon, programa at kapakanan ng federasyon at ng mga samahan na mga magsasaka. Muling pinagtibay sa pagpupulong ang pangako ng NIA at ng nagkahiusang mag-uuma sa patubig ng Zamboanga del Norte na isulong ang mas matatag na mga irrigators association, pabutihin ang pagpapatupad ng mga programa at paigdingin ang support services para sa mga magsasaka sa Zamboanga del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid ka bond!
13: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
14: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
15: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
16: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde-balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So, paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here?
17: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
18: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
15: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
19: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
15: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
20: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
2: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
3: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa National Press Club. Ano, ay tugunan ni Prexy Yamina Ann Navarro. Kumusta ka na, Prexy? Ganon din si Rio Araha, ang Prexy naman ng National Press Club. Ayun, good morning po sa inyo riyan. Kita kay Director Mamang Erwin. NPC, gandang maga na rin. Pag-usapan po natin, dakuhan po natin ng tanggapan po ng UBRA, yung United Broilers Racers Association. Ano ho? Ano ba yan? Po isang organisasyon ng mga maliliit at katamtamang laki ng mga nag-aalaga at nagtitinda ho ng mga manok ha, na pantao. Yan. Na itatag to way back July 2000. Ang layon ho niyan, inakatawan at para maprotektahan po nila yung kapakanan ng mga lokal na magmamanok laban po sa smuggling, ipata sa kompetisyon at labis sa importasyon ng mga produktong manok. Eh, paano ngayon yan? Eh, ang supply ng manok ating kamasama ngayon. Tumumulan po ni Attorney Elias Jose Bong Insyong. Makakasama po natin this morning. Ano ho, pag-usapan natin yung mga epekto ng El Nino at yung paparating pa na Super El Nino. Pakailan lang, nagpahayag po yung UBRA na tumaas po ng 10 piso kada kilo eh. Yung presyo ng manok dahil po sa pagbaba ng supply habang naghahanda naman yung mga racers para po sa demand sa darating na Kapaskuhan. Okay, Tony Bong Insyong, sir, magandang umaga po sa iyo. Welcome po muli sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura, si Kahiro muli ito. Tony Bong Insyong, kamusta ka na?
0: Ay, kamo, mabuti naman po. Ay, magandang umaga po sa atin lahat.
3: Good morning po. Tony Insyong, kamusta po ang paghahanda po natin dito? Dito na yung epekto ng El Nino. Bilyones na po pinag-uusapan dito. Advance party pa lang yan, ha? Hindi pa kasama dito yung Super El Nino. Kamusta po ang sektor na inyong kinalalagyan sa ngayon? Ganun nakalaki ang mga naapektuhan? Ano iba pang paghahanda ang sinasagawa po natin? At ano pa yung dapat malaman ng tao?
0: Sa ngayon po, wala namang epekto pa yung El Nino. Sanay naman po ang industriya dyan sa init, lamig, sa maalinsangang panahon. Ang pinaghahandaan ho, kung dumating sa yugto na napakataas na nung temperatura, ay kahit yung mga climate controlled facilities o yung halos aircon na ay maapektuhan. Kasi may hangganan din ng mga teknolohiya, kaya magpababa niya ng depende sa modelo ay 3 to 7 degrees. Eh kung mag-quarantine ang temperatura, pinag-aaralan na ngayon kung paano adjustment dyan, kung magbabawas ng karga para hindi masyado masikip yung building, yung laman ng building. Nag-aaral yung mga may-ari ng farm at saka yung kanilang mga consultant kung paano yan tutugunan yung mga hamon.
3: Oh. Sa ngayon po, eh, wala pang, sabi niyo, wala pang naaapektuhan, ano ho. Pero kung sakasakali talagang ito'y maramdaman at magparamdam na sa inyong sektor, may malaki ba kayong bilang na nakikitang maaapektuhan naman talaga?
0: Ay, ipatay na lang natin sa karanasan tuwing tag-araw, tuwing at saka yung maalinsangan ng panahon, ay talagang nagmamahal ang bilihin ang manok, may mahirap mag-alaga. Mababawasan yan kasi yung mga farms na kulang ang pasilidad, baka yan ay tumigil kung labis-labis na ang init at hindi nila mapababa yung temperatura. Pero sa kalakahang bagay, kasi ang pa siguro itong broiler industry na ang pinaka-multinationalized na industriya sa agrikultura, napakalalaki na ng mga kumpanya. Kaya nga yung mga membro namin na small and medium, hirap na, napakalalaki na ng kumpanya na nangapital dito. Yung isang kumpanya dito, number 2 or number 3 in the world. Yung ano ay deha, mga hindi lang sa manok, kundi sa pagpinag-usapan ng pagkain. Kaya tingin ko, kakayanin naman. Kaya lang may hamon siya, hindi natin pwede ipagkaila na hindi magkakaroon ng hamon at problema. Pero hindi naman siya yung tinatawag sa wikang English na catastrophic. Tingin ko kakayanin, wag lang mawalan ng kuryente, yan ang hamon. Pero ang backup dyan ay may mga genset naman yung mga malalaking operations. Yung iba nga, kada building, dalawa ang genset eh. Sa laki ng puhunan sa pag-aalaga, ay naninigurado yun. Pag may brownout, papasok yung genset number 1. Pag bumigay yung genset number 1, magbaback up yung genset number 2. Yun lang ang malaking hamon yan. Yung gastusin, yung puhunan para makapag-harvest tayo ng broiler na nakakainin natin, ay tataas ng tataas yan. Yan ang isa sa banta na tingin ko hindi may iwasan ng lahat yan kung talagang itong El Nino na to ay kung batay doon sa mga projection ay mangyari.
3: Oh, Sana naman walang mangyaring tamang projection. Mababang meron, dapat minimal lang ano. O kasi nga, siguradong ang basa ng marami rito, yung mortality rate po talaga ay tataas. Ano? Yung heat stress, hindi maiiwasan, tao man yan o hayop man yan. Tapos marami pong mga backyard racers eh. Meron ba kayong pagtaya kung gano'ng karami yung mga backyard racers na yan at gano'ng kalaki yung bilang kung sakasakaling maapektuhan man?
0: Ang totoo niyan, halos kakaunti na yung talagang strictly backyard, yung nag-aalaga ng 500, nag-aalaga ng 1,000. Halos wala na yan eh, sa mahal ng puhunan, sa laki na ng puhunan, sa mahal ng patoka. Ang talagang masasabi mong backyard na lang, yung nag-aalaga ng paalpas na native. Yun na lang ang matuturing natin. Kanya lang yung native chicken, hindi yan bahagi ng regular na supply. Nandidiyan lang yan, parang inventaryo na lang yan. Yan yung final backup ng mga kabahayan o ng mga pamilya sa ating mga kanayunan.
3: Kaman kung hindi man magiging problema yung kuryente at kung meron naman magagamit tayong genset, ano ho? Pero dahil sa matinding init na yan, hindi po ba yung supply, yung timbang ng manok, eh, posible talagang maapektuhan eh. Ano nila sa
0: kapatay
3: mga wala, di ba? Siyempre, liliit, gagaan. Yun yung mga epekto.
0: Yun naman ang binanggit ko kanina. Ando doon yung magiging supply, ando doon yung harvest. Pero yung ano, magiging hamon mo yan. Halimbawa, kung ba isa sa mga adjustment mo para makapag-alaga ka, magbawas ka, luluwagan mo yung laman ng building mo para hindi masyadong mainit, yun, epekto na yun. Hindi ibig sabihin may mamamatay. Kaya nga ka nagpaluwag para mabawasan yung patay. Kaya hindi yung katulad na sinabi ko kanina, hindi mo maiiwasan na may epekto yan. Kaya lang, ginagawa na ng industriya ang lahat. Dahil yun ang nasa kapakanan ng bawat farm owner eh, paghandaan yan eh. Kung yung poso mo natutuyuan dati, ay palaliman mo na. Kung ang tangke mo ay isa dalawa lang, magdagdag ka na, may backup ka na. Medyo sa tingin ko lang, batay sa nangyari sa mga nakaraan, ay kaya naman tugunan ng industry yan. Kaya alam, may epekto. Siyempre yung feed conversion ratio, yung sinasabi ko, yung puhunan tataas kasi yung feed conversion ratio, madadagdagan yung kailangan patoka para marating yung dapat na timbang at magkakaroon ng mortality yan. Pero hindi naman catastrophic, maliban na lang nga kung mawalan ng kuryente, yan ang problema kasi baka mawalan ng tubig, mawalan ng cooling facilities.
3: Kung hindi naman mawawalan ho ng kuryente, siyempre, hindi rin maiwasan na gagamit ka ng kuryente, tataas ang production cost mo, bang bumababa naman yung kuminsan yung kalidad ho ng manok ho natin na mga binibenta. Ano, may kikitain pa ba ang mga racer natin?
0: Ang mga nag-aalaga ho ng manok kasi, siyempre, lahat naman gusto, kada karga mo, kita ka eh. Kanya lang, ang realidad niyan, kung magkwenta ho kasi ang mga magmamanok, lalo na yung malalaking kumpanya, annual o sa loob ng isang taon, handa yan lumaba na merong isa o dalawang karga ng sisiu na may posibleng malugi. Ang problema lang nito, mga nakaraang 18 months, talagang lamang yung nalulugi. Kaya hirap na hirap yung small and medium. Kaya maraming, kung mababawasan man yung production, hindi dahil sa El Nino, kundi dahil marami nang nalugi, maraming nagpahinga. Kaya ang isang senyalis yan, tumataas yung presyo ng sisiu, ibig sabihin yan, nagbabawasan na ng breeder. Doon tayo dapat mag-alala. Yun ang tinitingnan namin ngayon. Kasi tumataas yung presyo ng sisiu eh. Mula 28 hanggang 31, meron ng 37 hanggang 38. Inaalam namin kung ano pa ang punot dulo.
3: Wala pong pangamba ang inyong samahan na posibleng magkaroon po ng mahalubhang kakulangan sorte sa atin sa bansa dahil po sa mga isyong ito? Wala ba kayong ganung pangamba?
0: Lagi naman hong, kung mag-isip naman ho kami, mga nagninegosyo naman, dapat handa ka nga sa war scenario at paghandaan mo na habang maaga, wag magpanic at kung lahat na magagawa mo, kasi yun lang ang nasa control mo eh. Kung ano yung nasa control mo, yun ang gawin mo. Kasi hindi natin alam kung ano gano'ng katindi nga yung impact ng El Nino. Ay pagka kasi inisip mo na inisip yung El Nino yung impact niyan at ikaw tutulala, ay wala mangyayari. Ang kailangan ay kung ano yung nasa control mo, yung management mo, yung puhunan mo, yun ang pag-aralan mo. Doon ka gumalaw. Take it one day at a time. Kasi pagka nag-extrapolate ka, ay tiningnan mo kaagad yung December, January, February, yung magpipick daw ang El Nino, ay baka matulala ka, lalo na kung kulang naman ang puhunan mo, ay mag-aralaang at maghanda. Wala na tayo magagawa dyan dahil galaw na ng mundo yan eh. Galaw na ng planeta yan eh.
3: Rick, hindi lang naman Pilipinas na nakararanas nito, maging iba't ibang malalaki at mayayamang bansa, kasama din sa ganitong klase ng kwento. Ganun pa man, Atty. Insyong, yung mga commercial farms natin ngayon, gumagamit naman na ito ng mga makabagong teknolohiya, no?
0: Karamihan. Yung mga conventional na tinatawag, ang ginagawa niyang kadalasan, nagbabawas lang ng kinakargang sisiyo para lumuwag. Tapos gumagamit sila ng tinatawag na high density feeds na ilang tuka lang nung manok ay happy na, nakukuha na niya yung substance niya. Kanya lang yan, diyan mga panahon ng tag-init at malinsangang panahon, diyan nalalaman kung sino talaga yung magmamanok at kung sino talaga yung absentee lang na magmamanok, umaasa lang sa consultant. Diyan nagkakaalaman.
3: Pero paano ito, Attorney Insyong, yung mga commercial growers natin, gumagamit ng mga modernong climate controlled, yung mga tunnel ventilated housing system, maging malamig yung temperatura sa mga manok, ba nakapagpapadagdag ho sa presyo ng manok?
0: Yung presyo ng manok sa mamimili, hindi naman ho yan, walang kinalaman ho yan. May kinalaman ng konti sa cost of production, pero ang talagang determine kung ano ang presyo ay supply and demand. Maaring mababa ang gastos mo o mataas ang gastos mo kung napakarami naman ng supply, nagsabay-sabay. Gayon ang nangyayari ngayon sa itong nakaraang 18 months. Pag nagsabay-sabay ang harvest, tapos sumabay pa ang dating ng imported, labas ng imported sa cold storage, ay may panahon na nung isang linggo, dalawang linggo na nakakaraan, nag-80 ang farm gate eh, sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ngayon, dahil sa Agos ng panahon, may mga tumigil o nagbawas. Ngayon, ang farm gate ay nasa 105, 108, 110. Merong 113. Pero yung break-even range na tinatawag kasi ng industriya, ay nasa 100 to 110. Depende kung anong klaseng player ka o nag-aalaga. Yung mga malalaking kumpanya ay tingin namin nasa 100, baka mas mababa pa. Yung mga small and medium ay kung dito ka sa Luzon, baka ikaw ay nasa 105 to 106. Kung nasa Visayas, Mindanao ka, baka nasa 110, baka mas mataas pa.
3: Yun. Ako, Attorney Bong Insyong, sir, maraming salamat sa mga input, sa mga bahagi mo sa amin this morning. Natutunan na ng marami sa atin. Ingat ka, sir. Balikan mo na yung breakfast mo at good morning muli, sir. Salamat po hanggang sa muli.
0: Hindi ko kung nag-almos ako yung nagkakapilaan.
3: Sige. Itimplan nyo na ako at susunod ako.
0: Sige po. Magandang umaga po.
3: Maraming salamat, Attorney Elias Jose Insyong. Muna kognay ng obra. Thank you, sir. Thank you.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
3: Alam mo ninyo yung laganap pa rin ho yung pagkakalbo ng ating mga kagubatan at kabundukan ho. Isang malubang sula rin po yan na patuloy po nagpapahirap sa bansa. May dumarating na mga malalakas na bagyo. Kung walang habas na illegal logging, yung mga pagmiminat, malawak ang pagkakaingin at pangunahing dahilan kung bakit unti-unti pong nawawala. Mga punong nagsisilbing proteksyon ng ating kalikasan. Diyan, hindi ho nakapagtataka kung bakit mabilis ang pagbaha at mas madalas ang nakamamatay na landslide sa iba't-ibang bahagi po naman ng Pilipinas. O kaso dudugtungan ko yan, ano ho? Mang tirahan ng mga hayop na nasisira, kinabukasan po ng susunod na henerasyon. Sige, bukas, nagdagan natin yan. Na kaming oras, masakit man sa aming kalooban, kinakailangan muna magpaalam. Doon o kila brother, kila sister, sa mga may obligasyon dyan, galaw-galaw ho, para hindi papanaw. Nasangalan pa rin po nila Roger Cruz, John Marera Parial, Rolly Bumatayo, Mike Mokinon, Marian Milios. Pa rin po natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora. Yan pa rin sila Sam Reyes, Marcel Malimban, Julio Sangap, Camilo Mori, Rona Esperanza. Mga producers, Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Kung naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay, matwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, oh. Wag ko tayong magpalin lang.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Strong Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Iba't ibang pandaigdigang usapin inaasang tatalakay ng dalawang leader.
4: Headlines.
3: National Water Resources Board iniutos na sa mga water service providers ang pagpapaigding ng water conservation at monitoring measures dahil sa aktibo at posibleng mas matinding El Nino.
4: Headlines.
3: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang mosyon ni Vice President Sara Duterte sa 73 million peso confidential fund disallowance. Welcome sa House of Prosecution.
4: Headlines.
3: Department of the Interior and Local Government hilingin sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nagbabalaingil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 8, 2026. Muli sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Mga bagong hamon at oportunidad dulot ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin inaasahang matatalakay ng dalawang leader. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Kasama sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, ang bilateral meeting nila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, inaasahang tatalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas pang lalo ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore. Bukod dito, sabi ni Ambassador Macaraig, ay maaaring mapag-usapan din ang mga bagong hamon sa gitna ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin. Dagdag ng embahada na kasama din sa agenda ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Wong ang koordinasyon ng Pilipinas at Singapore, at ito ay kaugnay ng pagpapalit ng ASEAN chairship. Ang Singapore

0: ay magiging ASEAN Chair sa ika-anim na pong anibersaryo ng ASEAN. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macarraig.
1: Mapupulo sila ni Prime Minister Lawrence po. Bilateral relations po, malakas naman ang ating bilateral relations.
0: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatasan na ng National Water Resources Board ang mga water service providers sa buong bansa na paigdingin ang water conservation at monitoring o monitoring measures dahil sa aktibong epekto ng matinding El Nino. Inatasan ng NWRB ang mga providers na patuloy na bantayan ang mga water source, reservoir at supply infrastructure upang maagapan ang posibleng water shortage. Kailangan ding tiyakin ng mga provider ang kahandaan sa dry conditions at posibleng malakas na pagulan. Inatasan din ng NWRB ang mga water service providers na unahin ang supply ng tubig para sa mga critical na healthcare facility at agad i-report sa kinakulang otoridad ang anumang water stress o kakulangan sa supply ng tubig. Hinikayat din ng NWRB ang mga water service provider na magtulungan at magbigay ng ayuda sa mga kalapit na provider na makakaranas ng kakulangan ng tubig. Kailangan nilang magsumite ng mga ulat at plano sa October 30, 2026 at sa bawat katapusan ng buwan pagkatapos nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kasama ang Lamesa Watershed sa mga lugar na pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region dahil sa posibleng matagal na dry conditions na dulot ng El Nino. Ayon kay DNR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, magsasagawa sa ikatlong linggo ng Oktubre ng pagpupulong ang Lamesa Watershed Reservation Technical Working Group upang suriin ang mga posibleng environmental concerns. Kabilang sa mga paghanda, ang paglalagay ng 50 gallon drums sa strategic areas ng watershed bilang emergency water source. Maaari itong gamitin sakaling magkaroon ng drought conditions o forest fire sa lugar. Nilinis din ang mga kalsada at trails sa loob ng watershed upang alisin ang mga tuyong dahon at iba pang madaling masunog na materyales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinabilis ng Department of Agriculture ang mga akbang para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., tiniyak ng pamahalaan na sapat ang supply ng pagkain upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng presyo. Patuloy din ang suporta ng DA sa production ng mga magsasaka at iba pang food producers upang mapanatiling sapat ang supply sa merkado. Ang hakbang ay tugon sa pagtaas ng gastos sa transportasyon at logistics dulot naman ng masamang panahon na nagre-resulta sa pagkantala ng supply. Sinabi rin ni Laurel na nakahanda ang DA na kumilos sa merkado sakaling mantala ang supply dahil sa mga posibleng o problemang dulot ng climate change.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na palakasin ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, nais ng Pangulo na direktang magtungo sa mga tauhan ng DOH sa mga barangay at komunidad. Anya, dito mismo ipapaliwanag sa mga residente ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga sakit na maaaring dulot ng matinding init. Sinabi pa ni Mercado na naiparating na niya ang direktiba sa mga regional office ng DOH upang isagawa ang information drive sa mga komunidad. Kabilang dito ang pagbabanta o pagbabahay-bahay upang personal na may bahagi sa mga residente ang mga hakbang para maprotektahan ang kanilang kalusugan laban sa epekto ng matinding El Nino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang motion ni Vice President Sara Duterte sa 73 billion peso confidential fund disallowance welcome sa House Prosecution. Ruling ng COA, isasama sa ebidensya ng prosecution para sa confidential funds. Narito ang balitang atin ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ikinutuwa ng House Prosecution Panel ang naging desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang motion ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa 2022 disallowance ng 73 million pesos na confidential funds sa isang ambush interview. Tinawag itong win o panalo ni Private Prosecutor Attorney Lorna Cabunan para sa pamahalaan na matiyagang nagtrabaho upang mapatunayan at ma-validate ang kanilang mga natuklasan sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Matatandaan sa pagtalakay sa Article 1 o ang issue ng misuse of confidential funds, ang hindi tamang pag-liquidate sa pondo ay maituturing na prima facie evidence na personal na paggamit o hindi tamang paggastos ng pondo. Samantala, ayon kay Kapunan, maaari itong gamitin ng prosecution sa pamamagitan ng isang manifestation para sa judicial notice ng desisyon ng COA bilang karagdagang ebidensya sa mga aligasyon ukol sa confidential funds. Diin ang veteranong abogado panahon ng isaole ng pangalawang pangulo ang pera dahil ito ay para sa taong bayan. Narito ang payag ni Private Prosecutor Lorna Cabunan.
5: But more than that, we're very happy with finality. Ibig sabihin nun, dapat isoli na. 78 million, no? Dapat isoli na yan. And so try to reintroduce it in evidence by way of judicial notice because decisions of the courts are can take judicial notice. Hindi na po paparecall ang mga witnesses, maybe by way of manifestation, not to preempt the decision of the public prosecutors, but by way of manifestation, we can probably make this part of the records on confidential funds, on Article 1, so that it will be submitted to the sound discretion and appreciation of the Senator Judge.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Bongo at Senator Robin Padilla kinwestiyon sa Korte Suprema ang voting threshold ruling ng Senate Impeachment Court mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinilingi ni Senador Christopher Bongo, Senador Robin Padilla at ang PDP laban sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court noong September 13 na magnagtakda ng bagong batayan sa pagbibilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petisyon, iginiit na dapat manatiling 16 ang boto na kailangan para mahatulan ng isang respondent. Batay na rin sa probisyong nagsasabing walang taong maaaring ma-convict nang walang pagsang-ayon ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon kay Go, 24 pa rin ang kabuang miyembro ng Senado at hindi nagiging bakante ang posisyon ng isang senador dahil lang sa kanyang pagliban o pagkakaditine. Hiniling din petitioner sa Korte Suprema na pagbawalan ang Impeachment Court at House of Representatives na magpatupad ng conviction ng wala pang 16 na boto at ideklarang walang bisa ang anumang hatol na mas mababa rito. Nilinaw rin ni Go na hindi ito usapin ng guilt o innocence ni Vice President Sara at hindi rin nila hinihiling na ihinto ang impeachment trial. Anya, tinanggap nila ang pagkatalo sa botohan sa Senado pero naniniwala silang ang Korte Suprema ang tamang forum para resolbahin ang usapin sa interpretasyon ng konstitusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hihilingin ng Department of the Interior and Local Government sa International Criminal Police Organization o Interpol na paglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kasunod dito ng paglalabas ng Makati Regional Trial Court ng Warrant of Arrest laban kay Leviste kaugnay sa paglabag sa Public Service Act. Tinakda naman ng korte ang piyansang 72,000 pesos. Nagugat ang kaso sa umano'y mga hindi natupad na obligasyon ng kanyang solar company. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, batay sa impormasyon, nasa Germany ngayon si Leviste. Sinabi ng kalihim na maayos na ang pag-apply ng red notice sa pamamagitan ng Philippine Center for Transnational Crime. Nanawagan naman ang kalihim kay Leviste pati na sa ina nito na si Senator Loren Legarda na umuwi na sa bansa at harapin ang mga akusasyon laban sa kanila.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
3: News Nationwide. Nag-issue ang Makati Regional Trial Court Branch 235 ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Libiste dahil sa muna'y paglabag sa Public Service Act. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na hindi pa nakakapagpiansa si Libiste. Anya, ang mga kapwa akusado pa lang ni Libiste na sina Hazel Iris Lafuente Buencamino at Irma Flaminiano ang naglakag o naglagak ng tig 72,000 pesos na cash bond sa korte. Ayon pa kay Matibag, kailangan personal na umarap ang kongresista sa lokal na korte. Tinakda sa October 26 ang arraignment ng kongresista na nananatili pa rin sa ibang bansa. Wala pang impormasyon kung kailan magbabalik Pilipinas ang kongresista na lumipad pa France noong via Hong Kong noong Agosto 2.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
3: News Nationwide. Armed Forces of the Philippines may babala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines hinggil sa posibleng security risk o ng pagpupundo ng mga banyaga sa mga tinatawag na political elite sa Pilipinas. Ito'y kasunod na rin ng mga nauungkat sa nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gayun din naman sa mga naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap ng pera umano mula sa China ang second couple ng bansa. Sa panayam ng Defense Press Corps kay AFP Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na marami na itong maaari nitong pahinain ang tindig ng bansa. Bukod sa paglabag nito sa rule of law, sumasalungat din anya ito sa posisyon ng pamahalaan na ipaglaban kung ano ang dapat para sa mamamayan nito. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chotor Jr. na may implikasyon ang usapin sa pambansang seguridad, kaya suportado nito ang hakbang ng National Security Council na ito'y imbestigahan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 2027 General Appropriations Bill pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukan ng 7.2 trillion 2027 General Appropriations Bill. Nakapaloob sa inipubahang berso ng House Bill 10858 ang institutional amendment sa isinumite ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na nagkakahalaga ng 116 billion pesos. Kabilang dito sa amyenda yung karagdagang 500 million pesos para sa School Safety and Security Program, 350 million para sa aral program, 32 billion para sa AICS at 14.8 billion para sa TUPAD. Nabigyan na rin ng pondo yung Fuel Subsidy Program, Service Contracting Program at NCR Busway Project na hindi yung Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk na pawang walang inilaan na pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaasahan pagtitibayan ng Kamara sa ikatlo at huwag pagbasa sa Lunes, October 12, ang panukalang pambansang pondo para sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
3: News Nationwide. Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Association of Southeast Asian Nations o ASEAN pinapalakas ang regional cooperation at localization ng Women, Peace and Security Agenda. Narito report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinapalakas ng ASEAN ang mga mekanismo para sa mas epektibong pagpapatupad ng Women, Peace and Security o WPS Agenda kabilang ang pagsasali ng regional commitment sa konkretong aksyon para sa mga komunidad. Sa plenary session 1 ng ASEAN Women, Peace and Security Conference 2026, tinalakay ang pagpapalakas ng koordinasyon ng ASEAN bodies at mechanisms, gayon din ang monitoring at accountability sa pagpapatupad ng ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security. Binigyang diin ang mga panelists na kailangang mas maging cohesive at coordinated ang mga regional institutions upang maisalin sa makabuluhang resulta ang mga commitment sa WPS. Samantala, sa plenary session 2, nakatuon ang talakayan sa localization ng regional WPS commitments. Dito, ibinahagi ng WPS practitioners ang kanilang karanasan, mga resulta ng talakayan at mga usaping kailangang isalang-alang sa localized WPS plans. Ibinahagi rin ng makinadawan mula Pilipinas, Indonesia at Law PDR ang mga lokal na hakbang para mapalakas ang women's participation, leadership, mediation at peace building. Magpapatuloy naman ang mga talakayan para sa ASEAN WPS agenda ngayong araw sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Energy, pinadali ang proseso ng pagpapakabit ng solar energy system para sa mga kabahayan. Narito ang report ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Mas pinadali na ng Department of Energy ang proseso para sa pagkakabit ng solar energy system sa mga kabahayan bilang bahagi ng pagsusulong ng malinis at renewable energy sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa kanilang bagong polisiya ay kailangan na lamang ipagbigay alam ng mga nais magkabit ng solar roof panels sa nakakasakop na electric cooperative o power distributor. Gayunman, ayon niya ay kailangang matiyak na ligtas ang pagkakakabit at sumusunod ito sa itinakdang pamantayan kabilang ang National Building Code. Layunin nitong mahikayat ang mas maraming Pilipino na gumamit ng solar energy na maaaring makatulong sa pagtitipid sa konsumo ng kuryente at mabawasan ang carbon emissions ng bansa. Narito ang pahayag ni Energy Secretary Garin sa isang media conference sa Pasay City.
13: When we issue this policy, one, let's say if you just want to put your stock solar, you don't have to have the process permit from the distribution utility and electric co-op. You can just install, inform them that you're installing, and it's your responsibility to follow the building code and all the precautions for safety.
12: Samantala, sa pagsisimula kahapon ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, ay hinimok ni Garin ang kanyang mga kapwa energy ministers at iba pang leader sa sektor ng enerhiya na magkaisa sa pagtugon sa mga banta sa supply ng lagis. Kabilang sa mga sinusulong ng mga hakbang ang pamumuhunan sa sustainable and renewable energy, kung saan kabilang ang solar energy upang matiyak ang sapat na supply ng kuryente para sa mga mamamayan ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dinala na sa National Bureau of Investigation ang mahigit sa 50 nasagip sa largest pogo bust sa Zamboanga, Sibugay sa sinagawang joint operations na pinangunahan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division. Mahigit sa 200 dayuhan na karamihan ay Chinese national ang inaresto at nasagip ng mga otoridad. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, imbestigan nila ang posibleng pagkakasangkot dito ng ilang opisyal ng gobyerno. Sisilipin din anya ng Bureau kung ginagamit din sa troll farm operations ang nasabing mga illegal online gaming hub.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinaalalahanan ni National Capital Region Police Office Officer in Charge Christopher Abdahano ang lahat ng mall security personnel at security management na igpitan ng inspection at manatiling alerto ngayong panahon ng bare months. Ayon kay Abdahano, normal na dumarami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghanda para sa holiday season. Anya, maring samantalahin ng mga kriminal ang dagsa ng mga mamimili at ang pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak ng NCRPO officer in charge na maayos ang inspection sa mga entrance ng mall at maging o maiging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihalimbawa rin ni Abrahano ang mga insidenteng iniuugnay sa tinatawag na Martilyo Gang, kung saan maring gamitin ang martilyo o iba pang kagamitan bilang instrumento sa paggawa ng krimen. Payo niya sa mall security maging mas mapagmatyag, lalo na sa mga hardware section at mga tindahang nagbebenta ng mga kagamitang maaring abusuhin o gamitin sa krimen. Samantala, inatasan din ng hepe ng NCRPO ang mga security commanders na direktang makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa mall security management. Ito upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measures.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Information sharing ng Bureau of Customs sa iba pang ahensya ng pamahalaan mas pinalakas para sa laban kontra smuggling. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Muling piniyak ng Bureau of Customs o BOC ang pagpapalakas ng pakipagpalitang impormasyon o information sharing sa iba pang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng kampanya laban sa smuggling. Tilayan ng paumuno ni Customs Commissioner Ariel Lepomuceno, patuloy ang pakipag-ugnayan ng BOC sa Office of the Ombudsman, Department of Justice o DOJ at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapahusay ang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga smugglers. Tiniyak din ng BOC ang patuloy na pagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon at dokumento sa mga otorisadong ahensya alinsunod sa batas. Kasabay nito, pinapahusay ng BOC ang mga sistema at proseso nito para mapabilis ang palitan ng datos, maprotektahan ang kita ng gobyerno at mapalakas ang kampanya kontra sa smuggling. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Public Works and Highway Secretary Vince Dizon muling mag-inspeksyon sa Maysan Road sa Valenzuela. Yan pong balitang hatid ni Marianne Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nakatakdang inspeksyonin muli ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isinasagong rehabilitasyon ng Maysan Road sa Valenzuela City. Kasama ng kalihim sa gagawing inspeksyon ngayong umaga, si Valenzuela Mayor Wes Cachalian. Una nang sinuri ni Dizon at Cachalian ang Maysan Road noong Agosto kasunod ng mga reklamo sa malalang lubak at mabigat na daloy ng mga sasakyan sa lugar. Sa inilabas ng mga update ng Valenzuela LGU as of October 2 ay nasa 35% ng kumpleto ang rehabilitasyon sa mga bahagi ng Maysan Road mula Tierra Santa hanggang T. Santiago. Sa bahagi naman ng Land Bank, bukas na sa mga motorista ang eastbound lane habang sinisimula na rin ang sa westbound. Ayon sa LGU, gumagapin ang TBWH ng mas matibay na concrete materials at mas makapal na bakal para sa naturang rehabilitasyon. May nakalatag na rin umano itong plano para makatulong na maiwasan ng agad masira ang bagong gawang kalsada, lalo na dahil sa mga overloaded na truck. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Vera Acostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kaligtasan at kalidad ng mga food packs bago ito ipamahagi sa mga benepisyaryo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad na binukod ang humigit-kumulang 600 family food packs na naapektuhan ng pest infestation at hindi na nilabas o pinamahagi sa publiko. Anya, patuloy namang pinaigting ng DSWD ang mga akbang para mapanatiling ligtas at maayos ang mga food packs na nakaimbak sa regional warehouses bilang dagdag na proteksyon. Sinabi ni Gatchalian na binalutan ng plastic ang mga food items at hindi rin maring lumabas ng warehouse ang anumang food pack nang hindi dumaraan sa quality assurance inspection. Gumagamit din ang DSWD ng food grade pest control, regular na monitoring at iba pang preventive measures upang maprotektahan laban sa mga peste ang mga pagkain bago ito ipamahagi sa mga nangangailangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: National Commission for Culture and the Arts pinangunahan ang pagbubukas ng Museums at Galleries Month ngayong Oktubre. Narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Opisyal yung binuksan sa buong bansa ang pagdiriwang ng Museums and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre upang mas mapalalim ang kamalayan at pagmamalaki ng mga Pilipino sa kanila pambansang pamana, kasaysayan at sini. Sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 798 Series of 1991, pinangungunahan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining kasama ang iba't ibang ahensya at museo ang mga serye ng libreng exhibit, art fairs at mga workshop para sa publiko. Layunin itong ilapit ang sining sa masa at ipakita ang kahalagahan ng mga museo bilang lunsaran ng pagkakakilanlan ng Pilipino. Dala ang opisyal na temang Bridging Divides, Preserving the Present for Tomorrow. Nakatutok ang pagdiriwang ngayong taon sa pag-iba ng mga harang at hangganan upang gawing mas eksklusibo at madaling marating ng publiko ang sining at kultura. Binibigyan din nito na ang mga kasalukuyang kwento, sining at pamumuhay ay may pamanang iniingatan para sa susunod na salinlahi. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng sining, ang mga museo at galeriya ay hindi lamang mga imbakan ng mga lumang kagamitan, kundi mga buhay na espasyo para sa pag-aaral, talakayan at pagtuklas ng sariling pagkakakilanlan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, Israel, ginunitang October 7, 2023 na pag-atake ng grupong Hamas. Ang nasabing pag-atake ang nagpasiklab ng digmaan sa Gaza. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: 3 taon matapos ang madugong pag-atake ng Hamas sa Israel, muling ginunita ng mga Israeli ang araw na nagbago sa takbo ng kanilang bansa at nagpasiklab sa matagal ng labanan sa Gaza. Sa naturang pag-atake noong Oktubre 7 taong 2023, tinatayang 1,200 katao ang nasawi at 251 ang dinukot at dinala sa Gaza. Bilang tugon, inilunsad ng Israel ang malawakang opensiba laban sa Hamas. Ayon sa health authorities ng Gaza, sa sumunod na 3 taon, libu-libong Palestinian ang nasawi at nag-iwan ng malawakang pagkasira sa lugar. Nagkaroon man ng tigil putukan, nananatilian niya ang tensyon at hindi pa ganap na natatapos ang krisis. Sa paggunita ngayong taon, nagtipo ng mga pamilya at kaanak ng mga biktima upang alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy namang umaasa ang mga pamilya sa tuluyang pagtatapos ng karahasan at pagkakaroon ng matibay na solusyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: De La Salle University tinalo ang Ateneo de Manila University sa kanilang Round 1 game sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa final score na 83-76. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Nanaig ang mga basketballista mula sa Taft Avenue kontra sa mga student-athletes ng Loyola Heights. Matapos manalo ang De La Salle University Green Archers kontra sa Ateneo de Manila University Blue Eagles 83-76 sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament First Round sa Mall of Asia Arena. Nagtala ng tig 15 puntos sina Joaquin Tovera at JC Makalalag para sa La Salle. Nasungkit ang 50th panalo kontra sa Ateneo matapos ang kanilang 100 matchup sa UAAP basketball history. Dahil sa panalo, parehong nasa 3-2 ang kartada ng La Salle at Ateneo sa standings. At sa ibang resulta naman, tagumpay ang National University Bulldogs kontra sa Adamson University Soaring Falcons 85-66 sa first game ng doubleheader noong Miyerkules. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
19: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
18: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
22: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
23: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
22: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
24: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
22: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
25: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
22: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DTI Region 2, pinalalakas ang suporta sa malikhaing komunidad sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Mean Bata.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mean.
1: Bilang pagpapakita ng suporta sa lumalagong sektor ng malikhaing sining sa lalawigan ng Batanes, pinangunahan ni OIC Provincial Director Tessie Isidre A. Gitaring ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes ang pagdalo sa muling pagbubukas ng Creative Hub at sa pagbubukas ng RIES, The Yvatan and the Sea na isang pinagsamang eksibisyon ng mga likhang sining mula sa hangtay artists. Ang pagdalo ng naturang ahensya sa isinagawang aktibidad ay sumasalamin sa dedikasyon ng DTI na patuloy palakasin ang lumalagong komunidad ng malikhaing sining sa lalawigan at kilalanin ang mahalagang ambag ng mga local artists sa pagpapanatili ng kultura, pagsulong ng turismo at pagunlad ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa industriya ng malikhaing sining, patuloy na susuportahan ng DTI Region 2 Batanes ang mga Yvatan artists at ang mga malikhaing negosyante habang sila ay nagpapanatili sa pagkakakilanlan ng lalawigan, nagbabahagi ng mga kwento nito at nagpapanatili ng pagiging malikhaing tungo sa mga oportunidad para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Benteng Bigas at Kadiwa Program patuloy sa lalawigan ng Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ronnie.
5: Bilang suporta sa mga kababayan sa Ilocos Norte na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin, patuloy ang bentahan ng Benteng Bigas Meron Na. Programa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bisinidad ng National Food Authority Ilocos Norte Branch. Ito ang inihayag ni Acting Branch Manager Shorin Manglinong. Aniya, ang food terminal ang nagbebenta ng bigas habang ang NFA naman ang naglalabas o taga-release nito. Sa eksklusibong panayam kay Manglinong, isinasagawa rin tuwing ikatlong Huwebes ng buwan ang kadiwa ng Pangulo kung saan iniimbitahan ang mga magsasaka at ilang lokal na producer na may benta ang kanilang ani sa mas murang presyo. Plano umano ng NFA na gawing isang beses sa isang linggo ang kadiwa ng Pangulo upang mas maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin. Matatandang umabot sa 7.2% ang inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority kung saan ang pangunahing dahilan ng pagtas nito ay ang presyo ng petrolyo, pagkain at ang mababang halaga ng piso. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Benguet Mining Board susuriin ang mine safety rules kasunod ng pagkamatay ng 7 small scale na minero. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balita natin sa atin ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Joseph.
6: Hihigpitan at muling riripasuhin ang mga polisiya at regulasyon sa pagmimina sa Benguet upang maiwasan ang muling pagkawala ng buhay kasunod ng pagkamatay ng 7 small-scale miners sa lalawigan noong nakaraang linggo. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diclas, regular na nagpupulong ang Provincial Mining Regulatory Board na binubuo ng mga kinatawan ng small-scale at large-scale mining. Mines and Geosciences Bureau at pamahalang panlalawigan upang bumuo ng mga panuntunan para sa kaligtasan ng mga minero tulad ng pagpapalabas ng advisory at pansamantalang pagpapahinto ng operasyon kapag hindi paborable ang kondisyon ng panahon. Nakikipagtulungan din aniya ang probinsya sa MGB at mga Small Scale Miner Association upang mabigyan ng interim permit ang mga kwalipikadong minero para maging legal at maayos na ma-regulate ang kanilang operasyon. Ayon kay Diclas, batid ng pamahalaan na malaking bahagi ng kabuhayan ng ilang residente ang pagmimina, ngunit kailangang tiyakin ang kaligtasan ng mga minero, kayon din ang pangangalaga sa kalikasan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nation.
3: Mga magsasaka sumailalim sa orientation hinggil sa food processing. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Myra Revilla Villareyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Myra.
8: Sumailalim ang mga mangsasaka ng naga sa orientation seminar hinggil sa turmeric and moringa processing value-added opportunity sa City Agriculture Demo Site kung saan ginamit ang food pulverizer at food grinding machine. Inorganisa ito ng City Agriculture Office sa tulong ng mga food processing experts mula naman sa Naga City Food Processing Facility. Isinagawa ang demonstration kung papaano ang proseso ng dried turmeric product at dahon ng malunggay. Ginagawa itong pinong powder, pwedeng gamitin bilang ingredient sa mga pagkain, pwedeng herbal at wellness products. Potential ito para sa dagdag kita ng mga magsasaka. Ang turmeric ay kilalang antioxidant, samantalang ang malunggay o moringa ay kilala bilang superfood. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagsusuri ng lupa sinusulong sa lalawigan ng Catanduanes bilang hakbang sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito report ni Rosie Nieva.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Rosie.
9: Sinusulong ng provincial government ng Catanduanes ang pagsusuri sa kondisyon ng lupa ng mga magsasaka bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office, nangangalap at nagsusuri ng soil samples mula sa mga magsasaka ng palay at high-value crops. Layon nitong matukoy ang sustansya ng lupa upang maging angkop ang paggamit ng pataba, mabawasan ang gasto sa produksyon at mapanatili ang produktibidad ng mga pananim. Pinangunahan ni Provincial Nutrient Coordinator Roger Olesco, katuwang sigulayan sa paaralan Provincial Coordinator Ray Samudio ang naturang aktibidad. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang matulungan ang mga magsasaka na makapaghanda sa epekto ng El Nino at iba pang hamon sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Cebu Water District nagsasagawa ng mga hakbang para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Sheila.
27: Magpuno ang mga opisyal ng pamalang pangusod ng Mandaue sa Cebu at Metropolitan Cebu Water District or MCWD upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa lungsod sa gitna ng paparating na Very Strong El Nino na inaasahang magtatagal hanggang kalagitnaan ng 2027. Sa isang pagbisita sa opisina ni Mayor Tadeo Jovito Uwano. Tinalakay ni MCWD General Manager Attorney John DX Lapid ang mga potensyal na lugar sa Mandawi City na maaaring magsilbing pagkukunan ng karagdagang supply ng tubig. Binigyang diin ng MCWD ang pangangailangan ng karagdagang supply para matiyak ang sapat na tubig para sa mga konsumidor bago pa man tumama sa bansa ang very strong El Nino. Nagbigay rin ng mungkahi ang MCWD na mas mabuti kung ang lungsod ay makikipagpartner sa isang desalination plant dahil makakatulong ito upang madagdagan ang supply ng tubig para sa mga kabahayan. Bukod dito, layunin ng MCWD na makipag-ugnayan sa Department of Education, Mandawi City Division upang matukoy ang mga paaralang may panlugar na angkop para sa groundwater well na maaring magsilbing pagkukunan ng tubig. Ipinaliwanag din ng MCWD na kapag matukoy na ang isang potensyal na pagkukunan ng tubig, bubuuin at ipatutupad nito ang plano dahil malaki ang maitutulong nito sa bawat bahay. Tinanggap ni Uwano ang plano at sinabing susuriin niya ito kasama ang City Planning and Development Office upang matiyak na magiging maayos at tuloy-tuloy ang pagpapatupad nito sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Police Regional Office Number 6 magpapadala ng karagdagang pulis upang tiyakin ang seguridad ng Mascara Festival 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Paul.
14: Magpapadala ang Police Regional Office 6 ng 400 pulis na tulong sa Police Regional Office Negros Island Region sa pagpapatupad ng seguridad para sa Mascara Festival sa Bacolod City. Isinagawang send-off ceremony para sa matauhan sa Police Regional Office Multipurpose Hall Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa Iloilo City. Dumalo sa seremonya si Police Brigadier General Rudecindo Reales, Regional Director ng PRO-NIR kasama ang mga pangunahing opisyal ng PRO-6 at mga tauhang idine-deploy sa Negros Occidental. Pinaalalahanan naman ni PRO-6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio ang mga pulis na maging responsable, profesional at disiplinado sa kanilang deployment. Hinimok din niya mga ito na maging madaling lapitan ng publiko, manatiling alerto, sundin ang mga tagubilin at tiyaking na ipatutupad ang mga police procedures. Binigyang diin din ni Tuanio sa mga commander ang kahalagahan ng maayos na briefing, deployment, komunikasyon at koordinasyon sa buong security operations. Samantala, nagpasalamat si Police Brigadier General Reales sa PRO-6 sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan nito sa PRO-NIR, partikular sa pagpapadala ng karagdagang puwersa para sa seguridad at public safety operations ng festival. Mananatili ang 400 tauhan sa Negros sa loob ng 12 araw bilang augmentation force para makatulong sa pagpapanatili ng ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng Mascara Festival 2026 para sa mga residente, bisita at turista. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DepEd Sulu Division Office pinuri ang career advancement ng mga guro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Fatma.
15: Ikinatuwa ni Siang Madamang, principal ng Cebu Bueno Senior Elementary School at District Focal Person ng Holovan District sa ilalim ng Department of Education Sulu Division Office, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa patuloy na pagbibigay ng oportunidad para sa career advancement ng mga guro. Sa kanyang mensahe sa mass off-taking ng mga bagong talagang guro at mga napunod na guro sa Region 2, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkilala, suporta at career progression ng mga guro. Tinitiyak din ng Pangulo na walang guro ang magre-retiro sa kanilang posisyon bilang teacher one lamang. Ayon kay Damang, mahalagang mabigyan ang bawat guro ng pagkakataong umangat sa kanilang profesyon, lalo na ang mga matagal nang naglilingkod at patuloy na nagpapahusay ng kanilang kakayahan. Ani ang promosyon na hindi lamang pagtaas ng posisyon, kundi pagkilala sa dedikasyon, kahusayan at mahabang serbisyo ng mga guro. Umaasa si Damang na mas marami pang guro ang mabibigyan ng oportunidad na mapaundad ang kanilang karera at maabot ang posisyong naaayon sa kanilang kakayahan at karanasan. Bukod dito, umaasa rin siyang patuloy na mapapabuti ang sahod at mga benepisyo ng mga guro upang higit silang may kayat na manatili at magpatuloy sa marangal na profesyon ng pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo Sulu.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Mayigit sa 1,000 senior citizens makakatanggap ng karilang cash gift talinsunod sa Expanded Centenarian Act. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lizondra Celosia.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sheila.
18: Nakatakdang isagawa ang panibagong yugto na pamamahagi ng cash gift para sa mga octogenarian, nonagenarian at centenarian sa Davao City. Ayon kay Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA Davao Head Lorenzo Borja, sabay-sabay na isasagawa ang pamamahagi sa 3 distrito ng lungsod ngayong araw. Sa unang congressional district, gaganapin ang payout sa People's Park, sa Buhangin Gym naman para sa 2 distrito, at sa Turil Proper Gym para sa mga senior citizen sa 3 distrito. Aabot sa 962 na mga senior citizen ang inaasahang tatanggap ng tig 10,000 pesos na cash gift para sa may edad na 80, 85, 90 at 95 alinsunod sa Expanded Centenarian Act. Samantala, 6 na senior citizen naman na umabot na sa edad na 100 years old ang nakatakdang tumanggap ng tig 100,000 pesos na cash gift. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas,
16: News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, October 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide. News
17: Nationwide.
19: We know you're always on the go.
16: On the go.
19: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
16: Kaya,
19: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
16: Reliable news delivered to you as it happens.
19: Para sure na wala kang mamimiss.
16: Bookmark our website at

0: radio.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Today, the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baica, Manila. Good morning, good morning! Oy, Webes na. October 8, 2026. Good morning po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din po sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. O, pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang traffic update. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan Alianige. At sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas, lagay po ng traffic ngayon sa EDSA. Unahin po natin ang southbound lane ng EDSA North. Light traffic pa po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA GMA. After naman po noon, pagbaba po ng Kamuning flyover, heavy traffic na po tayo hanggang Monte de Piedad. Tuloy-tuloy, papunta na po ng Kitwason hanggang makarating ng Main Avenue, paakyat ng Santolan flyover. Tuloy-tuloy po papuntang Connecticut. Moderate traffic na rin hanggang makarating tayo ng Ortigas. Moderate na rin po yung EDSA Show. After the one po niyan, EDSA Show, light traffic po tayo hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Susunod po, moderate to heavy naman po tayo, EDSA Estrella papuntang Buendia. Light traffic naman po tayo hanggang makarating ng EDSA Magallanes to Evangelista. At heavy traffic na naman po pagdating ng EDSA Cabrera hanggang EDSA Top. Duba ko naman po tayo sa northbound ng EDSA. EDSA top po natin. Hanggang makarating po tayo ng EDSA FB Harrison po. Hanggang makarating ng EDSA top. Heavy traffic na po tayo. After naman, may light traffic naman po tayo hanggang EDSA Magallanes. Moderate to heavy naman po. Pagbaba ng EDSA Magallanes, northbound hanggang EDSA Buendia. After naman po niyan, light traffic naman hanggang Boni. Heavy traffic naman po sa EDSA Reliance hanggang EDSA Ortigas. Maglalay traffic naman po tayo hanggang makarating po tayo ng People's Power Monument. At muli mag-moderate to heavy na po tayo yung gateway po ng EDSA Camp Aguinaldo hanggang papunta ng Santolan flyover. After naman noon, magkakaroon ulit tayo ng light traffic papunta ng Main Avenue at mag-heavy traffic naman po yung paakyat ng Pitwason. After naman po ng kumbaw, naluluwag na po tayo hanggang makarating na po na yan ng EDSA Kamuning hanggang papunta ng North EDSA. Ngayon po ay araw ng Webes. May pinapatupad po tayong number coding. Bawal po tayong lumabas yung mga may plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng umaga, ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayo mag-atumilig tumawag sa hotline ng MMDA 136 mula po sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Magandang umaga.
5: Thank you, Jam sa Tira. Mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas pa ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: To, nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
16: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng Strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
17: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
18: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
19: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
16: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito na paghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
20: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
16: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan po sa La Castellana, Negros Occidental. Meron pong sulfur stench galing sa Canlaon, sa Canlaon Volcano. Yan po sa ilang mga areas dyan sa palibot ng Canlaon kasamang La Castellana. Makibalita tayo kung kumusta na ang kanilang sitwasyon doon. Of course, may mga paalala ang MDRRMC nila tungkol sa tamang pag-iingat tungkol dito. Mga kaibigan, baka kausap po natin this morning ang head ng MDRRMO sa La Castellana, Negros Occidental, si Sir John De Assis. Sir, magandang umaga po.
23: Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat na nakikinig at kikibalita sa channel na po.
5: Yes, sir. Good morning. Well, nitong early part of this week ay nagkaroon ng aktibidad ng Canlaon at nagbuga ng usok. Ano ho? Kumusta po sa ngayon? Nagbabalik na ho ba unti-unti sa normal, sir?
23: As of now po, sir, as back as normal.
5: Mm.
23: Kasi po, yun yung last na ano, nagabi na may mga affectation ng ano, ng sulfur smell ay nawawala po at dala po ng ihip ng hangin
5: mm-hmm.
23: galing sa bulkan.
5: Okay. So, ibig sabihin na hindi naman gaanong nagtagal, but of course, ang unit po ninyo patuloy din ang paalala sa ating mga kababayan na dapat patuloy na nagsasagawa ng ilang mga preventive measures like ano, magsuot ng face mask
23: yes,
5: at hanggat maaari, huwag muna lalabas ng bahay. Ganun ba yun, sir?
23: Yes po. At maaari, isarado po yung mga bintana, yung mga pintuan para ma-minimize po yung pagdaloy ng hihip ng hangin papunta sa kanila. At kung hindi na po makayanan yung ano, yung self-quarantine, is mag-wear po sila ng face mask. Nakadistribute naman po yan sa mga barangay galing sa regional office ng DOH at Office of Civil Defense.
5: Ayun, yun
23: din. Preposition na po.
5: Opo, yun din ngayon susunod ko na itatanong sana. So, naka-preposition, meron mga supplies ng face mask na down to the level of the barangays dyan sa inyong lugar, sir.
23: Yes po, opo, opo.
5: Ayun. Okay. Kumusta naman ngayon, sir? So, wala na. Back to normal na at wala nang dapat ipangamba yung ating mga kababayan dyan sa inyong lugar, sir?
23: Meron pa rin po kasi yung Kanlaon, yung Bulkan, is alert level 2.
5: Opo.
23: Yung sulfur na smell na initiate po yun nung last Friday na seismic advisory na merong maraming ano, na monitored na lindol yung P-Box, yun po yung binabantayan pa rin. Yun yung po nakakatakot.
5: Opo.
23: Kasi baka umakyat na rin po yung level o baka, we don't know. We're expecting for the worst case scenario po.
5: Mm-hmm.
23: Yung problem is, ano na po yung LGU, depletion na po sa logistical supply. Kaya po, kahapon sa meeting, yun po yung aming na-source out na for yun. Need for assistance if Opo. Ever na mayroong escalation. Yun po yung pinapangambahan namin. Pero yung community, advice na yan, update na sila sa situation ng vulkan, hindi lang po yung ano yung worst case scenario po.
5: Mm-hmm. Okay. At for reference lang ng ating mga nakikinig din na hindi masyadong pamilyar diyan sa inyo sa Negros Island, ano? Ang La Castellana ay isa sa mga towns na nasa may paanan mismo ng Canlaon, sir.
23: Kami po yung ano, may maraming barangay affected dulot po ng last 2 years na escalation ng alert level.
5: Ayun.
23: Kasi po, meron po kaming 5 barangay na within sa Bulkan.
5: Opo.
23: Yung mga karating syudad po namin is almost mga city. Nasa 2 barangay lang sa kanila yung affectation, pero iba yung sa amin, 5 at na municipality pa kami. Yun yung ano, kaya kami na heart hit talaga nung ano, nung may evacuation na tumagal nga po yun eh. Almost 7 months yung iba po. Almost 2 years na hanggang sa ngayon.
5: Ayun. Okay. Now, on another matter, Sir John, ano, of course, sa lahat ay naghahanda dito sa epekto ng El Nino, super strong El Nino.
23: Opo.
5: Hanggang posibilidad na super strong El Nino, oh sorry, very strong. Bakit ka ba super ang nasabi ko? Strong, very strong El Nino. Sa panig po ninyo dyan sa La Castellana, kumusta po ang inyong mga paghahanda para dito, sir?
23: As part po sa LGU, nakapag-meet na kami with the executive sa aming mayor with this directives. Mas affected po yung ano, yung agriculture sector namin as per meeting kahapon.
5: Opo.
23: So we have about 3 barangays no out of 13 na will be around 4 yung mga rainfed talaga na mga barangays na may mga palayan. Yun yung pina-force namin.
5: Opo.
23: Which is about 800 hectares po yun. So yung estimated losses is around 50 million for the ano agriculture sector. So yun po yung isang ano namin kasi mostly hindi po irrigated, rainfed po yun. Yun yung nakita namin. And then kulang po ng mga irrigation. Yan po yung ano. And in as part po sa LGU initiative, meron po yung health na ano namin, direct na ano ng proposal for cooling station and water station sa mga different na barangays ito support ng LGU. Yun po yung isang ano namin.
5: Ayun, okay. So at least na maalaman natin na preparado ang inyong LGU dito sa posibleng maging epekto ng El Nino sa inyong lugar. Nako, sir, salamat ng... Oo. Yes, sir.
23: Welcome po.
5: Oo, salamat ng marami, sir, at magandang umaga po.
23: Magandang umaga rin po. Okay,
5: thank you.
23: Okay.
5: Yes, sir. Good morning, mga kaibigan. Si Sir John De Aces, ang head ng MDRRMO ng La Castellana sa Negros Occidental.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: 31 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
0: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
22: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
16: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
17: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi... Ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So, paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here?
18: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
19: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
16: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
20: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
16: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 38 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo hanggang 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan na papakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Sa Sports Radio, 918 kHz. Nais lang nating ulitin ito pong paalala ng Department of Health, mga kaibigan. Pagka ganito hong panahon ng El Nino, eh di tagtuyo, taginit ha? Of course, ang importante, always stay hydrated. Hydrated. Uminom ng maraming tubig. Mga 8 to 10 glasses of water a day. Para ho hydrated ang ating katawan. Ayan. Huwag ding magbibilad sa init ng araw. Lalo na kung bandang alas 10 ng umaga na hanggang bandang alas 3 o alas 4 ng hapon. Kainitan ho yan. Iwas tayo sa pagbilad, pagbibilad sa direct sunlight. Napakainit ha? And of course, importante rin na yung mga isusot natin eh, mga preskong damit. Presko, yung mga light colored, yung maginhawa sa katawan ang tela ng damit para hindi ho tayo masyadong nainitan. And syempre, paalala rin doon sa mga kababayan natin na ang nature ng trabaho ay nasa direct ng sikat ng araw. Halimbawa, yung ating mga traffic enforcers ha, o mga traffic enforcers na napakasipag at nakatutok pa rin sa daloy ng mga sasakyan kahit sa kainitan ng araw, kinakailangan meron kayong mga heat break, di ba? Merong mga heat break. Oh, relyebo muna. Sisilong ako sandali, ikaw muna. Inom muna ako ng tubig, yan mga ganoon, di ba? Kasama ho dapat 'yan sa mga palaging iniisip din ng ating mga kababayan o yung ano, yung iba pa. O yung mga nasa kalagitnaan ng construction sa maghapon, di ba? Kabilad sa init ng araw, kung walang masilungan, kinakailangan i-consider natin, baka ho kayo yung heat stroke, ha? Iwas-iwas. Mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas pong 7 a.m. Latest naman mula sa DILG, ang Department of the Interior and Local Government, bibili ng 1,500 fire trucks sa taong 2027.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin natin ang detalye po ng balitang yan. Iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
4: Plano ng Department of Interior and Local Government o DILG na bumili ng 1,500 mga bagong fire trucks pagdating ng 2027 bilang bahagi ng modernization program ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay DILG Secretary John Victoria, ito'y para mapalitan ng mga lumang fire truck at matugunan ng kakulangan ng firefighting equipment sa bansa. Anya, may mga fire truck na ginagamit pa rin kahit na 4 na dekada na ang edad nito. Paliwanag nito, isang government-to-government agreement ang isusulong ng DILG at ng BFP sa South Korean government para mapababa ang presyo ng bawat fire truck at makatipid ng 9 na bilyon ang pamahalaan. Kasabay nito, palalakasin din ng DILG ang police mobility, kabila ang paggamit ng mga motorsiklo at drones para mapabilis ang pagtugon sa mga insidente at maabot ang mas maraming komunidad. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 42 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Department of National Defense, itinangging pinag-iinitan ng Chinese schools. Ito'y kasunod naman ng pag-alis ng ilang guro sa Pilipinas. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
6: Busalan, magandang umaga. Pinapulaan nga ng Department of National Defense na pinag-iinitan ng mga Chinese schools sa gitna na rin ng masidhing pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Kasunod na rin ng mga ulat ng kais ng sa 150 guro mula sa Immaculate Conception Academy sa San Juan City at Jubilee Christian Academy sa Quezon City para bumalik na sa China. Sa halip, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chotoro Jr. na pinula niya lang ang China University sa Guangzhou kung nakonektado umano sa dalawang bagay. Una ay ang pagpapalabas ng academic study na kumustyon sa sovereign rights sa Paranes. At ang ikalawa ay ang pagsasanay ng Chinese teachers sa bansa. Babala noon ng kalihim, ginagamit ng Beijing ang mga guro sa tila paniniktik o pangiespiya sa mga paaralan. Kasunod nito ay iniulat din ng retired U.S. military colonel at maritime security expert na si Ray Powell ang nasabing usapin, pero ginit ni Teodoro, may sarili silang pag-aaral dito. Ginawa ng kalimang pahayag bilang reaksyon sa pagkundina ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines at naanilay tila pag-i-eko ng kalihim sa posisyon ng Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Maraming salamat, J. Mark Dagala. Iyan po ang update, mga kaibigan, direkta mula sa Department of National Defense.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, meron tayong 45 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, eto ha. Oh, lalo na yung mga mahilig dyan sa pasyalan. Mahilig sa diving at swimming. Eto, eto yan ha. Pilipinas, mga kaibigan, muling kinilala bilang leading dive destination sa Asia. Yan po ay ayon sa Department of Tourism.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin po natin ang detalye. Yatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ. AJ.
7: Alan, muling kinilala ang Pilipinas bilang Asia's leading diving destination sa ikalawang magkakasunod na taon sa ginanap na World Travel Awards 2026 sa Maldives. Bukod sa diving, nasungkit din na bosala ng ating bansa ang Asia's leading beach destinations sa 9th na pagkakataon at Asia's leading island destination sa ikatlong sunod na taon. Muli nga napalanunan ng Boracay ang Asia sa leading luxury island destination, habang kinilala naman Bosalan ang Department of Tourism bilang Asia's leading tourism tourist board sa ikaapat na pagkakataon. Samantala, sa kauna-una ng pagkakataon, Bosalan naman ay tinanghal ang San Fernando, Pampanga bilang Asia's leading cultural city destination dahil sa mayabang kultura, tradisyon, pagkain at mga festival nito. Ayon na Bosalan kay Tourism Secretary Bita Angara Matay na palalakasin pa ng gobyerno ang diving tourism sa bansa kabilang ng pagpapahusay ng access sa kaligtasan at serbisyo sa mga dive destination. Siyam pang mga tourism industry players, Bosalan, mula sa Pilipinas ang nag-uwi ng mga parangal kabilang ang Philippine Airlines, Amanpulo, Okada Manila, City of Dreams Manila at Savoy Hotel Manila. Bosalan, mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
5: AJ!
7: Yes, Boss Alan.
5: Yung sa San Fernando, Pampanga, ang na-highlight doon, ang kinilala roon ay ang mayamang kultura, ikaw mo, ng San Fernando, Pampanga.
7: Yes, Boss Alan, tama ka dyan. Dahil nga ito ay kauna-unahan lamang na pagkakataon na tinanghal ang naturang bayan sa Pampanga dahil nga doon sa bilang Asia's leading cultural city destination, Boss Alan.
5: Oo,
7: dahil... dahil nga sa mga mayamang kultura, tradisyon at mga, syempre alam mo naman Bosalan, yung pagkain.
5: Yun.
7: Yung masasarap magluto ang mga kapangpangan, Bosalan, ito nga nagbunga na itong parangal sa San Fernando, Pampanga.
5: At saka maliban diyan, 'di ba, yung pagkaganitong malapit ng Pasko, 'di ba? The Lantern Capital of the Philippines din ang touring dito sa San Fernando, Pampanga, 'di ba? Yung gawaan ng mga mayayabang, magagandang mga parol, 'di ba?
7: Oo, tama ka diyan, Boss Alan. Isa rin 'to, no, sa naging merito kung bakit nakuha ng San Fernando, Pampanga itong pagkilalang ito, Boss Alan, dahil nga sa 'yun nga, napakayabong ng kanilang kultura. At syempre, yung mga tradisyon at pa mga festival dito.
5: Oo. Yan. Okay. Sige, AJ, salamat na marami for the updates mula sa Department of Tourism.
7: Bosalan, wala pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin this morning ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek Arnel, sir, magandang umaga po.
8: Sir Alan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
5: Yes, sir. Una, sir, ilang kami ng mga update, of course, sa patuloy na pagtutok at mga preparasyon ng ating DA. Kaugnay naman itong El Nino, nararamdaman na po sa maraming bahagi ng ating bansa, ASEC, sir.
8: Yes, Sir Alan. Actually, nitong nakalipas sa dalawang araw sa pamumuno ni Secretary Kiko sa paggabay ng ating Pangulo, nagdaos tayo ng ating management committee at nakatutok yung ating pagpupulong na yun sa pamumuno nga ni Sir Kiko sa pagpaplano at pag-implement ng mga projects para dito sa parating na El Nino, lalong-lalo na dito sa bagong na-release na 6.2 billion na interventions natin para sa El Nino at saka dito sa patuloy na pagtaas ng petroleum products.
5: Opo.
8: So nakalatag na yung mga programa na yan, paano i-implement yung mga guidelines natin, gaano karaming magsasaka, magkano ipapamahagi bawat isa doon sa fuel assistance, doon sa fertilizer natin, doon sa presidential assistance for farmers and fisher folks. Kasama na rin dito yung pagbibigay ng fuel assistance sa ating mga agri-truckers, Sir Alan. So bukod dito yung ating mga interventions, inuutos ni Secretary Kiko, yung dahil ayon na rin sa report ng PAGASA, every month iba-ibang lugar yung tatamaan ng El Nino, so dapat yung response natin ay location specific, time specific every month hanggang sa matapos yung El Nino, Sir Alan.
5: Ayun, nabanggit mo, Asek Sir, na maliban sa ating mga farmers, fisher folks, ano, maging yung mga nagmamaneho ng mga truck na may kargang agricultural products, kasama sila ika nga sa pagkakalooban ng tulong para kahit papano makabawas sa kanilang operational cost, Sir, ano?
8: Yeah, tama yun, Sir Alan, kasi meron tayong tinatawag na mga agri-truckers na registered sa atin. Plus, pinapag-aralan nga rin yung pag-exempt sa mga toll fees. Yes. Para talagang makatulong sa ating mga kababayan at mabawasan yung gastusin sa pag-transport ng ating mga agricultural goods na magta-translate naman sa pagbawas ng presyo
5: yun,
8: sa mga agricultural products.
5: Mm-hmm. At syempre, pag napapag-usapan yung El Nino na mas magkakaroon ng malaking bawas sa volume ng rainfall kung sakali at maaaring maapektuhan yung ating mga taniman. We understand, base na rin sa pagtutulungan ng DA, ng National Irrigation Administration, dinadagdagan yung tinatawag na mga solar-powered pumps para sa mga irrigasyon natin to make sure na kahit papano ay nariyan pa rin ang patubig doon sa ating mga sakahan, Asek Carnel, Sir.
8: Tama yan, Sir Alan. At yan yung isa sa pangunahing programa ng ating Pangulo at ng ating kagawaran kontra dito sa El Nino. At nagre-request tayo ng additional na pondo higil nga rito sa additional na projects natin sa solar-powered irrigation systems.
5: Opo.
8: Meron tayong dalawang klase niyan, yung fixed system para doon sa mga malalaking ilog natin o groundwater source.
5: Mm-hmm.
8: At meron din tayong tinatawag na mga mobile solar-powered irrigation systems para naman doon sa ating, lalo na sa mga gulayan, sa ating mga sugarcane areas sa maisan na pwedeng sprinkler, pwedeng drip at pwedeng flooded para ma-insure natin na yung ibang areas na merong sapat na tubig na pagkukunan ay mailatag natin na additional tubig para sa irrigasyon.
5: Ayan. At syempre, yung aspeto ng irrigasyon is one thing. Pagka naani na yung mga agricultural products, abay, pag sobrang init, Sir, di ba, mas madaling ma-spoil ang mga ito. So, meron din halimbawa, Asek Carnel, Sir, na pagpapalawak ng mga cold storage facilities natin all over the country para dito?
8: Yes, Sir Alan. Buti nabanggit mo yan. Katuwang nitong proposal natin for additional funds sa solar irrigation systems ay meron tayong mga existing programs sa cold storage, but we are also requesting for additional resources dito sa cold storage. At tama yung naipunto mo, Sir Alan, na talagang pag ganitong sobrang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities. At malaking tulong itong ating mga cold storage para ma-prolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses. Kasi napakalaki ng post-harvest losses natin sa Pali pa lang, nasa 18% yan. Sa Vietnam, nasa 8%. Yung ating mga gulay, magmula Baguio hanggang dito, yung malaki, talagang konti na lang yung natitira. So talagang napaka-importante, hindi lang sa production, mapalakas natin, but ma-maintain natin yung quality ng mga produce natin at mabawasan itong mga post-harvest losses natin. Mm-hmm. At mabawasan din yung ating mga ini-import.
5: Yan, okay. Naku, Asek Carnel, Sir, salamat po na marami ha, for the updates mula sa inyo sa Department of Agriculture, Sir.
8: Maraming salamat din, Sir Alan. Mabuhay ka and good morning.
5: Thank you, Sir. Good morning. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Thursday, October 8, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mark Buqueron, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayo din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.